0: Program kola sente. Ye program ye ye byenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya? Emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa? Ye abaffe abafunye sente bo bayiseewa? Kola sente. Kati giwulirize nga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 10 ez'okumakya. Tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente.
1: Kola sente.
0: Kola sente.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwaniliza ku

Kuchikumi mumsa vakutizi mwenda pala of Africa Radio. Dachika ziri satu zoka. Simsa zifani nisa kwenye mwezo kumachatu agarabani zinate. Na kuzo mwezi ya abiri, mwezi kwa September, mwaka biri abiri mwaka. Itisata, itisande. Habari nyomu na usinzo kuwanga mtuli tisa kadenga kano mbakulisayo eri programs of his tandikira mpaka atitidi kuumula mewa nyubra tukua nubile nuganda nze yangi yepale FM nga chimanyi tigama zima tugenda ulida muka imba na akamu neno guma nuganti nze ngenda kugumida o tuagara baga niliza programu eno nako ulikadi ukungiro kuwewa za abantu wafabangali ambetundu ebyo kunyanja ebizinga ebyenja ulo nga tova ku pale FM mwebali nyo kubira abantu abazira noteka mwaka senti nuuliriza burunaku tokowa neno sigarawo togala kwebaza abantu abawanga ya mbotale nga gochimanyi okolera mukatere muyiza otunja nyanya otunda butungulu otunda kaumulali otunda otunda ebintu ebi bikolesebwa mu nsonga zenva mwebali nyo kuba nti gama zima nti muli banja ulo nyo ni dara ndara nyo kuri rino fe eri pale fe mwebali nyo kuba nti mugumikiriza mwebali nyo kuba nti mubira o nebira la wenji nyo bimukula atefe wetu tamanyi kari tuagala kwebaza mwebali nyo kutambuza omumulogo mukatundu kimuli umu nakuru walido binch bitambula munsi Uganda nchimanyi na wabere ino ganti na yense ino ebintu ebimu bikolebwa bitya naye nkimanyi nti ebyo byonna bibeerawo gwe kenyini bikuyambako okwetereza ng'omuntu okitegeera kikuyamba gwe okwetereza akakuba akatonnya mu abawangaalira mu byalo tubuuza nti ate enkuba ng'etunyinyo genderawo mu nnimiro okwate enkumbi oteekeyo kasooli abagalo simbe bitoke abasimbe bijanjalo ekampala osoka kulya nokola ekampala basoka kulya nolyoka okola emukyalo nga tana kumala lulimbi atanuma kulima yika nojimala tokwata kumere kati ekinjawulo ekyo kibugonyuka saba biri satu awo otumye ekimere kyekyamaanyi ekiwoomu olioko chitula kono chisakata waka chuma la ntado genda kulima nyoli lango ulamu bugenda na hebu vanga chiteke sitese bulonji ndama zibabi kunyumira nga pal FM buta imidida nawe tulanga nabo tuwa gara kwebaza muangu yyo awana koreguro ensi yona ne gwanga Uganda amaso gasibwa mu soga ngabagegese nadio pe chaba zinga we busoga yawezi miaka 12 mutebe yabajjajjabe ngala mu busoga okitegeera Eke abadeyo arabiyo katikiro wafe wa Uganda wano agara kumbuzo wankole bana imunfeko mundeke bali jisimanyi baba mchikiri de banange mayi mzibo okulaba

0: amaka agabaita shukran babies home amaka agagenda okudukirira abaana abataina mwasirizi abasiramu tulina abaana bangi nnyo wano mu Uganda ng'osanga bamusudde mu toilet ne bamukwata ne bamukwasaawo omuntu omulalamu okusobola okubeera ng'amukuza n'akula mu butuufu ng'omwana tamanyi ndi musiraamu siri musiraamu kakati n'osanga omwana nga bazadde be tebamusudde mu toilet naye nga bamusudde bamwe bakiyita abandoned bamwesonyi bamusuddeawo balesaawo eggwanga lirinaamanya kati omwana oyo n'akula ng'abundabunda tamanyi kituufu tamanyi bazadde be tamanyi waakulira n'akulira amaka ga muzeeyi Peter n'akulira amaka ga muzeeyi Joseph n'agenda amaka ga muzeeyi Haruna kati n'osanga omwana oyo nga agwa saidi zombi tamanyi watuufu wakola ki wakugwa kati mu mbeera eyo mukama wange gwe ampuliriza ali ku Pala FM n'abalala mwenna abatugoberera abaana abo abatalina mwasiriza ababundabunda betugezaako okulaba nga tuddukirira emisinde basobole okujja sente zivaamu zisobole okuyamba amaka olwedde twazimbako dda ebizimbe ebibiri ebisookerwako eby'abaana mwe basula ne mwe basomera ne tubiruufinga ebizimbe ebyo ne tubiggala bibuzaayo kuba plasta na finishing line eyo kati emisinde gy'olwaleero twagala nnyo okubeera nga tuzimba kyebayita administration block mwe tunaakolera emirimu bastaafu baofiisi n'ebirala n'ebirala so kyekigendererwa ekikulu ekyolwaleero ekigendererwa ekirala ekikulu kubeera nga tukuma abantu baffe nga balamu bulungi buli lwodduka bannange bingi nnyo ebikendeera mu mubiri batugamba nti abalwadde ba sukaali buli okola physicals osala ebitundu 7 ku buli 10 ekyabasawo bwe basinga okiturekomendinga so twabitunuulira nga tugamba nti ebyobulamu tusobola okubeera nga tubikuuma as well nga bwe tukola ne swadaka omuntu okukwata 3 yalabanga ekinyumu naye wa Allah bakoze kintu kinene nnyo
1: okay so emisinde gino abagyeta bambi etaaga kubambala bati bambala biwanvu bambala bimpi kyekinfuula omuddusi olunaku olwaleero
0: ekikufuula omuddusi ke ka kit akajoozi k'ogenda okugula 3 ku 40 omukyala waliwo akajoozi ako ke twadizayininze mu kalaz ez'enjawulo nga mutufu ozitunulira bwote naawe zikusikiriza okubeera ng'oyambala akajoozi ako kakati akajoozi ako ekikulu si kya kajoozi wabula ekikulu kyakutunulira akasente kano kavaamu akajoozi kano ekyamazima ne bw'oba otambudde ku street awo osobola okukafuna ku 5,000 osobola okukafuna ku 1,000 osobola okukafuna ku 10,000 kisinziira kifo kiwa wogenze naye fetwagambye nti katuteekewo minimum standard y'abantu nti ya 3 zibajja okusobola kakati akajoozi ako buli lwokateekako kupala FM ako nkakasa weekali era twagala okwebaza ennyo radio Pala FM okubeera ng'evaayo newanirira emisingi gino egyaffe egy'obusiraamu kakati akajoozi ako weekali kupala FM awo omukyala twakoleddeyo kebayita hoof akantu akaliko ekyebikka hoof omukyala akamanyi bulungi nti osobola okukola okudduka emisinde gino nojja nokola physicals naye nga tokunamye totulaze mu nvirizo tolaze mu birigo ne tukola akantu ako nga kali unique ak'omukyala kekweteka ku 40 ak'omwami kaba ka vesti ko alhamdulillah omukyala naawe osobola okukambala naye nga munda oteereddemu kamizo ate naawe omwami era stiri osobola okukambala ng'oteereddemu tisha kekajuzi ako mukama wange ka 3 joka
1: naffe abatonotono nga banava naffe abanenenene ngaba Ivani obwaffe kiriya
0: kakati oyogedde bulungi ekifaananyi ekituufu nti abamanyi Ivan Mulinda mu sayizi ye oyo ye twamupimyeko nga mu butuufu alina obujoozi obuwerera ddala 10,000 nga omwe mu sayizi ye kati ate ne tupima ku sayizi y'abanava small portable big size small portable big brain banava aida awo nabo ne tubapimako ku sayizi zaabwe ekyamazima nga nabo balina sayizi yaabwe era wano oba otunuulidde banava aida infact be basingamu obungi olw'ensonga nti bo bamanyi emibiri gyabwe ntigikola physicals buli kaseera kati abo twabapimidde ddala bulungi ne tubawa obujoozi bwabwe obumamala obulungi era obubafiiti nga mukama wange
1: sonko lwaki kusikusibula njagala obeere kini nnyo abasatu abasooka awo obampandiikire abasatu zizino ziri saawa 10:00 katukole 12:00 zennyini awo
0: ekibuuzo kyange kiri kimu onaasobola okubeera ng'odduka oba naawe emisinde gye ginaakudduka
1: waye oyagala nze oyagala sente twetaga kuzimba oyagala sento ya gala kuduka. Salau.
0: Biyo nambi ya gala. Kuduka tawali sente. Watali sente tawali kuduka.
1: Kankuwe sente.
0: Kale
1: yeso kwa rona. Why?
0: Sebo.
1: Tumira kawa antu weka wala. Tete njiga.
0: Tunyiga. Wala sinza kubavamu. No. Sinza kubavamu ya denomurundi. No gumiraba chimanye banga lionari. Tumadde na vo. Sinza kubali kerira. Elana vo nkakasa. E banga li vante sinze kativante gede. Baga manti musajja wa fetofa ayo. Na wakubadde nti. Ama nyigo matono nyomu viku uroa. Ebyo. Na ye chukula vyuri wa ama nyi. Baba gamba. Chukula vya ama nyo galina. Na ya devasi wala ganti wali wala inama ina ya toli wala mani kani mbele fanana weta watu weka wala mbagala nyo kubanga nchimanyi chenkola nabo chiva chiva agala era nchimanyi chenjo gira nabo chiva agala ukulira sawa sajia kwa kampanga
1: awa sumo kwa mjewano kare mibali nyo yeso mkalona yomu kubagaga yomu kubatestesi yomu kubatu seda sili simanyi kucholinda ewe tufa ya katugende mauli na kakende maso na kureglo manachibina cha NUP bacha alimu kusaga ambiza bacha alimu kujaguza watufa jimero mwako ugumu mwalamba amukuru kwa manyinga Anthony agaba amuite Bobby Young bulijo oyo abadeyo mkorokoni agena mkomele chafa yo chaina wale ba mkwatu mwaka mlamba kwa mazera mkideko mkote minunde ibiti ba mfunano musango kukwa mbali ebyambalo ebyafanizo awa amaji babadao nako luguru ilanda uzabuli mwapa na mkisagwe atenga na lwa mkaga babadao nga Bobby Young kusa juwa ilwa kutano Bobby Young ataguamu nga ingidao kato nako luguru nera omwaka mulabanga gwakagwa mchala gwamanyinga Jenny Souda madada mulano inza muita muzukulu wa yali ku president wa fano ayinengeri jamufanana Souda madada mwana weri busoga noko regulo neba muyimbude ne chenja uri chiri wa bantu bano buliwe bayimbula bagenda street Buruwewa imbula. Bagenda straight kushitivi cha NUP wali. Kavule. Kwa ange na kezo katipaweza abantu bana sofa. Basoka. Weba ingula grupu yaba machiti. Nevao. Mujuku ya grupu yaba Olivia Lutari ya soki la daleri. Nevao. Niwada wase guja. Nevao. Ni wangu wadewi vefita ya wadewi ni wamu kwa hata ni hivi wamu kwa wabazi wa imbu la wagamba jizimilanga ya domisango saguza ni ina kukiri za nsoburo kufuruma katima chita wade ya kavaa wao uluna umu wami umu la wamu ita wa Akiso Benjamin ono head of institution za mchibina cha national interest from mumu jukira mwano yu wamu kwa hatanga akaruru kakagwa wepu mwezi gwari gwakubiri wemba sera bidde gwakubiri bo mu January awo ngageza ko kwa gobutali mativu we ngaba izi ku nsonga yo kurona ngayo kwale kutambude mu gwanga karibova ko yo vuko yo group katatino just straight ku Bobby Young bwavudde ko Jenny Souda madada ya assembly yu uchitegedi yomu kubasembie yu abaye mbudwa nila bwana wibafa yu kugamba chivu zisai na chakusara waka seda katu kwa ngasina sobi zika sina bache nkola sina bache nzizako nengo mkisagwari wabakuuzo no genda wato gende tosa ganti sija genda nila wabali medeyo abagamba tipote baina musango tebagenda kubikiriza bacha aliona kwe kuli deputy spokesperson wa HBina omukolo waiso mfumbiro edi sebufu abanyugwa banyinga edi mutwe das calvin obamwite bobe giant dorin kaija yaliko sinkulu oba sinkulu wechibina wetendekero yichina cha NUP, NUP School of Leadership. Abo bagamba tetugenda kukwiriza bachale meddeku katabalala abamu kwa babasubira okuvayo okuro Olivia Lutaya kigambo tumwezi kuno ogwe 10 na yainza okuvayo kwa misango ya jikiriza oba boys wote tunabaka kasano mulale akiriza nira bono jako wafuna bulunjo na kupale FM abana wavudeyo message ye chiwina nga NUP Excellence Robert Chagulanyi Ssentamu president wabwe aganti bananga abantu abo tembajaji nga mujukiranga yegera kone bachita ku lukomo lw'essimu omujukiranga yegera kao neba ne grupo ya sokera dara gabaga banange temuina musango ne wankubada abasajja wagala balabisa nga abaina musango era nasa public nga ndaba nabo tembacha wa temubavam aa tebaina musango n'ogumu gwe bazizza ochitegera tebaina musango n'ogumu gwe wakoze eki gwe bazizza tumanye olumbe muitamu tumanye mbera gye muitamu sono wechi tumberanga ne mugantu yesitu ajili amulukwe nedda fetu chimainti muli bazira obadi ona ko raji secretary general yazemo chikati zananga ndi tusanyuka nti banafe bafuluma naye obuziba obuliwo ona bafuluma atono waingira nti tuina cha chikolera tino kongera kusabira bakuru bano era nasaba nti aba batukirira nga bayine kube ddala tebabagana kuba buli omu yabamanyi kyalowooza yembere yeri mu kibiina kya National Unity Platform yofuzi bizibu eno sawda madada ageda gena mukomera omukwano gwe bange enkolagana ene kibiina kya NUP yali ntono nnyo ng'esebengeredde bino no byajja lwa nsonga za kadi yofuzi bino sawda ono omukwano begwanyiza okubeera kansala w'ekibuga Kampala kyawo w'abakyala ne batamuwa kadi ne bajja omuntu mulala sawda tekyamuyisa bulungi najjanga independent mukalulu atawe bamuyolera basinga tebasoka mute kakoma ibaganto wa yaman nayo kumanya te komera zibunyo ati yagendera abambirira oba kibina ki abambirira mukwano gwo kuva mu kibina oba fulminga te jasa ko bijukire ebyo kali yembere iyo eri mu kibina cha National Unity Platform anso ken kole wenti benkoma o kubulira embere eri mu kibina cha NRM oliyoko wile chani cha gondi bagamba fedi tugenda kukiriza kufugibwa ngente nene isa jibatu yisamdi tugenda bikiriza batandise bibirwanira succession card etambula anaddako singa jona avaawo mbulango
2: adhan kuchukumusa mukatumusa mwenda Al FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
3: ekifuwa chikule meddeko chikusiwa chira akira techikutuka obusa bubi na walina senyiganga takugwako kozesa lugave cough and flu syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekiketo oba gasi mu lubuto gwe kozesa lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority
4: qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yagamba mbaka wa Allah okusasira kwa Allah kubere kuye ne mirembe idha sami'tumul muadhdhin bwemba mulido mwazinyi faqulu mithla ma yaqulu al muadhdhin muddemu ngo mwazinyi bwagamba kuno kwe kwazi na kwa salatu al-fajr kupala FM
5: Allahu akbar Allah

0: have
1: Skyview. More flavor, more fun, more fees.
2: Kanoki kasera, kanoki kade. Akukutu seku program. Kwezimbe. Ekwata kubita kanoku kusimba na bakugo. Ukufa mkugure taka. Ukukupa plan. Paka kumaliriza yechizimbe.
3: Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nkufuza kwa munafe. Akerede kuchikumi msambu, akatonjeze mwenda pale FM kulali omuntu wa bulijjo ne nkwebaza okukera nafe kumacha gono na kuwali runze Adam Shaku nga bulijjo matugo kweti butirevu na tera nyongiro kwa nitiza mprogramu ya fitwezimbe eranga mchimanyi mulungi faba mgwabera nafe ntibuli sande kumacha kusawa zibera kuminabini paka sawe imu tutere okubera unesongezo kwe igiriza nga nyingi ensongo kusingira dalezi kwa takutaka noma nye taka kuoli mateka chagali kutaka yo kuzotuo kulaba antivote taka kuoli takero dioliko olibere lileko mpola mpola angateli abantu bakutete ganyo ulustwe igiriza kubiapa ulustwe igiriza kuboundaries obo kugula boundaries ulustwe igiriza kuponta nyeso ngandala nyingi ativoda kukusaidi yo kuzimba na kwera tuwe igiriza nsonga nyingi nyo kusonga zi kuataka no kuzimba no manyati kakati mbanga enda kuzimba ntandikidewa yebwe mbanga enda kuzimba engineer mbuvuna anjizi wachobu we yebwe mbanga enda kuzimba neta gisa materi ucholwa lero ila tuja kuwa tutunulira we njini ya wetugendo kuanga tusimba makanda tuja kuwa tutunulira ensonga e kuatagana no kuzimba eranga wetu tulwa lero mstudio zinchaziza omukugu ono omukugu ye ajja kuba bwatyo nga tuyisa mu nsonga ezikwatagana n'okuzimba bwe mbanjogera ku nsonga ezikwatagana n'okuzimba ekitegeeza nti tujja kuba tweyigiriza ku matiriyo tujja kuba tweyigiriza gwe mufuna mpola otandikidde wa kubanga ebiseera ebisinga tufuna nnyo obuzibu ne weesanga nti ekizimbe tekiwedderwa matiriyo ekizimbe tekiwedderwa ba engineer ekizimbe ne weesanga nti abamu biremedde ku musingi nti ekibalo kiwalina okuva mu ntandikwa abwe tutate awo biseera ebisinga kikuleeteddwa obuzibu n'ensonga ezisingako awo ze tugenda okwanga tukubaganya kebirozo olwalero lununga benkutegeezeza nti nkyaziza engineer erangwa wenkyaziza bamwita omukugu Matovu Dalaus okuva mu Denmark Builders Limited. Denmark Builders Limited kati zezimu ku company ezeegulidde erinnya okuzimba ebizimbe ebitukaganyira omutindo ezeegulidde erinnya nga zirina ba engineers abakugu kamukuwa berenga bati akubuza kuno tumanyo tukomewo tutandika kubanga wetu tutusabukulula ensonga zitukuletedde sebo tukwanirisa.
4: Wewao sebo.
3: Abantu wabuzeko.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Aba uliza wa Pal FM. Mbala msizanyo. Rinyari ange. Enze Matovu Dalaus. Ngomkulu wanyanjude. Checho sebo.
3: Yes. Sebo tukwaniriza. Amunodo gokubiri. Kakati ngabe kutegeze zomu uliza. Ntujia kubatu. Tuwe igiriza kukuzimba. Eranga enyo ekireseza abakugu bano kwe kutunulira gwe mfuna mpola nganze sebe kibuze kisokera dalanga tuli ku kuwabula mfuna mpola
4: ebawo sebo
3: mfuna mpola yagala okuzimba wandi muwabudotya mfuna mpola ateka teko okuzimba ali mchale ne mchibuga
4: yes sir
3: wandi muwabudotya che kibuze kisokera dalala
4: kakati akusokera dalala mfuna mpola ekigambo kigazimu
3: okay
4: olibo achulira enzo kuli ange ekikozzo omuntu obekinafuya naye nga kigambo kigazi
3: okay
4: tubalirira mfuna mpola ononga omuntu ayina twandi muise mu futi middle income ana
3: okay
4: ye mfuna mpola gwe tutunulira nti asonda mpola bwaba afuna musaala n'alinda omusaala ogudda n'afuna mpola mpolo babo abaali na business ye afuna mpola mpola n'asavinga n'atereka oyo gwe tutunuulira nga mufuna mpola
3: okay.
4: Agenda okubeera ng'atandika okuzimba kakati nga maze okunyonnyola mufuna mpola nze gwe ntegedde gwe twagala tutunuulire ekibuuzo ky'obuuzizza mufunandi muwabudde ntya
3: ateekateeka okuzimba
4: wow.
3: Wali muwabudde otya kubanga ebizimbe biremera ku misingi ebizimbe biremera ku wall plate ebizimbe biremera wakati kati ngoli ya matafaira yate nja kuongera yo mwako kujja olusi na atunde ekizimbe ekitawedde
4: kitofu
3: wali muwabudde otya
4: kakati mwami Adam okusokera ddala ensonga ziwererako ddala zenyinza okubeera nga mpabula omuntu yenna atandika okuzimba bwe owulira nga taamu yamufuna mpola ekunafuiza kale gw'atandika okuzimba nze bwe nti bwe nandikuwa budde okusokera ddala olina okumanya wa wogula kikulu nnyo wogenda okuzimba ogamba n'ofuna ekitundu ekijja mu nsawo yo njakugereza

0: sitting room, dining room, enyumba bwetyo. Kakati kwe kwe tutandika okutema atema. Ekisokera ddala, oyina okumanya wa wogenda okugula, oba wa wogula, oyina okubeera nga ozimba. Osobola okubeera nga otuukana n'ensawo yo. Mufuna mpolo oyina okutunuulira ensawo yo, n'ogula awantu wogenda okuzimba. Nga watuukana n'enfuna yo. Okay. Okugeza, mufuna mpola sente ne bwe babanga wazironze banga bazi kuwaddoba wazitebye tewandigenze gula mu accurate accurate olusozi lwesimbidde ddala bwe ruti kakati botunulira ensi
1: madde manyinti katugeze ku Entebbe Road so nyo kujja ye Entebbe Road kwanga baba nyinti we wali poloti ezimwe zisinga okubeera ku busere madde manyinti we Entebbe poloti ngeri ku lusozi nangi nembeera ku mbagaga nga poloti ya laisi olinja kufuna ekitiibwa.
0: Okay. Oyinza n'okubeera nga poloti wagisikirayo busikizi nga baagi kuwaayo. Omuntu nga
1: kikosa kitya
0: anti wa wano wenzija. Omuntu nga enfunayo okyatandika butandisi. Weewala okuzimba ku nsozi ezeesimbye era weewala okuzimba mu bikko. Mu bikko swamp areas oba ebibi. Oba waliwo ebikkirizibwa okuzimbibwamu. Waddenga olabanga olutobazi naye ate nga wakkirizibwa okuzimbibwa kisinzira kuba ne Kampala etudde ku lutobazi naye mufuna mpola toyina kuzimba wansi mu bisenyi ate toyina kuzimba ku nsozi ezeesimbye ennyo wadde ekyokulabirako ekya accurate olw'ensonga
1: accurate red sozi
0: accurate accurate ku Entebbe Road waliwo olusozi olwesimbye ennyo oba otunulirenga muyenga hill n'obusozi obulala obwetoolodde ekibuganga bwe mulaba n'ali eyi wala atuuliriza osobola okulaba olusozi kwoli oba olukuliraanye nga ddala lunene kati olusozi olwo olwesimbye kujjako ng'ofunye eri ku fulaati yalwo waggulu naye tewandizimbye ku lusozi lwereeze nnyo luyimiridde mbawadde ekyokulabirako ekya accurate.
1: Okay.
0: Olw'ensonga ensimbi zokka z'osaasaanya okusobola okukola ploti yoji oji grading oba oji sende etereero sobola okuzimba we nyumba n'ofuna oluggya lwo oluggya ku nyumba yo ekyo kyokka kiyinza okutwala ensimbi ezandi zimbye nyumba yo ne zigikomerera ne zigisiiga ne langi
1: kitegeeza nti ate oyina esente ziwali malidde mu ttaka okusenda ettaka libeere ku levo
0: weewaawo
1: osobola okuzimba ennyumba nga teyeegize bweti.
0: Yes, kati tulina kye tuyita retaining wall. Retainer kisenge ky'ozimba naye ng'oyagala kukugira ttaka butakulukuta.
1: Okay.
0: Kakati obeera olisenda sayidi endala ng'oliza sayidi emu okusobola okufuna levo osobola ozimbawo ennyumba. Kakati ekisenge ekyo kye tuyita retaining wall. Kiriteyininga ttaka oba kibibira ebibiro mu Uganda tubibira ettaka eryo lirema okubeera nga likulukuta kakati okuzimba ekisenge ekyo ekibibira ettaka recently nazimba ekisenge mu accurate ekisenge mukama wange nekimumalako miliyoni 2.3 kati bwe tutunuulira omuntu owa bulijjo munaatandika okuzimba ne bw'oba waziteebye toyina kukyamuukirira sooka okkakkane olabe ddala w'enzimba wagwa mu doketi oba wagwa mu tuluba ly'ensawo yange ensawo yo gibalirire osobole okubeera ng'onoonya poloti ejja w'ogenda okuzimba ate ne mu bisenyi kye kimu okuzimba ennyumba mu kisenyi osooka amayinja stone fill gy'osuulawo byonna biki okutuuka okugamba nti ennyumba kati eyimiriddewo ya mutindo sente ziba zigenze wansi okujjako ng'ozimbirirayo ate buyumbayumba bwe tutali mu kwogerako wano kubanga tuli mu nsonga za kulaakulanya ggwanga lyaffe
1: kituufu
0: eggwanga likulaakulana bizimbe eggwanga likulaakulana ng'omuntu bw'atunuulira era abo babatunuulira cities batunuulira ebizimbe bizimbiddwa bitya bateeseteese batya estates abantu ba bulijjo gye bazimba amaka gaabwe ag'okusulamu obutawuni obuliraanye bwo buteekateekeddwa butya amayumba basically ebizimbe bugenda okulaba nti kyekintu ekikulu abantu ensi endala kyetunulako neega nti ensi eno ekuze.
1: Okay.
0: So bwe tuba tutunuulira mu kulaakulanya ensi yattu Uganda tetutunuulira ate kuzimba mu myala olinaazimba y'akayumba kaluumu emu ne kakali mu mwala amazzi gamuyingirira eyo si y'embeera gye tutunuulira. Tutunuulira

0: Abantu babiringa omuja olina ebiyo
1: naam
0: olwatiwa dokuna mukuyamba omukwaliza ko mungi naye nali mbeta ko
1: Allahu akbar wallahi buludi witiri
0: otulira nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti okuyamba jezimu kuyipada zasi Allah nsasingo okwagala okuyamba omuntu kuyingira mukuyisa kuba omuntu kati hadithi nyingi ne Qurani Allah subhanahu wataala tuwuli kale omuntu lwabeera nga ayinamu omutima omusasizo ogwo okuyamba okuwangala obulungi mu nsi ya tukubiriza abantu bwenna abakyali wawelu abakyali ewaka muduke emisinde mujje wano okwiketeko tubeere nga
1: tuwuli banagirira ali mu kibuga ali mulagirire okutuuka mu kkoti n'atuuka atya
0: nkwe gwa mu kibuga e Kampala olinya obanga okozesa ntambulayo okukozesa kabodaboda ojja kujja omanyi
2: Sebu.
3: Social economic patrons and one of the abana.
2: Omulengo. Akadde kampedde ku waswa tugenda mu program ensi okuvumbula
3: Oyagala kutandika famu ye yenkoko, ye mbuzi, ube yobumio. Kugawa Agrofarm, tusobola kutendeka engeri okutandika famu yo, yenkoko, embuzi, nobumio. Tusobola kuwa mkoko obutandikiru wako oburu na kulumu, nukwe yongira yo. Tusobola kugenda ugendo tandika famu yo, nitukubulira ngeri chi, josobola kutandika famu yo bulonji. Tutuki hele hilo kugawa Agrofarm, kufamu ya fe, ili gayaza na kasaja, obatu kubile kunoti bili noti noti, chenda mutano, mkaga mutano. Musamvu mumunana oba noti musamvu munana musamvu amakumi abiri kumi na musamvu abiri tandika famu ye yembuzi obumiu ni nkoko ni Gawa Agrofarm tusengeja tukuba tohoja tutunulira ebyo byotasobola kutegera ebiwulirako ebyaliwo n'ebyebiriwo byotuwulirangako bwebikunyumisako tewasobola kubyekenneenya bulungi naye nga weyagala okubitegeera byali bitya tewasobola kubitegeera uwe yongiro kubitegera biki nenye bisonsore ukufono walero ufuko mumanyi mprogramu insiyo kufumbula The World's Adventure Kuvumbula buli lwa Sunday okuva ku saa 1 n'ekitundu paka ku saa 2 ensi okuvumbula The World's Adventure
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Uli wa benyo gwachali ku Pal FM kulele mtu wa bulijjo Ntendereza joli omutonzi waffe ya tutonda natuwe byengera natuwe okumanya munnange wazali watu ina chomanyi na yo mutonzi nabiranga akusomesa gutulabo yakuwa maso nakuwa matu nakuwa olulimi nosobola okulaba nowulira ate kisera we kyatuka noyogera sicha bey nyonno munnange okubanga omutonzi oyo ate gwe otandika okumwebaza era noche kumirako tumusaba abirenga atukumira mubaddu abebaza era mubere ndala abagumikiriza program ya fe olunaku lwa sunday olwa lero obudde era bwe buno bwennyini wennyini sawazo wakati wemu ne bbiri program ya fe ensi yokuvombola mukulikeyo yonna weekend jeba sanze olokutano akakuba kato nya mwaka ingira nako weekend webityo Ensi bwetyo balimi abageze mu nnimiro kati manya ba mu program mutadde wa radio oli mu nnimiro oli mu farm abalalo oli mu moto kuvuga urusi kati sawa ozukuse wakano ga katugende ko mu farm tutusimbula sawe mo saba Allah kutire mbaraka mu mulimi joye ya farm wala mwine je mulaga buli mwine je alaga ewenja uru Abalaba genda kumirimo ngera ku weekend era lwo ayino kubanga akola atengo mulimu gwa office walu abalalange kitufu lero mirimu gya waka akedde kufumbira bana chancha oba bana bakedde kufumbira bakadde echencha mwena buli omukyageza kokola mukasera kano nsaba katonda abirenga akikuteramu ebinunji era akikuteremu emikisa program ya fe ensi okuvumbula lero tulese echi lero tulese ebintu ebyenjawulo naye katandike ne ensi y'obutonde okuvumbula mu by'obutonde njagala nkutwaleko luli twaliko mu nsozi ne tugendako mu waliwo ekiwuka kye tuyita dragonfly mu luganda bakiyita namunkanga leero njagala nkuleetera ekyennyanja kye bayita well omuganda akiyita lukwata Lukwata. Lukwata. Wallahi lukwata. Kitonde chine bie unyisa. Ebita gambi kwa unji. Amazi mwechibera. Gaina kubera gamu nyo. Kitegeza nti wanomu Uganda ne wachino nyo ofotia. Toso wala chifuna. Kubanga tituina unyanja. Bal tituina useru yanja. Eso wala chiwa ambatila. Eso wala chiwa udamu. Olabe mputa. Yega zanya neri obunyanja obulala. Juzi ba na science. Si juzi wanoja. Na hiyo wanoja kisira ba na science waga ba na mputa. Tumalidewe vinyanja binansa angwa. Nile patch. Ngemazewe vinyanja binansa angwa. Luachi. Ebidi okufa kofi. Kati atolo singaba leta ichinyanja chirukwata. Techisobola na kuberamo. Techisobola kuangali damo. Mo nalubali wa fono. Kubanga amazi ganalubale go mazi agatalimu lunyonyo echenyanja kino chechi solo choyizo kuita mamo no tandika newe banga simmo wabula animal echasinzo obunene eyali ebadde ko kunsi ngere chaliko era bagamba Echika cheche nyenye chino. Echasi nzobu nene. Ye Antarctic Blue Whale. Echasi nzobu nene. Era zino. Wesa ngange biangu wangu katika nsoke kubudeke biangu zetu gendate mkunyo nyola. Chiso wolo kubira. Kilomita hazi biri namba. wansi wa mazi. Wagamba kilomita zibiri namba. Tuloza nti kuba kutambula kuno kwa bulijjo. Jo yongera okuka ne pressure, no buzito, no muka, ne kitangala kikoma okubeera nga kitangala kikendera, obuzito no bweyongera, omukka ne gubula, ate obuzito njogera ku pressure. Atmospheric pressure aba physics, mazi gakoma okubeera amangi. No genda wansi era munange gyebikoma okusajjuka. Zino ze ngenda okwogerako. Zoogerezeganya wakati waazo nga zikozesa body language, ebitundu by'omubiri, ate era mu mbeera y'emu nga ziyina n'amaloboozi ge zifulumya okusobola okuba nga zoogera ne zinne waazo. Erinnya Whale litwaliramu ne dolphins n'ebyennyanja oboli ebirala ebiyinza okugenda nebikwata mu bika kyenda kiramba. Naye hafu y'ebyo ebika by'ebyennyanja ebyo esinga kubeera ate mu mazzi ga Australia. Australia, semazinga Australia yasinga okuba n'ebika ebingi ebya whales oba by'oyinza okuyita ebyennyanja birukwata. Ebyennyanja bino biyina omusaayi gwa baguyita one blooded era kugamba tebiri omusaayi gwabyo gwa guli wamu okusinziira ku bannassaayansi engeri gye bagwogeramu era nga bissa mukka bivaayo ne bissa omukka mu mbeera y'emu eyawukana ku byennyanja n'ebitonde bingi ebiwangaalira mu mazzi ebisigala wansi nga biyina kusiza wansi nga bikozesa obolya ebitundu byabyo ebyemibiri ebyenjawulo bye bikozesa mu kussa naye ng'omukka gwabyo guviira ddala munda tekyetaaga kufulumayo. Naye kyo kino ekyennyanja mu bunene bwakyo kiyina okuvaayo ne kidda kungulu ne kisika omukka ne kiddayo. Bwe bituuka okuzaala tebibiika bubiisi ng'ebyennyanja byaffe ebya bulijjo wabula bizaalira ddala era tebibiika magi bizaala omwana ng'agenda kutandikirawo okuwuga. Era ebyennyanja bino byo we biba bissa tebikozesa kye bayita gills bife twayitanga ebiviiri ng'olya ekyennyanja bikozesa blowhole akatuli kabeera eno waggulu ku mutwe kebikozesa okubeera nti bikola ki bissa. Nja kutegeeza nti weimala okuzaala era biyonsa n'okuyonsa weimala okuzaala era munnange biyonsa n'okuyonsa. Njagala nkubuulireko nti ebyennyanja bino waliwo ekimu ekyali kipimiddwa nga baagenda okulaba ekikyasinze obunene mu byo waliwo kati njogera naye waliwo kati ali ku kyennyanja ng'ali mu kulya weebalesebo ne nnyabo naffe otuweerezangako. Kino kye baapima kyali kiwerako mitaz 33 mitaz 33 gw'omanyi mitaz 33 bwe zenkana okubeera nga ekyennyanja kimu kiriko mitaz 33 mufuuze nja kugaze fuuti 18 ne inches gwamu 18 kitegeeza poloti ya fene ya bulijjo 5 ku 10 kati bw'okiteeka boti nga kigendamu wonna mu 10 saidi ey'10 eyo kyennyanja kimu ate ne kisigala nga kikyabanja kubanga oledo olina fuuti 10 kyokka ate kiri mu 18 nga ne wa neighbor olina okuweewolayo fuuti 8 kati osobola okufuluma kawo n'olaba poloti yaffe engeri gyenkanankanamu bw'obanga olina erimu bugazi bwa kiwunsa ba Allah tugadibiriye ekisinga obulungi. Bagenda okipima obuzito bwakyo nga kiri mu kilogramuzi 18 ezo ze ttani era 18 oba kati nkugereze kuki nejja kugamba nti zibeera ng'enjovu bagamba ziba ng'enjovu 33 namba obo kusingawo enkuru kati chenyenja gachiri chimu nenga chenkana nenjovu kumpi asatu musatu kachidaga obunene bwe chenyanja echo gutola bantu omutonzi yatonda nae kugamba webuza nti wabasobola okuliisa echo gomanyi bichiria banasansi batugamba nkujukiza ntuli ku program ensi yokuvumbula bocha anonye echo kulia manya techenyanja chirukwata chiria tan mukaga kisobola okulia paka ku tans mukaga orunako ze kilo kakaga echenyanja chimu kati gwe buze biri bimeka munsi abigabirira byonabiwa nebirya nebikuta mwesige kubanga nawe era asobola okukuwa nolya nokuta olya izo kubuza nekati echenyanja ekyawo wagugo wowe buto kyebaka kitya obulamu butambula butya njagala nkutegeeze nti ebyennyanja bino birukwata ebikyasinze obunene mu nsi kyoyinza okuyita well byebaka naye byebyasaako paati emu ey'obwongo paati endala neesigala nga ekyatunula munnassayansi kyayinza okuyita hemispheric slow wave sleep ekyo byagenda Katonda yabiwa nebibeera n'embeera bwetyo nti kyo tekisobola kwebaka obwongo bwonna ne bushatinga down ne bubeera nga buli wansi tebukyakolerako ddala no kisigala kiri awo wakati kati lwaki kubanga kiyina okusa ate nga kyebase mazzi kati awali embaga kiyina okusa kisiza waggulu w'amazzi naye ate kyebase kati hafu y'obwongo eno esigala ng'etunula mutonzi waffe wabbeyi wa kitiibwa hafu y'obwongo eno esigala ng'essa y'ekireetera okuba nti kidda kungulu nekissa nekiddayo ebirala bisobola okwebaka nga byebyasse busimbalaala nga tebiyina kubeera nti biri oba okugamba byewunzise oba byegalise ebyennyanja bino byoyinza okuyita wells webanga biri mu kuwanyisiganya bubaka bikozesa nagambye nti bikozesa amaloboozi ag'enjawulo bimanyina okuyimba mu kubuyimba era bisobola okubanga biwuliziganya mu distances empanvu naye buli ddoboozi ekyennyanja kino gye lifulumya bino nno bwe yayagala osobola ogenda ku YouTube n'otunuulira documentaries ezaali zikwatiddwa ku kye bayita wells kyannaku nti oyinza obutasanga nnyo za Luganda naye at least kyemmanyi nti bangi mummwe mujja kutegeera ennimi ez'enjawulo mwe baateeka ebigambo ebyo ebyennyanja bino buli ddoboozi kye erifuluma liina kye litegeeza nagamba nti oba kimanye nti Allah yatonda ebitonde n'abiwa amaloboozi ag'enjawulo gutulaba n'enjuki nti zicommunicatinga gw'olowooza mu nyeera zeekuŋŋaanya zitya zijje nga waliwo ekitole ky'emmere ekikasukiddwa oba kati ng'eri ewaffe osse ekiyenje n'okireka awo ntegeeza ab'omu ghetto nti mumanye ebintu byaffe Allah atusaasire mu nyeera zeeteesa zitya era ogenda okulaba nga zitambula nezeekoonako nezeekoonako kwegamba eyo communication weeri kati ebyennyanja bino wells ne oyinza obiyita birukwata byebyennyanja biyina eddoboozi erisinga okuba erya waggulu eddoboozi erisinga okuba erya waggulu era bo ab'amaloboozi bagamba nti kyekitonde ekisinga okuba ne sound eya waggulu ennyo chechitonde echisinga okubeya ne sound eyawa gulu nnyo kubanga botunulira noise levels abasoma ebya omuntu mutuulira kwa decibels gundi kigambe ekikozesebwa mu kugeraageranya obungi w'eddoboozi ennyonyi nga edduka omusinde gwetwala ebeera mu 15 ekyennyanja kino kibeera mu 18 kati omusinde gw'ennyonyi wenne yali agirinnyeeko n'owulira wabweru oba akola ku kisaawe nga mpuliriza saawa zino n'owulira eddoboozi ly'ennyonyi manya nti kiri ekyennyanja wekiba ng'oba okisemberedde eddoboozi likifulumya lisinga omusinde gw'ennyonyi nga egenda kubuuka saba Allah gwa tajiri nyanga kaji kulinyiseko mu mbere singo bulungi na dalango ogenda Makka ne Madina eh kaji ogenda okwesanga nga omuntu fo abantu tuwa tussa tusiza mu decibels nga 10 enkube gira mu decibels nga nkaga manya ana nkaga okusinzira sija kutwala bunyo mu decibels na ye ekikulu tuwade tuogera ku dobozi lya Wells ne tugamba nti osobola okwesanga nga ebinyeke bino biba biri mu kwogerezeganya bisobola okutambula kilometers eziwera 8 bannasayansi webatugamba eddoboozi lyabyo lisobola okutambula kilometers ezenkana 8 ndaba nga mutuufu byenkuwaddeko leero ku kyennyanja kino eddakiika ze twakamala nga tukyogerako ekituufu biyinza okuba bingi naye ate si bye byokka wakyaliyo ebirala bingi nnyo okusukkako awo naye olw'okuba nti njagala tukwateko ku ogendako mu byafaayo ebyafaayo bya leero tugendagendako mu byafaayo birimuko olwa amagye n'obukesi mu ggwanga lijja kubeera ly'emisiri ne Isirayiri eyo nno tujjagenda nga tujjajeyoko ebyafaayo byayo biyina engeri gye binyumamu yadde nga byannaku olw'okuba nti byalimu obulyazaamanya mukkirize tusooke tuwumulemuko katono tukomewo n'ekyafaayo ky'omwana akyasinze obuto mu bukesi mu gye lya Egypt oba yizo giyita Misiri
3: tukuba ttooki tutunuulira ebyo by'otasobola kutegeera ebiwulirako ebyaliwo n'ebyebiriwo byotuwulirangako bwebikunyumisako tewasobola kubyekenneenya bulungi naye nga weyagala okubitegeera byali bitya tewasobola kubitegeera weeyongera okubitegeera bikinenye bisonsole okuva n'olwaleero ofuuka omumanyi mu puloguraamu ensi y'okuvumbula The World's Adventure. Kuvumbula. Buli lwessande okuva ku ssaawa emu n'ekitundu paka ku ssaawa bbiri ensi y'okuvumbula. The World's Adventure.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukulikeyo mu kuwummula mu kkooko tukomewo ng'ate tuzze oba tukomyewo nga tuzze ne ate paati endala ey'ensi y'okuvumbula leero ngambye katugendeko mu byafaayo naga programu yaffe eno etambulira mu science tekinologiya n'ebyafaayo n'ebyafaayo ebyaliwo ebyenjawulo biyinza okubeera nga biri mu bintu byewerabidde nga tugenda bikujjukiza oba okubeera nga munnange obadde obimanyi naye nga tugenda bireeta ate mu mbeera ey'enjawulo so tugendeko mu ggwanga ly'emisiri tulabe omwana ayitibwa Saleh Atiya omwaka gwali gwa 1973 omwana ono alina ekyenjawulo waliwo olutalo olwaliwo wakati w'emisiri wakati wa Masiri ne Isirayiri bino nno byatandika mu mwaka gwa 1967 Isirayiri nga ekoze fujjo ku ggwanga lya Misiri oyinza ogiyita Egypt Saleh Atiya ajatia mumirimu jino. Ajatia mumirimu jino. Salih Atiyya, yajja nga omusajja yali omukesi weje lya Misiri. Yali ayagala kukunganya bubaka na maulide. Agakwatagana ne eje lya Isirayiri. Yali ayagala kukunganya maulide agakwatagana ne eje lya Isirayiri. Kati musajja mukuru ono kigambibwa nti yali ayitibwa Raid Kailani ne yefuula omusuubuzi munnamalungu n'agenda ewatatawo omuvubuka ono yali mwana ng'ali myaka nga 8-10 awo emyaka nawe gy'ogamba akaana kakyatambula kadduka kaderi naye nga akaana kali shapu kati kyali kimututte ewatata wa Saleh yali ayagala tata wa Saleh amukolere juzi twabadde mu misango gya musajja nga agamba ye agenda kukolera government kujiketera ku mwami gundi ne gundi e Kenya. Kati ono Saleh Atiyya ye tata we gwe baagala okuwa omulimu. Naye omusajja agenda okulaba nga akaana kali myaka 10-10 naawe katyo. Nga akaana amagezi ge kayina ga kika kya waggulu naga mu kifo ky'okuwa tata omulimu kanguwa omwana. Bwatyo nasalawo okuba nti aguwa omwana. Kubanga omwana tayinza kuleta mu birozo mu bannamaje nti aina obukesi bwakola. Mubere begendereza. Mubere begendereza. Munnange nga tebagenda kubuusabuusa nti omwana aina emirimu gy'obukesi gyakola. Abamaje ga Isirayiri. So munnamaje oba omukesi w'eggwanga lya Isirayiri amuwa batula wansi amuwa ekyokola. Yagamba omwana ono nti genda engeri gy'obadde nti oli mu kutambuzayo maji sigala ng'obaguza amaji. Genda yo amaji ga kafamu katonotono ka mudungu. Kati munnange bwatyo Saleh Atiyya omukesa kyasinze obuto mu ggwanga lya Misiri n'abeera ng'atambula n'amaji nga wagaguza bannamaji ba Isirayiri. Agenda abaguza awo mu bitundu bya Sinai oba choyizo kuita Sinai abannamajja wa Isirayiri ne bagala nnyo omwana nga tebamanyi mwana kigwali naye nenga omwana mutuuzi wa maji ne banyumyanga naye emboozi ne bakola ki naye nga omwana gwe banyumya naye emboozi mukesi naggwadda nenga walooza katunzi ka maji kasuubuzi kageze ne kajja maji ewataata wako ne kaleeta. Munnango omusajja nga atandika kusomesa kaana butewe kakunganyamu ebikwatagana n'amaje. Ennamba y'abajaasi, ennamba y'ebyokulwanyisa ne map ezikwatagana na wa we batadde ebyokulwanyisa nga mulina na land mines. Saleh Atiyya we yakola omulimu ogwo ogw'okunganya information n'amwa n'omulimu omulala ogw'okubeera nti mu butoobwe amugamba nti tutwereyo ebyuma ebikesi. Ebyuma ebikesi. Era omwana ono gwe njogerako Saleh Atiyya yasobola okuteekayo ebyuma ebiwera 55 byonna nga bikwata amaloboozi okuva mu nkambi z'Abaisirayiri okubiteeka mu nkambi oba mu bisenge by'abakesi aba Misiri. Era kino kyayamba nnyo eggwanga lya Misiri mwaka gwa 1973 mu lutalo lwe baali bayita olutalo lwa October lw'oyinza okuyita Harbul Istinzaf oba olutalo lwali olw'okumala eggobe mu kibya. Tumalirize Saleh Atiyya nga mbagamba nti ononno bwe yamala okuŋŋaanya ne babeera nga bafuna buli kimu nga bagenda kugamba bafuna mapu ya buli kimu naye nga bakozesa omwana eyayitaweza myaka 15 n'amanya abajaasi bali bameka gundi emundu balina zifaanana zitya n'amusomesa nti emundu bagiyita bwe bati eno bagiyita bwe bati kino eno bomu bwe ti kino kyakulwanyisa bwe kiti kino kiri bwe kiti ne kino kiri bwe kiti ne kino kiri bwe kiti n'amusomesa ebintu byonna bye yali yeetaaga okubanga ategeera. N'atuuka n'okubanga omwana Saleh Atiyya atuuka n'ayingira mu bisenge mwe baali basula agenda abaguza amagi naye nga mu kutunda amagi ate abalekerayo. Hey, ebyali bigenda okubaleetera ebizibu ate nga bigenda kuleeta ebirungi kusaidia ggwanga lya Misiri. Kati olutalo Urensa mfumu esatu. Uwele watu uka. Luali unatero kutuka. Ni baba lanti tugenda kutandika vuru na kuweluti. Olitalo lo. Ni basalao. Egwangali ya Misiri. Neliberanga lisalao. Okubanti omwanono. Ate ajibwa mu kitundu kye Sinai. Atwalibwa mu era omukulembeze Anwar Sadat ne kugamba yafuwa kulaba nti omwanono ajibwayo era atwalibwa mu Misiri wakati familia yewe newewa yali Jamal Abdul Nasser familia newewa a room newewa apartment enkolo bulungi olw'omulimu gwe yali akoledde eggwanga lya Misiri era kyakimanyibuddwa bulungi nti munnange omwana ono yakola omulimu ogwayambira ddala eggwanga lya Misiri okuba nti lyasobola okubeera nga kumpi eriwangudde olutalo olwo olwa information gye yasobola okuwa amagye ga Misiri. Mukkiriza olunaku olwaleero pulogulaamu yaffe ensi y'okuvumbula bwetyo bwetambudde nze munowo Ntale Bashir ayi tugenda kuddingana sandeja nga nkuletedde ebipya ebirala ebivudde mu nsi y'okuvumbula. Kutumiddeko yonna munnabutambala oli kojja oli maama ate ne producer wange Lubano yakwatamu awo nabeera ng'acanga canga side neno ne kamera waliwo muganda waffe Waswa gyali eyo naye nabanamityana bannaffe nammwe gye tusibukeeyo bonna tuberanga ate tubagala nnyo tukirize tukomawo obudde butulidde mpinga tunaddamu ate wiki ejja salamu tusengeja tukuba tooja tutunulire ebyo byotasobola kutegeera biwulirako ebyaliwo n'ebyebiriwo byotuwulirangako bwebikunyumisaako tewasobola kubyekenneenya bulungi naye nga weyagala okubitegeera byali bitya tewasobola kubitegeera weeyongera okubitegeera bikinenye bisonsole okuva n'olwaleero ofuuka omumanyi mu puroguramu ensi y'okuvumbula The World's Adventure. Kuvumbula buli lwa Sunday okuva ku saa omu n'ekitundu paka ku saa bbiri ensi y'okuvumbula The World's Adventure.
5: Wa alaikum warahmatullahi wabarakatu.
6: Hello.
7: Ensebo mwami Mukasa.
6: Mtiane yo.
7: Yono broker.
6: Yenze broker wa mayumba.
7: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
6: Chitofu. Oyagala abisenge bimeka.
7: Ngabi satu.
6: Ebei wa ajigambye.
7: Bangambye satano.
6: Deda seveno zari nyamuko.
7: Iyidwachi.
6: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
7: Musigisa.
6: Global paints.
7: Mutia.
6: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
7: Singa kweta kwa
6: wabwero. Wabwero tukosa. Sagroba with a quarter margin.
7: Oh,
6: eh?
7: I'm going to sing at your singer.
6: Eh,
7: I'm going to do such a little sentence.
6: Eh, good evening.
8: Global Paint, a reliable product. Isawa zigenda kwera biri ezokumacha time check ekuletedwa
9: mungisa kukuru wapalo wa Africa Radio biri abirimu mkaga kata kubuku sabu kwa banje tuwamu kusembereza kumpichinye na mpindi na mkaga palo wa Africa Radio au kutoka restaurant ebu kesa kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutupa mje tusome jangu na chotunda tusense na katare mje tulebebo chibu tuyesu kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe sako no kurunda okurunde nkoko embuzi sako na ntezo rulio okurime mwanyi koko wa sako no kukata kwa mtindo ukutani kani sawa bilizo kumata paka kusawa kuminemu mga tusoma busomi tu ingini na mituwale bilizo ka funa tiketi yokati jangu wa nukulisabushuni ya Pearl of Africa Radio uba kwa AK Slim Key Book Center uba mgoita kusimu note musamvutano bili kuminemu kumi kumina bili
10: uwa
9: shubwe mfarasa wadwe chungu mkuchile mali ufecha ina kivyo wa
10: kakati chuboku tuwala chitundu cha physical some yuri ya junior ezavan nas
11: rajita tusasula nga tukozesa momo
10: otio
11: etu wanomu kisogu wangu la school fees za mwaka mulamba wedu no kusinga o pozi nechidala esome lari kozesa momo liso volo kwe wangu lila vani ochitagira daddy
10: wavulo li mchara mugezi nyo
12: chechoche njini wangu la school fees wa mwaka mulamba no kusinga o atenga na ama some laga kozesa momo gari nomu kisogu wangu la vani kone vilabe vilala nkumu niga star emumu kaga tano star munana noti hashi obako zesa momo app
13: MTN MTN Momo erungamizwa banki enkuru ya Uganda.
14: Obadochi manyi ntikati osobola okuba amasimu agatali kokoma kumanda mobile ne data okumala ennaku satu nyiga star emu nyamwenda star emu hash ojafuna ennyongeza ya bisatu nedda kiike z'obwerere okuba amasimu gamanda manda mobile koleza MTN erungamizwa Uganda Communications Commission ugamanda manda mobile koleza MTN erungamizwa Uganda Communications Commission.
15: Sky will make you skip a bit of

0: baleta grupu emu nesima nebako wetuka bubatu ukawantunga tugeze tane genda kuweta ngabaleta grupu endala ngabaleta grupu endala ate ekirala nti bavuga abaana bano bebatu walokusima tano ozinga jibabatu walati bamanyiyo bubagenda okukola makubo bakole kubo ne baba akwe bakoma ne baleta grupu endala nayo neekola ne bakuwe ku makati mu manya ku buligende wali koma wa akuna ku kakodyo kakodyo baleta abantu bano ne basima ne bakola ki nenga temumanyi olumalanga tano yawe sigalawo nga ne wali muntu asobola kujirokeetinga kakati nti bano babadde bafunye obusobozi basobodde okufuna obusobozi oba assemblinga nate underground warehouses zino omuli ne factories ezigenda maso nokozesebwa nti okukola ballistics ne drones explosives manufacturing plants byonna mpuliriza babirina omuirani mu byonna ebigenda maso alumirizibwa okuba nti yabiri emabega technology w'emizinga era ne bamulumiriza kati osoose n'owulira nti ne mu ngeri gye basitowalengamu ebyokulwanyisa Iran nkola ya mu Iran kubanga Iran gwanga erimanyiddwa okuba nga liyina underground missile cities ne storage facilities nga ziri wansi mu ttaka byonna bye bakola bakolera wansi mu ttaka kati ng'ogyeke akakodya ako akakodya k'okulwana nako mbadde nga kubuulidde era babadde bagenda maso n'okuba nti bakakozesa ekirala technology akozesebwa nti ateekeddwa okubanga wa Iran gwate abahuthi bano nga n'okujja tebawangadde na banga dene bajojuzi mu 2014 bandi badde bajjawa technology akola emizinga egirimu egigwa mu kika kya hypersonic kubanga hypersonic bazirina either nga bazijja butereevu mulamu gwange etubuirira Iran oba okubanga bobe nnyini balina technology oyo wabasajja ayitibwa abairan yengeri yokka gye basobola okuba nti bakola kino abayitibwa abahuthi kale nno mwebanye okuba nti mutuliriza n'okutugoberera yonna gye muli gye musinziira okuba nti amutaddeko akadde kano kennyini tutunuulidde muhuthi underground nature of facilities bagamenti yote manyiddwa intelligence reports okujjako okuteebereza nti balinga mu futi 50 wansi ziringa mu futi 50 wansi era okusinza ku mukutu gw'ogwetebwa Yemen monitor batuga mafuti nga 50 wansi takati ebizimbe ne ofisi zaabwe era boparatingira mutaka nti wansi ngojeko zirempu kuje nkubulidde jibatereka wansi nti atera bo paletinga ebizimbe nobona abira mu kizimbe kino kyendimu nayenga emyaliro ejani badde jambuka mu banga nga muna abira no mwaliro nga gwambuka mu banga oba kalina ene emyaliro musambu mu banga emyaliro jaba na mpuliriza jeka wansi bazimbe ekizimbe abahuthi nga kiriko emyaliro musambu naye nga jikka wansi tegigenda waggulu oba okitegedde nga bazimba baddawa kati gwosaaga n'abasajja abo gwona nga bonaazimba ekizimba ekyo nekyambuka waggulu be ekyabwe kikkirira wansi nga kiriko emyaliiro gumu 2345 paka ku 10 batya ebwe batyo mu ngeri yaabwe tugenda kulaba protection n'ebirala engeri bagikuumamu n'engeri gye bakolamu sente ne sente ze babadde bakoze recently mwebyo bye bakola naye ogenda kukkiriza tumala era okujja obubaka buno bwe tukumawo ebyo nabyo atugende maaso n'okuba nti tubitegeera alist atuliza atadeko pale FM ekolera omuntu wa bulijjo tukomao
1: obadde okimanyi nti kati osobola okukuba amasimu agataliiko kkomo kumanda mobile ne data okumala ennaku 3 nyiga *149#. Ojafuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu g'amanda. Manda mobile koleza MTN eluŋŋamizibwa Uganda Communications Commission. Obadde okimanyi.

0: nobonero buna kati muno wakuba wachi URA eri mu chakumi na chimu nobonero busatu
1: excess ne URA ne kesi bena nobonero
2: nabuna
1: kanti chuchiga ni choku chamu excess ye gambi ndo yewe lobo labange koze nyo ne ogendo kudalo mu nyo kunyo nobonero ngulaba timu tena we tambude
0: ona ali waguru wori olokuba ya mukuba lebo naba ina wini zezimu droze zezimu golo zezimu
1: chukafu tuwa wanga sika zitani sobo bi chukia kwa express
2: express atee mtuwa njimu
0: bona
1: chukane
0: bona ba ina rosi bidi droe mune wini ya mu mpire na ubanero bona
1: nina umutuwa wanga atani sobo bi umutuwa wanga akoro
2: nina ikaji ubanero
0: anto chira bikaruwa yatumanyizo koro bubi nobera yatumanyizo koro burundi
1: nimaze no chogero na gwo chogero
0: masudde mukate
1: eh maze no chogero kimbaje gara ne no chinkolera
0: ah gudde kunza we budaka we kawempe mchifo cha 10 na babiri vipers abonero busatu yakasambe mpira jiri ebiri then mche 10 na basatu maroons ayino abonero busatu mche 10 na bana chitala ino bonero bubiri mbarra city mche 10 na 5 bonero bubiri kigezi homeboys eraba na bana be waka bale waka
2: boys
0: baina kabonero kamu kataka okuva wali embale baina kabonero kamu the ntunga saz
2: ntunga saz ya ndis jemoli
0: tayaja
2: samba bubi
0: oyo
2: samba bubi
0: baba kubuza ntunga saz ali mu chakomeka ngamba mwecho kakati nakuzo omwezi nga musambu omwezi kwa 10 March the 5 tugenda bera ntunga sazinge chazi za bana fabe abambarara city akataka nga bachazi za vira waliye mbale apozi katika take chali zawa chali za hoima
1: haliwa okay tele kateli bukedia eri bukedia je sali
2: bukedia
1: ndana mwanga abonyewe basi mtu abenda babula basi bali no Brazil kwenda bamwa
2: Mwurazi nchua inzo kubaburile jiji yelera jako
0: Waliwa komentata kwena ulira Nga gamba ya chokera na mruzungu is having a Brazilian flair Nengama na emu kawa
1: Bada nesunga juba desebo utamanji Bada nadi kendo kukataka Mwana transport ya vee mbaru gende kataka
2: Ugende
1: Mungu kwa na ye
2: Mwena kasaba ni mwurigyo ni ye mua ukareko
1: Haa hata waliwa hiyo ni wala kao Mwenye kenonga rwenda unamba, singena wakizibanga bagenzi kwa we.
2: Chilala mwenye. Kati ya uchipa kakataka mbukudia, utakita kataka uwe yugida kuwa gila.
1: Ati kataka si usi ya we. Aina uteni mtedi yofani besi ya bantu, kataka mbukudia bawa gila mpira.
2: Bata nikile kataka.
1: Ati kataka nga si ya we chimu.
2: Bapa kakasi. Kati kwa mchitundu che chimu.
1: Haa, kati ni mbali.
2: Hata mbukudia.
1: Mbukudia mteso. Wanawala uzo gama istan. Nye janja uru nyo Bini ba ukanya binji
0: Choba
2: Ochumani
0: katakeyo Nafa abe budaka tu inajiwa gira
1: Kasi
0: fela tulimuista
1: Ateka di mwamuri kumpi kwa msoro juwa gira
2: Parisa budaka
0: Budaka, kibuku
1: Mungatawa msoro juwa Nate di kati ya wala ba ukanya binji
2: Wala, stufu wala
0: Uchitegeza, umuri jone ya unafe tunetaga wechi sawa
2: Mkulemezo mpira yari koko kuredi yeyemu saidi zeyo nga yogira kubisawe bicha kakindu ne
1: bugembe
2: ya mujamu tu walitaka
0: bugembe ta inaka
2: zimbeo chisembu wafunda
0: wafunda orodo ba ekubo ro ro lijao
2: ni wafunda ne kakindu yenyine mbo mufunda kubanga obonya

0: angali ya kubi painikira manecho umirira painikira tomanyi kozi ya chontofu novu viri zogurumi siru wakua tomanyi ujianjabi buli propaje buli na yolo wakubate choi nao chino kuzomuto kusomero no saro uli asome guwangali mbori mbora mwogo ujiji omutango ugo mnene nyogo tusasula kuwabana bafe wango wocha alafuba nuruwa fizi atengo ruwana nyoko la vikanti ala takujiru lo baleke mwazigo ati olafuba nukuteka waka poloti wakafuna olafuba na nyote ke mburumu ati baino kusoma baino kulia obulamu bota ambridamu wabe inyo mfuna njaba yaba na yuno oguma kare vyovyo na olimutufu nyoko vikola kubange njeri jyo vikola munange jembikole ramu dala nange mwenyini vyenyino kwetu usako sivikola siru wakubanti ufuso uzo vyetu usako sivulina newe mbalabala mwoku vyetu usako atenja kulia zama nyeviro ya vana vange vyo maso nensala u wakili nwane bafune kuchitangala echo muzinzi nze sifodeyo kambere sadaka yabwe na yabafu oluvanyuma lwebyo byonna byonna nze naawe okusalawo okubikola ku lw'abaana baffe ba bootekateeka oba boli nkutegekera bino bo ng'abantu obateeseteese kyabulabe ennyo nze naawe muzadde munnange okulowooza nti omwana oyo okumuteekamu amagezi ag'ebitabo bwe buwanguzi bw'ensi eno bwokka ekyo kyabulabe kyabulabe nnyo okutuuka okusomesa omwana n'abeera wali n'atuuka okuyitibwa dokita ng'era ddala akikoleredde mu bitabo naye nga enneeyisa ye n'entegeera ey'obulamu obw'ensi obw'obuntu bulamu agayibwa kyabulabe nnyo okuwangaala n'ezzadde ly'otadde mu masomero ag'ebbeeyi n'olikuliza mu bulamu obulinga obwegombesa naye eky'obuntu nga muweufu nnyo mu ndaba y'ensi n'entambula y'ensi eno ensi erina okubalansingibwa tekitegeeza nti bw'onoosoma n'ograduati nga n'otikkirwa ojja kuba ogiwangudde bw'onoobeera nga ekitundu ky'obulamu ekirala kyo kiri emputi nga kyereere ng'omuzadde walagajjalira omwana oyo n'omutunuza sayidi emweya ey'ensi n'otomulaga nti emabega wa koyini waliyo ekirala era ensi ejja mumumenya sinakindi omwana oyo agenda kukaluubirirawo n'oba okyaliwo gwe wenyini otandika okugamba nti zanfaaki ekyana kyansala neerekereza buli kimu n'enkiweerera eyali omwana ng'otandisa omuyita ekyana ng'ekyo kivudde ku ki kuba omwana ono wamukuza omulazi sayidi emu ey'ensi sayidi emu ey'obulamu ye naakula nga akimanyi ndi bwe mmala okusoma obulamu mba mbuwangudde era bujja kubeera buweufu eyo nsobi era omwana oyo ojja kuba omukuziza ng'omulimbi ennyo naawe wennyini nga weerimbiddemu muzadde munnanga mpuliriza ensi eno nkalubo ensi ŋŋumu ejjudde okuvuganya erimu obusosoze ate ku buli mutendera era mu buli kimu nazzi kuno omuntu yafunanga omulimu kusinziira ku busobozi n'obukugu teyafunanga mulimu ng'asinziira ku ggwanga lye oba ku nzikiriza ye oba ku baani abamanyi bakadde be omwana bwe yakugukanga mu kyonna kyakuguseemu n'osoma no graduatinga wafunanga omulimu olw'ekyo kuba ofuuse mukugu era ogusaanira ebyo bye byali ebiro eby'ensi eyali enteeketeeke si byebiriwo obudde buno tuli mu nsi sigiddwamu obukyayi n'obusosoze tuli mu nsi ng'omuzadde weerekereza buli kimu n'otunda buli koolina n'osomesa omwana n'omuteeka digiri ku mutwe omwana n'akomawo n'akutuulirira ng'akusaba eitha obwo obuto obwasigalawo obwawonawo obutunda omuwafu ne kapito oba oyongere okusala ku kabanja akafika onga graduating agenda iyo bulamu tuli mbulamu bwensi ngomuzadde olwanye n'okuza abaana batano mukaaga bonna n'obateeka ne degree ku mutwe naye n'otuuka myaka emiko omuko abaana omukaaga nga wabakuza omu n'obasomesa ate ku baana mukaaga nga bo tebasobola okubeezaawo myaka mirala kumi maaso gw'omuntu omu bwababeezaawo emyaka amakumi asatu gonna anage goyisemu okola wabazaala ng'ate bangi ne balya ne bambala ne basoma naye bonna n'obateekako diguli ku mutwe n'ofuna okugezesebwa okw'emyaka gy'emikoowu mbulamu ng'abaana bo mukaaga ate bo tebasobola kwongerayo emyaka kumi egy'obulamu obuteekubagiza si lwakuba oluusi nti abaana abo balina omwoyo omubi oba balina ebibatutte ebibasingira ggwe naye abaana abo bali mu nsi eterimu bwenkanya kyekisooka ate ekyokubiri nawe obakuza obalaza esayidi emu ey'ensi kati bagenza okutuuka mu bulamu obuli rio nga sayidi gye wabalaga tebamala kubafuula abantu beebeezaawo sayidi gye wabakweka yebadde erina okubayambako okuyimirizaawo obulamu nga babubalansinze kambawo ekyokulabirako omutonzi yatutonda nga tulina emikono ebiri ogumu gwa kkono omulala gwa ddyo omuntu yenna nga toli wa nkonokono omukono gwo ogwa ddyo gwe mukono ogusinga okuba n'amaanyi buli kintu kyonna kyokwasa omukono ogwa ddyo owulira nga ddala okikutte naye mwana wattu kono ono gw'olaba ng'omunafunafu bw'atabaako n'osigaza omukono omutonzi onaakugerera n'osigaza omukono gumu gwa ddyo onafuyira ddala era bye wali osobola okukola tosobola kubikola nga bwe wandibikoze ng'omukono gwo guli omulala omunafunafu ng'obadde ogulina tolina lunaku lw'ogenda kulimba nnimiro okwata enkumbi n'omukono gumu ogwa ddyo olume rubimbi oteme mavuunike oteme ebikata n'omukono ogwo gumu naye guli gwali olaba ng'omunafu singa gwaliko olimu olubimbi ne luwera buli mulimu gwonna gw'okola nga emikono gyo gyombi ogirina omunafunafu n'ogw'amaanyi omulimu ogwo guvaayo naye tolina buyinza ga nti kasitanyina ogw'amaanyi omunafu ne bwe gugenda munnange obwo obulemu bugenda kufulira ddala atasobola kwaŋŋanga mbeera nakino bwe kiri education is the key naye waliwo ebirungo ebiwerekera education waliwo ebirungo ng'omuntu mulamu yenna yenna singa onoobimiisinga ebitabo tebigenda kukugasa kimala muno mwe muli obuntu bulamu mwe muli amazima mwe muli obwetoowaze mwe muli obunyiikivu mwe muli okuteeka ekitiibwa mu balala mwe muli n'ekirungo ekikulu ennyo eky'okwenyigira mu kyonna ekibeerawo mu budde obwo ekisobola okuteeka emmere ku mmeeza singa kyewakugukamu oba tonnakifuna naye k'olikeera omwana n'otomulaga nti sente ziba ntuuyo bw'owummula zikala obugagga ntuuyo bw'owummula bukala n'olafuubananga nnyo kunoonya sente gy'ozijja okusomesa omwana n'ototendeka mwana kulabika nti sente bazifuna mu bujiji na kunyiikira abeera mu bisulo bw'akomawo tomutwalako na mbyalo gy'olima n'awummulira ewaka n'abeera ku zi tivi n'abeera egindi omwana oyo omutima ye deka omwana oyo buli kaseera akatali ka ssomero yeenyigire mu makubo g'oggyamu sente naye alabe bwe zimenya deka mwana ono kumulowoozesa nti buli lwasaba ekintu kyonna ekyetaago kyonna ekyessomero okwata bukwasi sente n'ozimuwa mulage nti si buli budde nti zibeerawo nziwa okufuna si buli lwasaba ekkumi nti muwe ekkumi tumulaga nti sente ennyangu okufuna nti era w'ozaagalira w'ozifunira eyo nsobi omwana omulemaza omwana mujje wansi ng'omulaga nti sente tezifunika sente tezifunika abeere n'ekitiibwa kyaziwa mu kuzisaasaanya ng'ozimuwadde financial literacy tuina obuzibu bungi nnyo nti abaana baffe bangi n'abantu abakulu mwe bali tebalina discipline mu nkwata ya ssente. Ekibagaana okuwa ssente ekitiibwa kuva wansi nga tubalaga nti ssente nnyangu ate ekitali kituufu. Kale gwe kobeera eddiira munnange nga zikwanguyira okufuna flows anti n'omwana wo zirimwanguyira zityo ate ye mutendeke gw'olina gy'oziyoola. Olowooza b'ozadde bonna balibeera n'omukisa oguziyoola nga bw'oziyoola mu ngeri ki yonna gy'ozifunamu? Tobalemaza kubanga ojja kuba obateekeddeteekedde olugendo olw'obujiji mu biro byabwe. Olwaleero weeyinza weesobola, Katonda akuwadde favor mu ngeri yonna engeri gy'ofunamu ssente ezo. Weesobola mu buli kimu abaana osobola bawa buli kye baagala nga bwe baagala mu budde w'oyagalidde. Naye ekyo kiriwo ekityo kubanga bakyali wansi wa biwaawaatiro byo. Enkya bagenda kufuuka abakyala n'abaami abeetengeredde nabo bagenda okubanga w'amaka agaabwe. Omwana ono omuteeseteese kubanga ayinayo ebiro ebibye ng'obulamu agenda butambuza minus you. Omuteeseteese otya okulabika nti obulamu obwo agenda kubwaŋŋanga nga talumye mba naye ng'ekimuyamba okubuyitamu ye foundation ne training gye wamuwa nga gwe maama nga gwe taata. Ekyo tukiyita nurturing. Omwana ono mujje wansi nga otendeka omuntu gwe tujja agenda okubeera self starter. Self starter tokuza mwana agenda kumala graduating nga yonna gy'omusindise akomewo akutuuliira okumutandikirawo ekyokkola. Ekyo kya bulabe. Omwana ono abazadde twawule okwagala n'okwonoona. Omwana gw'oyagala omuteekateeka woowaawo omukisa ogubaako ky'omutegekedde ekyo kirala naye obuvunaanyizibwa bwe obukulu era buli muzadde ky'osobola Katonda ng'akulekedde ekirabo ky'obulamu kwe kuteekateeka omwana. Okuteekerateekera omwana si kya buli omu kuba oyinza okuba nga Katonda kyakusobosezza kyakulabika nti omuwa obulabirizi n'omusasulira fiisi n'omwambaza n'omujjanjaba ng'alwadde n'omuteekerateekera w'asula. Obwo obulabirizi Katonda ng'akuwadde obusobozi kati ng'ate obumutegekera ebirala tebuliwo nti omugulira ebibanja omuzimbire zirwento zezalisangawo ebyo birala. Ebyo birala si buli muzadde ku nsi nti abisobola naye buli muzadde Katonda kye yakuwaamu obusobozi ky'ekyokuteekateeka omwana wo kasitaaba ng'akulekedde ekirabo ky'obulamu obumukuza. Kati ekyo kikozesezza otya gwe ng'omuzadde? Muzadde munnange tolyaza amanya mwana oyo. Tokkiriza mwana kuwaba ng'olaba n'oseka. Abaana bangi bakola eby'obutaliimu ne batandika okusiiwuuka empisa omuzadde n'awaanawaana gundi oyo wemwenyerekesa amagye mulukufu naye omusaddaasi. Omusaddaasi nkiddamu yawula okwagala kukwonoona. Omuzadde yenna abeera ne feesi ebbiri eri omwana we ye muzadde ayagala omwana we. Omuzadde oteekwa kuba ng'oli unpredictable eri omwana wo. Toyina kuba straight nti gwe omwana wo akutegeera n'akumalayo how. Omuzadde oyina okubeera ne feeses bbiri ku mwana. Oyina okuba ne feesi y'omukwano esaagamu n'omwana wo n'afuna eddembe erikweyabiza. Oyina okuba ne feesi eŋŋunjuzi ng'omwana atunula butunuzi bwati n'amanya nti ha kino taata kimugye mu mbeera nfudde. Naye si buli budde mwana kubeera nga yenna yeesuleyo gwa nnaggamba nti ne bw'aba ayina gy'asobeza nage oli wadde mwana gamba nti ŋŋenda kugamba kitaawo oluddewo ogenda ng'omwana akimanyi bulungi ne buno ogenda omala biseera kuba kitaawe talina ky'agenda kumukola. Olimba nno olimba awo toli muzadde oyina ttima eri omwana oyo. Olina ettima ly'oli mu kwolesa eri omwana oyo. Omwana oyo omulekedde ensi yeeba emugonjola ensi ejja mugabana ate egonjoza bukambwe. Egonjoza bukambwe. Nze emirundi mingi omuntu akola ekirungi sirema kumula alasa kubanga vila chakula vila kujendi ine chitundu jempangali la kebi serevimu mwanateta au chitundu wechi vachita chigaga natete mchigaga au waluwe somero Alita Springs of Wisdom Secondary School. Springs of Wisdom Secondary School. Somererio, director walio, umami yondoza yu Mr. Seremba. Aina, omu kupatava niwe. Yenye gira kutelevu mkudukanya, mzirukanya yu somererio. Aba viriyao, direkita yenyini. Taverao, aina mirimu jemirala. Aye, gama kage galiranya somo. Naurewe chutufuna vude. Uvumu kubake rizu. Baba, eitha akomyeo, uvanga asimbro gena kumirimu aji. Aba viriyao, direkita. No mutabani wakati ya kulanga head teacher echimo kucho boba sinkana ne kusomero kwenyine owo mu community mwe bawangali omuntu abamanya amala kugamba nti oyo yenna nyini somere eryo no mwana bamala kugamba nti ato oyo ye mutabani we era yomu kubaduka nye somerero na ye oweto waze bwebalina eri buli muntu bwebalina tosobola kuchikiriza omwami atendese omwana we atendese omwana we namulagira ddala nti ensi si kwegulumiza era kyonna ky'obooli siku chila gansi na kwe wanika chichina chichikuongera ku bananga abantu bali insite vula muwa fitina nyako chitundu chiliwe kuwa ako umuntu nga inacha inzo kuongerera abantu abo bawala no ba fitina bananga dala fitina yewe musumbo ero umuntu ya waya kuhila wabinyo no uloga hapa mrogondo wazi Uwa mwami oyo, abantu abasuuzi babera ne wasu wasu wogudde kwogatta jamu, musajja musuuzi. Nene waba afulumye ekikomeraki, mumotoka ye y'omulembe ddala. Taina mutuuze gwayitako. Sina gamba nti avulumule, akube jamu, naye okakasiza dda nti agisiba, n'akubuuzaako ne yeeyongerayo. Nga urusi kwa yeto waliza bwati uli mupangisa sino mupangisa we umupangisa kujimu kumizige jala isi ejiriranye uwe na ye ya teke wabulu njinyo no mwana we ya alimu miaka ejandi wa deji ya malala umufuku kwa inango uli muto wakavaku university kitao na kwasa project nene wito secondary school nene guvuli chimu obulamu abala wewe gombo kore ilanga batu se miaka anobu tu seko kumiaka avili mu kimodo kajota ambrida mori na ya andi wade ye wanika na ye omusanga atambula kupigire mpola na ye wombe kanabu zava itako nola ba enkuza enteka teka ni ngonjula omusajja jagonjo domwana kati oyo omwami kyakula vila kwa nyombula mubwa omuzadde tunulira uwo omukozi zote omwami omulala encha ne gula mwogera kwa nyo omusajja oyo amanyiddwa bamuyita Haji Abbas kaziwe abasinga bamanyira nya lyangu enateto wakali gawo omuntu yenna yali atuukiriddeko omwami wabamumanya obamulaba ne oba omusanzeewo kuzimbe bya kongofu bayinza kumala kugamba bugambi onza nokubanga oliawo kuba nayo olwali onyumyamu bagamba bugambi duo oyo nokoli mukuba nayo olwali wagonyumyamu nayo ye nanyini wa nayo obo oli otya obo oli musabatu obo oli muki ne bwo ogenze ngo ina kyomwe buzaako tayina budde bwesika bukalubiriza bwe naye nyinza okugamba ndowooza bwaba yalumwako ku bwafu buyinza okubanga bwakoma ku myaka nga 19 oba 20 naye kati njogera ku musajja ali mu 7 plus ng'emyaka egisinga obungi kugyayina mbulamu agiwangadde ne ssente nga mugagga naye ali down on earth eri buli muntu down naye ekyokubeera omwetowaze n'okwekakkanya n'okuwa abalala ekitiibwa baasinga tekimumezangako ku birogoloko tekimufuulanga munaku kwenkana bano baawa ebitiibwa gwe omwana ono gw'owanise omukuzizza otya bw'abanga akyasobola okuyira meidi amazzi bw'abanga walira ku dining tasobola nakutegula bintu byaliiriddemu meidi anaabijjawo bwe babanga ne muluwumula tebasobola kukwasaganya mirimu byonna byonna meidi waali omukozi gw'omusasula waali nkwegayiridde nkwegayiridde katonda ng'akyakwongeddeyo ekitundu ky'olunaku mu bulamu bwo kikozese okulaga omwana oyo nti abadde akola nsobi in fact abaana abo baba bawummudde leka meidi awummuleko abaana benyingire mu mirimu gyonna egy'ewaka kyenkanyi bw'oba ova ewaka leka ng'ogibawadde sosirwakola okuba olina omukozi gw'osasula ewaka yes yamanya ennaku ye yajja kukolaera ajja gikola naye oli mukuttirira bano b'ozadde leka ng'obalagidde nti gundi nsanga olugja lwozeddwa kiri okisiimudde bikibikibiki gundi ebinaabiro bikuutibwe gundi kola kino gundi mumpulidde nsanga ekitakoleddwa leka emirimu gino gyonna meeri gyaddaagera okukola buli lunaku leka ng'ogiba wadde leka ng'ogiba wadde meidi ebbanga lino lyonna abadde tagendako nawaabwe kukyalako bikibiki kuba fulltime abaakola biki asigale waka kati mu kiseera ky'oluwumula muweemu ne kaliivu mukoleyo ka shopping awo kiro za sukaali 3-5 muti gya sabuuni omugaati biki matebiri ku musaala gwe omugaati nti kati bino genda olabe ku mamiwo nkwadde wiiki genda owumulemu okomewo beera kabonero kakyakulabirako ekyo kyokola oli mukitendeka baana nabo bwe banaakula babeere n'obuntu bulamu omwana ono gwotiribwosa n'okutulugunya ono meidi abalabirira ebbanga lyennyini lyamala mu lubuto lwannyina lyebbanga meidi oli gwe muyisanga ensoolo yamala mu lubuto lwa maama we ffenna tuli bitonde bya katonda katonda yeyagera omuwale gwe mucunya gwe mutulugunya olw'okuba meidi munaku bwe yali mu lubuto lwa maama we maama we teyamanya nti nno nzadde wakutulugunyizibwanga meidi naye yetikka lubuto nga mukyala bwe yetikka olw'abaana bo katonda asasuza muliro ojja bikola nga bw'owerera olowooza naye ye si gwasalawo obulamu bw'abaana bo kyebuliba akyayinza okukyusa obusungu bwe ne mubabo mwennyini ne mubaamu akola emirimu gyono gwemutulugunya si gwosalawo ensi kyeneeba okusinziira ku byenfuna by'olina obudde buno waliwo abaalina zi trailers and trailers obudde buno nga basaba capati nga basaba capati ennaku zino ku mitimbagano ndaba abaana ba kalangwa nga n'olumbe terunnayabizibwa bali ku mikutu bakaaba nga kulema bagaa nti ona akyasoma fiizi bikibiki kalangwa siina budde bumwogerako bingi buli omu alina kyamumanyiiko nga n'omwaka tegunnawera tondi batula ku maziga g'abaana ba kalangwa muntu gwe toyisa bubi muntu ali wansi wa bulabirizibwo toyisa bubi muntu yenna gw'osinga byanfuna enensi bagiteekako maanyi si gwasalawo kuza bulungi abaana weise bulungi eri abalala. Tokozesa nkizo ya byanfuna Katonda gyakuwadde kutulugunya b'osinga. Tokumpanya. Beera n'ekitono nga kikuwa emirembe mu mwoyo gwo. Oteeketeeke bulungi b'ozadde. Abaana tobalaga ludda lumu olw'ensi ng'obisibwa ebyenfuna ebiri mu ngalo z'obudde buno. Leka abaana babalansinga ensi. Leka abaana babalansinga obulamu. Kuba ekyo ekigenda okusalawo engeri y'obulamu gye buli yanguwamu gye bali oba gye buli zitowa. Muzadde munnange bino ebigambo byange naawe si bibyo wekka. Nange ndi muzadde. Nange nnina omukwano eri b'enzaala. Nange nnina ebinsobako gye bali. Naye ntwalayo akadde okwezuula. Ntwalayo akadde okwezuula. Bwe ntunuulira nnyo ebizimbe ebitaliko question mark ebingi mu kibuga eby'amaanyi. Zi kampani ez'amaanyi. Si z'abaana baabo abaakulira mu maka g'abagagga. Nedda. Bw'onoogenda okubizuula ennyo ennyo ennyo nga z'abantu abo abaakulira mu maka g'abantu abali mu bulamu obuli yadde yaddeko. So si abagagga abaali boogerwako. Abaana b'abagagga abaali boogerwako mu gy'enkaaga mu gy'ataano ebyabwe biruwa. Biruwa. Olwaleero bwe nnaakeera ne nkusongera ku by'obugagga by'omukulu nena bafactory za mukulu ntake ebizimbe bye za kendize ntakeyo kitaawe y'omu ku bagagga abali boogerwako mu myaka gy'enkaaga oba egy'ana mu etaano. Taata wa ntake oyabeerera waliwo abagagga abali boogerwako si kitaawe wa ntake. Lwaki kakati abaana baabo factory zaabwe si ze tulaba? Lwaki tulaba z'abantakke? Mumbuulire ku bugagga bwa taata wa Kirumira obwali bwogerwako nga Bakirumira abazaala. Lwaki twogera ku Bakirumira ne tutayogera ku baana b'abagagga abaali bamanyiddwa mu biseera ebyo? Obugagga bw'abantu abo bwakomakubo kubanga baabulekera abantu abataali bateeketeeke. Obugagga bw'abantu abo bwagenda nabo kubanga baabulekera abantu abataali bateeketeeke. Bo bennyini baakola obudde baabumalira nnyo obugagga ne babubisibwa ne batateekateeka baani abali bwongerayo. Bwe ssebo nnyabo ekitono ekyo ky'olina ne wekabaka poloti kakasa nti kasigala mu mikono gy'omuntu omuteeketeeke. Kakasa nti kasigala mu mikono gy'omuntu omuteeketeeke. Muntu ki oyo? So omwana wa neiba yowo gw'ozadde. Tojinya mwana. Wano nno we ŋŋenda okusabira amasomero. Nammwe mulekere awo. Tukimanyi nti ezo mwakola bizinensi. Era kati amasomero gaafuuka musingi gwa byanfuna eri bannannyinigo. Ne mutandika okuyimpaatinga ebintu ebisukkiridde ennyo mu baana nga kye mufa. Bwe bubonero obusaawundinga ennyo mbu mwesigibwe abazadde babongera abaana. Kirungi okusomesa abaana baffe bayite era tewali kiruma nga ssomero kusuula mwana wo. Bwe babadde bakubanja fiizi n'okubalungi naye wabi n'ozibawa ne basuula omwana wo si lwakuba nti omwana mugayaavu si mulagajjavu si musiru naye nga essomero lye limusudde naye nga guweeka mudde buli kye lyagala n'okiriwa. N'olwekyo si kibi okusomesa abaana baffe naye nga bwe twabeeranga mu masomero gaffe ag'edda ng'essomero liteekateeka omwana n'avaayo nga mwana jjudde. Twabangamu amasomero gaabanga n'ennimiro school garden nera wabawo olunaku olumanya nti feku buli lwakuna essomero lya primary twakeeranga kulima era twagendanga n'enkumbi. Amasomero agamu ng'enkumbi ziba ku ssomero n'enso okuva ku makya mpaka saawa nnya kuba kulima nga n'emmere gye twerimira ffe tugirya. Tutema lumonde ffe tumwerira ku ssomero. Kasooli ffe bamukuba obuugi ffe tubwenywera. Kyalinga kibi ki? Essomero lyabanga ne kibayita PE Physical Education. Oyo aba dduyiro kukuuma mubiri gwa mwana nga mulamu bulungi. ate amasomero gabanga n'ebisaawo pira tugisamba tuzanya tukolaki kati obusomero mbuteeka ku kikumi ku bibiri kikumi ku kikumi nemuzimba bukalina ne butumbira naye byonna byonna kale tosobodde kunteekako kino kya nnimiro ya ssomero tosobodde kumpa kisaawe ensambira kapiira kwetaaya biki ne tubulwayo n'akadde akateekateeka nti kaakati buli wiiki zino essaawa bbiri mu lunaku bwe ruti zijja kuba nga saha kubuulirira baana tujja kuleetanga abantu ab'omuzinzi abasobola okuba n'ebiga betuyita by inspiration speakers bajja ne bamotivating abaana ne baba impartingamu ebigambo okwawukana ku bino ebya class omwana onaaba nga ayina message gyafuna mu bantu abayina ebyokulabirako ebirungi buli ssomero eyo enteekateeka lyandibadde nalyo buli lwakutaano ku ssaawa mwenda n'eddakiika kumi na ttaano mpaka kumi ezo eddakiika ana mu ettaano eyo lesoni yaku motivatinga baana yita omukugu nga Dokita Jamiru Sebalu ajje abayigiriza okukola basomesa obusuubuzi abasomesa obulimi okuyita omukugu bwati okuva ku tivi bwe tujja kuyita omukugu bwati okuva mu kitongole bwekiti ezo eddakiika ana mu ettaano buli wiiki eyo lesoni yateekebwawo tuleeta omukugu ow'enjawulo essomero lyonna okuva ku siniya ano mpaka siniya six nerituula essomero lyonna okuva ku P3 mpaka P7 nerituula amasomero ekyo njagala mukituteere mukikole era eyo enteekateeka ngenda kusooka nze mwennyini kuteeka kazito ku ssomero mwennyini abaana ngibaguze osanga amasomero amala galirabira ku ekyo ekyo kitundu ku bulamu nnyo nti kale omuzadde bwe mba nnimu obugayavu nnemereddwa okubaako byenteeka mwana wange nina omukisa nti buli wiiki waliwo eddakiika ana mu ettaano essomero lyange zirireeta omuntu ow'enjawulo omwana ne bamutunuza mu bulamu buno bwe buti okwawukana kumusomesa hitira kumusomesa ani bannanga abaana baffe bonna tebagenda kukola nyonyi tebagenda kuvuga nyonyi tebagenda kukola zibomu tebagenda kukola nuclear si abaana baffe bonna tebagenda kubeera ba chemist no abaana tubateekereteekereyo obulamu obulala second side of the life tulekeraho okutuwanga empumumpu ezifunye zi degree nembeera ne bakola n'obubaga abazadde ne bajaguza naye nga bazina baliawo bajagulizaako emboga ewedde emirimu omuzadde abadde nakulafuubana nansi ye kunoonya fiizi nakulebuukana nansi olusi akozesebwa ali mu buwamba ali mu bukinabula obudde bw'omwana naye ku ssomero gye baamutwala batambuzaawo mu lugendo awo bafukiridde emboga okuva ku nasale kindagate ni mpaka lwemazeeko univesity kikabbeje ekijimu kiti mulowooza mulina omuntu omuteeketeeke oluusi nno omwana gwe batiikidde eddiguli wetuli mu kuzinira obuzina avudde mu famire yange ensibirwa ani amanyi emirimu gigabirwa oluusi ku busosoze obw'amawanga obw'enzikiriza mpulira nnyo kati enkya neggulo abalanga emirimu nnamala njagala omuntu bamanyi nokulembeza ekyo experience kakati ate yakafuluma experience agenda gijjawo temwagala kozesa atandika mwagala bali experienced ate banaatandika temubawa mirimu kati experience bagifune batya experience ya myaka ebiri mukino nakino nakino ayina kino nakino nakino ayina ne bajja basoma ebiwandiiko byayakala owulira byonna byonna kale otambula omwana abiina n'asembya nga agamba ayina kuba born again ayina kuba kino ayina kuba musiraamu ayina kuba mukatuliki mu bukatuliki nga nze omukatuliki abagaba enneema gyebali abagaba amasakalamentu gyebali babeera basaasolola oti kakati bweoba onoonya sekiritale agenda okutuula erubaga ekyobukatuliki kijjirawa namba wandyetaze sekiritale nga yakuguka nga yasomanga sekiritale kompyuta agitegeera bulungi emyaka gyegyo gyoyagala biki biki ekyenzikiriza oteekako kyaki omusiraamu eyasoma obulungi obwa sekiritale tasobola bukola mu ofiisi ya bishop omulokole nga sekiritale mulungi ayina amazima mukugu tasobola bukola bulungi ennamirembe tasobola ono naba paalo mbeebasa ono nabawa bakatuliki bangi wanabaweereza ku paalo webali kijjawo pulogulaamu obutabeera ntuufu oba omukatuliki bwatuwa mu situdiyo za paalo FM ebyuma bitalagga kakati kyabulabe nnyo abatandika okugaba emirimu nemugiteekako obuwakakatirwa uwakatiwa uvuli muembera yobusososi nepotism chabulabe bwechitu kama wanga chisuka banji nyaba tudemu ofisi batudemu ali batudemu lwa busobozi batudemu lwa mwana wagundi na lulimi chiru oyogera kakati gwesebo nyabo atafude mwana wo kumugattako muwendo mulalanga otunude byabo yivu byoka soko otunulire gola egwanga lye likyasinzo okubera ne feva nsimo wangali nti necho chiko yenula ndio mwana anka stasoma samaro kutikirwa suwa wini omulimu weguli bwechiri dala wo tunalola bwechiri bwechiri tutonze wa job seekers banje nyo si wa job creators ne wa job seekers agenze kusaba wani tizena bwene tunulira nganza ayogera namu mwemanyi akajobuna kukemanya ani amanyi bwemanga sina manyi n'omwana wange teri amumanyi katonda we ya mumanyi nolwekyo alina okwetekera tekera ensi eno nga yonna yonna yonna w'omuteeka ameruka nga wonna w'omutadde ameruka olw'enteekateeka ennungi gyakuziddwamu gwatanalaba ekyo n'oginya gw'oginya ginya naye nkulayirira obulindo n'obulindo bw'essente bw'obutadde mu masomero bukufudde busa olwakadde sigenda kusooka wano nsaba ekisa kya katonda kibawerekere abawiiki empya gyetugenda okutandika ey'obuwanguzi abazadde abongeremu omukisa ogw'enjawulo abatemere kkubo batabadde kkubo kubamanya amasomero gababanja fiizi zibanjibwa endwadde nyingi nnyo abaana balwala arusa ziringa rusasi abaana bazirikira ku masomero omuzadde oba okyanoonya fiizi ne bakubira nti wuno azirise ensoomoozi olina bingi balina okulya balina okunywa bakuze we basula si wewasaanidde wafonda katonda alina okussa ekisa tumusaba fiizi zirabike ate ne expansion ejje ove mu rumu ez'ebbiri obere mu nyumba nga abaana balina ekisenge ekyabwe bakuzibwe nga tebaseeguwadde mwebale nnyo omukama katonda abampeera obulamu obutali mu nkenyera
1: oli mu bwetaavu bw'okuwandiisa okufulumya oba okusaasanya ebintu ng'ebitabo satifikeeti ripooti magasini n'ebirala bingi totunula walala weekwate Uganda Printing and Publishing Corporation UPPC tuyina experience esukka myaka 23 ate nga ffe abasinga mu kintu kino ate nga n'emiwendo gyaffe mirungi ddala nga tuyitira mu ssomero lyaffe erya UPPC Print School tulina short term courses mu graphic design desktop publishing, web design ne post press techniques nga zino siyamba okutumbula ebitone by'abayiiya abenkya ku lw'emiwendo emirungi buli ekikwategana n'okuwandiisa okufulumya oba okusaasaanya tukubireko leero ku noti 8 2 5 2 oba ku WhatsApp ku noti 783 9 3 2 oba kyaliryo kibanja kyaffe UPPC Home of Security Printing
2: Balege mzai kamadi, ngozi kasikaba zukuru wa batuwa la wana.
3: Ande kasi ina budde mwana angengenda Kenya.
2: Ate kola yochi.
3: Batuwa la kusomate wano wachari we somero. Aba sume sabasiba mu film, mbwabana babala gabula ji film.
2: Okakasa.
3: Nje nganzira mwebio lekakwa nengenda.
2: Panaye, wano winasa na esome ya esome suza kumutindo gwe siyo na.
3: Hey.
2: Ryan Klaski Islamic Nursery and Primary School.
3: Kale kamba tuwa leyo.
4: Ryan Klaski Islamic Nursery Day and Boarding Primary School. Yesome romu za demusani do kutuwa romana wa. Antibalina aba sume sabatendeke. Abali kumutindo gwe siyo na. Gatiri kumusinji kwa abusiramu. Basume sabia dini, nevya nsi. Ukugata kebia mikono. Nganebito nevya abaana babitumbula basangibwa nasa na kabulengwa ng'ovudde ku Kyebando Road bafune ku ssimu 07 0 2 83 4 oba 07 8 2 83 4 beba Ryan Classic Islamic Nursery and Primary Day and Boarding School e nasa na kabulengwa
5: owange oli otya leero
6: ndi bulungi
5: twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere
6: lowooza ku bulamu bw'abantu
5: tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati
6: era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Millers
5: Spring Flour agira mu bungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9 eŋŋano ya supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga Spring Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
7: obulamu bwe butaba bulamu buli kimu kyesiba emirembe gikuggwaako okekejjana buli kaseera weetaaga abakugu bakujjanjabe okumalirawo ddala embeera eyo
6: Aba Regan Natural Life Massage and Herbal Center aba sangiba ku Lubaga Road bana bagenda kujanja bendo desenja ulo ngabe yambise degali obutonde gamba nga pressure okusanyalala infection sukari allergies prostate abami abenyoma omugongo ebizemba nendwa dendera nyinje bana bakone massage ngaba kosa reflexology hydrotherapy aromatherapy atenga baina ne degali ya herbal okumanya bisingo bakubire ku note musanvu nye munana atano mubiri nsanvu munana chinana mumwenda oba note musanvu mukaga tano asatu mubiri nkaga mubiri nkaga mumwenda oba basange ku Lubaga Road ngoise ku ngalabi na mafuta ga Starbucks beba Regan Natural Life Massage and Herbal Center.
8: Kukwimiza program Chit Sunny Day Mwende giriri nsongi zinja ulo Izu kwa tegana kumikoro Mwende mbaka kwanjura graduation Chitofo, opasi chitofo Chani mbadichita kumikoro jafe Tuvitanya, tuvikuwa mtochi Tuvisunsora Ngaturi umu naba manye Baka furo, ila baka kensa Mkuru ngamia mikoro Wanakupu Buli kwa Sunday, okufu kusawa kumi Baka kusawa kumi ni mweza haka ungezi Chet Sunny Day, dojisuwa
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Atendezi zibo chitiwa Allah jile wa ala na matenda majivotu msaba soksa silibi ingila ni mirembe kuwe chitiwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam njala kutuwa lumukisa guno kuweba za balina imwebali kwe kumira kumukutu wa Gwensonga Pearl of Africa Radio ekula alio muntu wabulijo mwena okuva kumacha kumine mwerije jitutandikira wa Yusufu Chinobe imwebali kutandika atene muzibia olunaku nga mchali kumukutu ogwensonga byonabe tuuliriza olunaku tugamba nti tusabye Allah subhanahu wa ta'ala ati wali kijanga si kyansonga buli ekijja kibana kyamulamwa kiba kyansonga tuba tukyetaaga naye tusaba Allah atuwe ebyo bye tuteekeddwa okutambula nabyo nga birimu emigaso gye tuli insha Allahu tabaraka wa ta'ala Erinya za Sheikh Kaketo Abu Bakar Khamis Chitata mutabani wa Haji Hamis Balikayuga Chitata mzukuru wa Hassan Chitata mzukuru wa Nyindo Chezira akamotekasa Pearl of Africa Radio ekula lyo mtu wa bulijjo nga kututambuliza ensonga za fe ensonga egwanga nitubanga tugamba mu program wenu kiki ekisaanidde twebuza abange kisaanidde Kwecho chenyini chitugendo kuhugira. Gwesuguro kwebuza. Ndiyo gama chisani de chikoma wa. Chichina je chikoma chiwamvu. Chiwamvu nyo njini dala. Orwale rongera bulijjo njala kwebaza. Betuwali na wakuna kuru sande. Iranga tulim programu ya fe. Chichi e chisani de. Kwa uru mami ala usewa gude. Tia sovola kuja ya limumpombo. Na era na bagambo wanu. Tio msajyo yu katikata za limumpombo. Irangezo chizula. Ngambutufu ya limumpombo. Na ya alhamdulillah. Allo wichitiwa urwalero amulese insha Allah ta'ala kama rubabu zako museke ndisi obo ate mbaburi de chitu zako insha Allah
10: mbaburi liza pale FM mwenda chikumi musambu katonyeze mwenda ekula yomu ntuwa ulijo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
9: wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh
10: erija sawa good day alawi Executive Director wa company ya Sawa Good Quality Bakery Uganda atera nga vira dala mu company ya Sanyuri Abogezi Muslim Culture Group Atera neva mchibina chyo simbo na ceremonial services. Echibina na chonga cha balungamia. Ababuliza pale FM yona jemuli. Sawa gude Quality Bakery Uganda. Tusangi wanansa na kuchibloka. Utulina head office ya fe. Nga wakavaa kushel. Nansa na site. Nga oyambu kukulida na Sebi Hospital. Osolo kutusanga Yesu Ambala, kukulida na Chipes Supermarket, na Training Center. Atira osolo kutusanga Chirinya, Avigo, Kawanda, Waserebu, Kasumuruzo, na watu verida o dala. Ne products za fezo na supermarket zona, wala wa sewa executive cakes, manye wagira sewa good quality bakery Uganda. Aba uliriza pale FM wena, banagi mwebali kusosu waza pale FM. Mwebali kule mbeza pale FM, mwebali kutulonda mubanji yona jemuli kirizentu mbeleko, hajibota bosa abdunule masaji yao, mwebali aliku pale FM, hajati bosa chivira zone na yuko aliku pale FM, zamu na luja, senga wafizamu na luja na eji aliawe vumba, na mpe ukuluthumu na yuko aliku pale FM, Musa Chinoveka kule eto, echeba andao Musa Chinoveka kule eto na yuko aliku pale FM, Chinobe Abu Bakari, Snow Cold Uganda Limited na Equari, na abu na abu na Shafik Selubidi kupairi, na iye kumiria dala kupale FM. Walax Estate, mwebali kukolachi, mwebali kuteka nako pale FM bulikade konda. Aba uliriza pale FM ngabulijo, nereiru wajia kubawo aba wanguzi. Mwulirize nyo program ngabu etambula, na baba deba tambula ni program weno, echivuzo chijia kuva uona, awana aba wasobose, keke yomukolo, echa tambula. Omuanguzi wa fete tunamufuna. Nendo uza kuruno seka chetu jokula.
11: Insha Allah.
10: Kulino kufubo kula banga. Utujaguliza omwaka ogwe kumi. Siku kumineta ano kati?
11: Tugena kumina mukaga.
10: Kumineta ano kati ogwe kumina mukaga insha Allah. Ndozo omuanguzi wa foyo. Tujakufubo kula banga. Mubudobu avenga wali. Yeyunge moku wikujuko.
11: Insha Allah. Omuanguzi ya gala wangula keke li gagade mwaka na katono
10: kono kano. Gagade.
11: Ni gagade ichari mdemudilo.
10: Ichari mdemudilo na inga tuino kufuku.
11: Miake mekana.
10: Antika kate chivuzo na chichu kangamu. Na huzo vulosa utano. Obuyamba kumu kuangaza keko jikumba. Nebele bange deno. Obulosa vuno. Miebimu kubirungu betu koze saa. Nga vili halal. Nga vitu yamba kukuma keke ne wanga li bange.
11: Na ye wanai keke ye. Lili wawo vamo wana akabaka. Wanga. Ganyana ganyo
10: kwa muangazi. Kato laba seka, umuana asuma senior one, na asuma emi yake na, nga certificate agenda jifuna mu senior four. Na agenda nga bulikisera bako nechie yongirako. Nechina ichibuzo bulikasera, tugenda tuchizimba mpola mpola bakula research, mugende maso
11: na mpola chi. Kakati ngo maliviza, damo ichibuzo mrundi okusemba yo. Tuagala, mutuwe, obulosa butano, obuangaza cake.
10: Burundi nyo.
11: Netafa. Anabukuka.
10: Yes.
11: Ya kwa kubo muangazi. Na keke. Na jituwe kwa. Kale jituwe kwa jifana ni mkilo. Enare zituwa kilo mneka.
10: Kwa kati ndo.
11: Jituwe kwa jifana ncha kilo.
10: Jifana ncha kilo. Teja kukawansu wa kilo makumi ya abidi.
11: Sure.
10: Inshallah.
11: Sure.
10: Sure.
11: Yungeri ngeya sabwa kumukorugu wakabani.
10: Kenda kuwa nene. Dala.
11: Sabwa lakirize.
10: Umuanguzi yonajoli. Chiso kira dala. Oino kufubo kula wanga we kumira kupale FM. Ruli volo. No vanga. Chibuzo chidamu. Chijia kubana amakuru. Nga mbutufu. Ndoza umukisa kuno tugenda bawa guguwa abali na emikoro.
11: Kale katukole mbwe.
10: Tugenda kuwa abali. Kukumisa.
12: Program. Shit sunny day. Wouldn't get it in song is in Jolo. Is it going to come a coro? Morimbaka, Quenchura, Revolution. Chitofo, opposite Chitofo, Chaniba Digita, Kumikura Jaffe, Tovitania, Kumikuba Mutoch, Tuisun Sora, Nikurum Nabamani, Pakafuru, Erabaka Kensa, Mukurangami Mikoro, Wanakupa,
13: Bible
12: FM. Sunday, Ovuxo Kumi, Pakoxo Kuminimusa Kongese, Chet Sunny Day, Dojisuwa.
14: And
11: ndoza muri de omukulu alawe sewa gudaga mancha jide mujia cake enene ya kilo makumi aviri kila aviri jiringage mumbo jemerena obesa tu na ndoza guba mumbo kwa mero munene
10: na inge echo natu chikola ngaso wa gude quality bakery Uganda urokuwe baza abo abe kumira kupale FM
11: na kwa keke ya kila aviri ojimane
10: iba nende kakati banyanti ya
11: kila kubanga mtu celebrate inga ready yenu ngeweze miaka kumi kumi na esatu
10: yes sebo
11: kwa kumi jali kumi na ebiri
10: kumi na ebiri
11: kumi na ebiri watu wa keke ngejuze meza ya studio
10: ni bulonji nyo yali konsole namba
11: nyeri kama dala kuminaga
10: kuminabili
11: nga ateni nene ino kabedua eyongeri wa family yone ya bantu ichikumi
10: na bantu bibiri mwata
11: bibiri mwata
10: yali soro bako lida kwa dala bulonji ateni wasibana ko
11: ni batu wala
10: kwa kwa tujikulanga nja wala tujikulanga yali wamo nga tele kumide
11: abatuliriza oli program chi echisani de nga sinaba kuweda vida mbayita mwenna abasiraamu n'abantu abantu bakatonda mwenna mujje emutundu kirinnya bigo ku masjid nuru ngenaku z'omwezi abiri mu mukaaga mujje insha Allah waliyo darasa gagadde darasa ya bachara insha Allah darasa ya bachara ngenaku z'omwezi abiri mu mukaaga omwezi ogwomwenda
10: etandike sawa meka
11: esawa bili
10: egwa kumi neemu
11: mujina bitabona kalamu inshallah
10: chitegeza omwami asobola okuleta omukyala kumacha namuleka kumuzikiti ekaongeze nagenda namuchimeka ongeze
11: okutegeka sawa Allah kirize
10: teka nonyi
11: hajat sumaya hajat masagazi hajat farida hajati amira aisha hajat Aisha Amira bane munna ngaba muri ruchiko lutestesi insha Allah nsaba Allah atutere baraka mukoro ogwa darusi ya bachala insha Allah ninu bangamba nabamini bibajiberamu inabun insha Allah baba sheikh kitije bali bashekhani abantu je bali banje bagenda okusomesa mtu mukirinya bigo masjid nuru muje abantu mwenabe toluddawo kakati ebyalo waliwo kirinya bigo kisigula kanala genda mirembe zoni mbao zoni ogendele dalili mukinyarwanda atogende obukeko katono gende wali mukinawa chikajjo kasenge
10: aji kasombo bora yagamba weka wanda daruso ya sobolo kujeyo
11: atowali buzibu ya Uganda yonna
10: ya abantu
11: abasirambo na mu Uganda abasobola mujye mutundo kirinyabigo botuka wali ewada di franka obuzo muzikiti weguli ogwa kirinyabigo ne wayongera wali nga kubatefu esomo lya batefu
10: walwambuza wano walwambuza wana aziza na mtevi nga yambuza anti daddy fresh cakes tukuli ogamba kirinyabigo tusokera wone tulya ku keke ne tugenda mu daruso
11: kirinyabigo wa mirundi oluwe kawanda atono we mutundwe era tuganti mutundwe kirinyabigo sasi kawanda kirinyabigo mutundwe kirinyabigo ye wali darusu inshallah mukisera kino zikirizo lwakadde akaduse emisinde onaku lwotali wo twalika ensonga mudiro naye nga ensonga eyo ensonga twagitunuulira ng'akaseera bwe kali nti buli kiseera kyogererwamu ebyo binyinyini ebiri mu kiseera ekyo olwaleero tuli mukuzzayo kw'abaana mu masomero
10: yensonga
11: eri mudiiro naye ku mulundi guli gwotaaliwo twatunuulira nnyo triangle ekirungi njogera ne musomesa my profession triangle ginkubira
10: yeno njikubye wano
11: webale nnyo eyina ensonda mmeka
10: era ensonda emu bbiri ssatu
11: kati ensonda emu ginfuulira muzadde
10: eyokubiri
11: ginfuulira musomesa
10: eyokusatu
11: ginfuulira muyizi
10: nkulaba bulungi
11: kakati eryo lyessomero waliwo ekiribulamu ebyo ebikolo ebisatu singa biba tebiriiwo
10: somero teribao.
11: Somero libao.
10: Teribao. Waino kubawo muzadde.
11: Aha.
10: Ni waberawo omusomesa.
11: Aha.
10: Ni waberawo omwana.
11: Hey.
10: Kakati ekiri mu triangle wakati wano.
11: Eh. Hey.
10: Katubitwale nti bye bizimbe.
11: Webale nnyo. Kati ate ne bizimbe.
10: Hey.
11: Omwana asobola okusomera muti.
10: Nkufuna.
11: Ebizimbe ebyo bitabeerawo.
10: Eh, hey, na ye.
11: Kubanga Abe danazi kuno. Abana baali basoma. Na inga tibasomera mbizimbe. Nga tusomera mubisagazi, mubimuli. Nga tusomera muzijia, mkompaundi. Mwaza mizikiti. Chitekede.
10: Mkulaba seka.
11: Na hira abana baku atangane. Kati beba emu piba Uganda.
10: Na hira seke vitu bigenze bichuke. Na tuwa yange no waboje tegereza. Bojira wangabu.
11: Wakati waliwe chibulao.
10: Wakati waliwe chibulao. Chira gabi ebichi. Yebizimbe mungeri yona. Oba mzikiti. Chibachi, chibachi zembe.
11: Akati tubikirize. Evi, tuwa yange yungabu ojikubie. Evi, ntuwe bebisatu.
10: Mkulaba.
11: Wana sewa gude kwengu msumesa. Omutendeke.
10: Yesebo.
11: Njagaro nzijireko chimumbuli na vesome nolibao.
10: Kuvino, biombiri lebuemba bitumwe lite.
11: Biombiri nsatule.
10: Bemba, chiruwa chemwenzijako chimu.
11: Bojako omuzadde. Esomero libao.
10: Kakati, bwenzijao omuzadde.
11: Esomero libao.
10: Esomero liya nachewa. Ngateri genda kula kubamulekwa. Lisobolo kubao.
11: Bamulekwa ni wabazala.

0: funa.
1: Omusomesa yet ago muzadde. Omuzadde yet ago muyizi. Omuyizi yet ago musomesa. Abantu take a triangle ako.
0: Kalaba ngale katambula.
1: Okitegedde. Na yetugenda ne tutuusa ekiseera ky'essomero.
0: Nkufuna.
1: Ne tulabanga omusomesa ono atandiseewo ebizimbe ku by'ogambye wakati wano ebibulawo. Ng'alina kunoonya bazadde abasaba abaana.
0: Bamuwa abaana.
1: Kubanga ne bwasanga omwana mu kkubo. Omwana ng'omusomesa tanoonya mwana.
0: Yate masomero ameka agalina ebizimbe nga
1: tegalina baana. Okitegedde.
0: Era gamaliza tegatukoze ekitegayimiridde.
1: Kati kitegeeza nti omuzadde. Pulogulaamu ya leero ekisaanidde. Ekisaanidde tulaba nti omuzadde omusomesa yasooka okufuna ekirowoozo olw'okuba nti ye profession ye yakusomesa.
0: Nkufuna bulungi.
1: Bw'atandikawo essomero.
0: Yeetaaga abaana.
1: Asooka kunoonya kifo w'agenda kusomeseza baki?
0: Baana.
1: Bw'amala kitandika. Anoonya bazadde.
0: Bamuwe ki?
1: Bamuwa abaana.
0: Bamuwa abaana.
1: Kubanga ne bw'asanga abaana mu kkubo. Tasobola bala ne baana mmwe mbayita mujje musome.
0: Naye banajja bayinza obuta.
1: Obaye
0: tubakubwa kya sulira fees
1: oba kitegeera kitegeeza anti mu buli ngeri omusomesa ono asinga kwagala muzadde
0: nkutegeera bulungi
1: era gwa ino respecting enyo
0: asobola kumujja mu abaana nkulaba bulungi
1: okitegedde akati gwa mara okuwa omuzadde ono ekitiibwa kati omuzadde yakkiriza n'amuwaaki
0: n'amuleetera omwana
1: bw'amala omuleetera omwana kitegeeza omusomesa ddamu mu nsonda eyookubiri n'atwala omwana ono nga ye mukama we
0: asokera ddalo baasokerwa
1: asokerwako
0: kutegeera bulungi
1: kubanga omwana waatali omuzadde anaakuwaaki
0: nkulaba bulungi jjo
1: sente zo ne biwasoma okwogenda
0: ganyumubufunze omwana ono
1: yensonga
0: ye
1: kasitoma
0: omusomesa asokerwako ate twebaze mukama Katonda profession yaffe ey'obusomesa zezimu ku profession entono ennyo kugamba woberera awo nyiri business nokubakira yatu wemigo
1: okitegeera nokubira ddala mukamaawo
0: okitegedde
1: kakati tulina kye tubadde tunoonya mu ki ekisaanidde nti omwana ono tunoonya mu musomesa ono ekinene nnyo kyagenda okussa mu mwana ono omusomesa tumuwa ekitiibwa nnyo
0: kinene ddala
1: kubanga yasomesa buli omu mu ggwanga lino
0: kufuna
1: yasomesa ba pilot yasomesa ba driver yasomesa ba engineer yasomesa abasawo yasomesa ani yasomesa abasomesa
0: buli mulimu gwonna gutandikirana kunoonya
1: musomesa okitegedde naye omusomesa ono ebbanga lyamalanga yeetisa obuvunaanyizibwa obwo kitegeeza nti tulina omwana ono okumufuula ng'omusomesa ono kyetwagala nti omusomesa amuteekemu kyetwagala
0: nkufuna bulungi
1: omuyizi ono ayina okukwatibwa obulungi ng'akwatibwa bulungi ku saidi y'omuzadde ne ku saidi y'omusomesa omwana afune kyakola ki
0: kyayagala
1: okitegedde omusomesa tumuyise bulungi era tuvumirira nnyo abazadde abagenda ku ssomero nga waliwo ensobi ezibaddewo
0: nkufuna
1: omusomesa ng'ali mu kilaasi asomesa omwana yafunyemu obutategeerega oba omusomesa alina kye yakoze ensobi omuzadde n'atandikira eri mu luggya mu compound
0: najjanga
1: njagala mwami se wagudde ticha se wagudde onjagaliza ati n'abaana kwegamba n'ovuma omusomesa mu baana oba mu ssomero lyonna ne basomesa banne n'omusense bulaba oti ekyo tukivumirira
0: kutegeera bulungi
1: okitegedde ne tuvumirira ekyokubiri kyekyomusomesa okudda mu luggya oba mu kilaasi n'ayimiriza omwana omuyizi ono atatuukiriza byetaago bya ssomero
0: nkufuna
1: oba atatuuse mu budde bwa ssomero
0: nkufuna bulungi
1: n'amulangira kitaawe muli baavu muli banaku mwasuza enjala ne kitaawe laba naye nga tegudde olubega kitaawe tasobola nakugulira mpale tasobola nakugulira oba bitegedde
0: kakati oyo mumulabe ali wano atusumbuwa muzadde we yajja wano egayirira fee nasasula
1: n'anyumiza kiraasi
0: yonna ewulira
1: era n'anyumizaga oluusi waliwo n'abasomesa abali mu madirisa bawulira omwana n'aswaluka n'awulyanga nga kwegamba yenna aweddemu nga takyasobola nakutuula mu kilaasi mubanne era bwe bafuluma mu break time ebweru abaana bano batandika okujerega oli otuzanyirako tolina na sente zakusoma weegayirira bwegayirizi ne bakadde bwe bakola okitegeera olwo omwana aba tokyalingiddwa obwongo totale

0: ofisi ye Kabamba, kuliko Julius Kihande ye Mutendeke amanyiddwa, kuliko second lieutenant Eri Tumwine, kwaliko Sam Katabalwa oyali ne mukugunyo, kwaliko Magara oyali yali mulungi nga naye ebyokulwanyisa abimanyi, Rubereza naye yali mulungi nga ebyokulwanyisa abimanyi, saako ne brigade ya Ahmada Seguya naye yali atendekeddwako ne mukama waabwe Museveni mu kiseera kino ejeno Yoweri Kaguta Museveni, naye baali batendekeddwa abantu musanvu be bagenda okulumba Kabamba. Naye ku bonna abalina obukodyo bw'okulwana kwaliko abantu musanvu gokka kwaba asatu mu abasatu be baali bagenda nabo okulumba Kabamba. Bw'oba ojjukira mu programu yaffe yayita Muzeeyi yakugamba, Muzeeyi Semayiri Mutanzava eri ebukomero Kanzira akugamba nti bagendanga ne basimba layini nga balwana, naye nga ku bantu bonna bonna abasimbye layini balina emmundu bbiri, emmundu emu eri mabega, emmundu emu eri mu maaso.
1: Banafu abamu ne babajja emmundu nga tulinamu, twagendanga ne tusimba layini wano kkubo nga tulinamu emmundu bbiri, ensembe emabega nekulembedde ezirina amasasi, masasi tulugalina. Fwe abasigadde ne tubajja ebitiri byaffe, twalina omusajja abibajja n'abisiiga bulaaka nga fenafena tukumba nga baga nti fena tuli bayeekera, n'agamba nti kati akwata Butida naye aba erina amayinja mupale, osobola Butida abasobola ebiti bino okumba akasaale nga byonna tubirina fena tuli balwanyi.
0: Bano batandika okulumba bakola mission ey'okulumba Kabamba bafuneyo emmundu. Mu Kabamba bwe baali bagirumba buli omu yaweebwa omulimu gw'alina okukola. Balumba Kabamba ng'ennaku z'omwezi mukaaga Februari omwaka 1981 baagala okufuna emmundu ze bagenda okukozesa bazigatte ku ezi 16 Kihande ze yali abagidde mu balakisi y'eggulu. Kihande yaweebwa omulimu gw'okugyako ebyempuliziganya okugenda akube communication room, awo Kihande we yali agenda okulaba nti akyankalanya ebyempuliziganya. Kihande bamuwa okugenda bamugamba ogenda genda n'abantu musanvu gw'oba omunaana, naye tebamuwadde bali abamanyi okulwana wabula bamuteereddemu abantu abatamanyi kulwana, ye komanda agenda okulembera ekibinja ekyo yekka yamanyi ku by'emmundu. Julius Kihande ayingira balakisi ye Kabamba atandika okwonoona system y'ebyempuliziganya. Jeno Eri Tumwine baali bamuwadde kinyalinga mulyango oguyingira mu Kabamba, bwe baali bamuwadde okiryalinga ne banna abalala be baali bamuwadde nabo. Bano nga babawadde bamugamba nti bw'otuuka ku mulyango oguyingira omusajja ali ku kota gadi omusirikale aliwo, tokuba essasi lyonna mumukwate mumunyolo obulago nga bakomando. Training gye bali bamaze okufuna e Munduri Tanzania, ebyo na bali babayigiriza okunyola obulago okukozesa ebiso. Sachi yali second lieutenant Eri Tumwine bwe yatuuka ku kota gadi, akasajja akaaliwo akaali kakuuma kota gadi yeti yakalonza yalabanga kema maza n'akakuba essasi, laba bwasindika sigino Eri mu barracks, abasajja ne bategeera nti tuwambiddwa era tulumbiddwa. Banno omusanvu n'Ekihande nga kwali ow'omunaana bali munda mu barracks bamaze okumaliriza mission yaabwe ey'okuggyako communication ebyempuliziganya babiggyeeko. Second lieutenant Eri Tumwine akubye essasi, bano bategedde waliwo okulya n'okukomba essuwaani, amasasi gaavuga baalwanagana, era wano we waasookera ddala mu kibinja kya Kihande Julius kye yalina abaali munda ne bakubako omuntu omwe essasi mu vivi. Y'omuntu yasooka okukubibwa essasi mulutalu runo mulwechi nana mugumu ye ya soko kubi wesas mvivi ensobi ya kolebwa ani ya kolebwa eritumwine bani baliba mugambi omuntu munyole kulago ni ya labake mamaza naga akanka kubesas
2: omuntu ya soko kila dalo kubesas mulutalu runo iranga ye yali omuntu yali apanzo mpango guna kukulaba ntibafu ne mungu yali Julius Chihande bwamalo kubi wesasi muvivi esasi teli akwata kuguru teli akwata yakwata muvivi mwenyine bamu yola yola okulaba ntibafu rumawo mu barracks ye kabamba webali already enso bimazo kugwao mission eganye kabamba alimu kuambibu lunakuruwa umurundi ogwasuka nina kuzo mwezi mukaga omwezi ogwo kubiri omwaka lukumuru enda chinana mugumo agana ama uli egano gagwa mumatugaba luanya avala jebali bajeno David tinyefunza sejusa salimu sale ntikabamba jibadi bagenzo okuwamba tufune evyo kuruanyisa biganye baru wana chisobu kachona okulaba nti bannaabwe abali munda bafuluma sakone Julius Chihande yali akubiddwa essasi afulumizibwa bavaayo na ye otera okulaba abajasi nga bali mu lutalo baba America bagenze mu Afghanistan munnaabwe ne bamukuba bagati tumuleka mabega tumutwala mu nnyonyi ne bano baalwana kisoboka kyonna okulaba nga Chihande bamufulumya bwatu ne bamufulumya ne badduka nga badda munkambi yaabwe eyali esinga eno nga bamutwala eyo okulaba nti afuna obujjanjabi ne bamujjanjaba kooko n'afunamu obujjanjabi ne bamuteeka ku nnyonyi ne bamutwala ne bamuddusa wuyo yogayoga bamututte e Nairobi. Julius Chihande yajjanjabibwa e Nairobi okumala omwaka mulamba nga tali mu lutalo bamututte e Nairobi okujjanjabwa. Bwe bamutwala e Nairobi okumujjanjaba ne bamala okumujjanjaba n'awona yagenda Buterevu teyajja Uganda Buterevu yagenda Buterevu n'agenda e Libya ng'ekimututte e Libya kiki kugenda kwogerezeganya n'abasajja bali aba Libya babayambeko ku byokulwanyisa balwanyisa obote alabika nti yali afuuse ekizibu era Chihande bw'asala busazi bw'ati n'agenda eri n'ayogerezeganya n'aba Libya Gaddafi nakkiriza okubawa ebyokulwanyisa Salimu Saleh naye ne bakwatagana bonna nga bali e Libya mu Tansava tugamba nti ekibokisi ekyajjiramu emmundu baazireeta zaagwa wali e Kanzira era bwe baakitemeratemera ne bajjamu ebyokulwanyisa ebyali bireeteddwe Salimu Saleh ne bikwasibwa abalwanyi okutandika okulwana. Julius Chihande awonye akoze omupango ogw'okuddamu okulaba nti badda mu nsiko batandika okulwana. Abasirikale bano basanganga ambushi nyingi ezakolebwa abayekera bobote babagwanga ku kiyifu yifu bali ludda wani bagenda bakuba mubamu mu balwanyi abatyerabira abayine nnaku zibatagenda kwerabira ye Jeno David Tinyefunza Sejusa sako ne Jeno Salimu Saleh Kalebu tebali erabira lunaku lwa mwezi ne Chihande wadde yafa naye luno yali alunyumyako ng'olutabaalo olunaku lwebataligenda kwerabira zinaku z'omwezi nga abiri mu lumu Februari omwaka gwa 1983 olunaku lwebaali e Bukalabi e Katiti lwebaagwa mu basirikale ba Dr. Apollo Milton Obote abakyoli abaali beetegese obulungi abalango abateeso ne bagamba katukube mmwe mukijje mu enjawulo abasirikale bano ababa yekera Salimu Saleh ne basejjusa bakube mmundu nga bakube mmundu nga buterere abasirikale sigamba tribe yaba kyoli ngamba bula abasirikale abali abamaje agali aga amini Dr. Apollo Milton Obote Tito Okello Lutwa bali n'Obote balwanyisa abayekera ba Museveni Salimu Saleh era mu lutalo luno mu kulwanagana kuno okwali wano salimu sale baamu kubama sasi na agwa wansi baamu guru baamu kubama guru na agwa wansi nina asigalanga alwana nasigalanga akute mundu akuba okusobola okulaba nti babuka mukibali baguddemu sejusa nakwata salimu sale nga bwamusika bwati amuzze emabega yiwa nafuse commander rapid response force yafuse commander sejusa akuba salimu sale na yakuba kwasize mundu mukono gumu amaguru bagakubye yewalula bwewaluzi akuba bakihande bakuba balwana okusobola okulaba nti no betawuluza kuba yekera bano abali bagamba nti aa lero mwetuino okuba malaka babba mutufu ekatiti mwenali njogera ne muzeyi yangamba wafirawo abantu babwe bangi nnyo naye nabo bakola omulimu ne bakubirawo abayekera bo abasirikale bo bote bebali bayita adui nabo bali bangi bebali kawo nga bamaze okubasootinga era wane katiti abasinga obungi bo bali bamanyi nga muzeyi Dennis abasinga obungi bali bamanyi jeno sejusa wafiride kubanga amawulire bo gyebali gabatuukako nga bagamba nti sejusa ne salimu sale babakubye naye salimu sale akyalimu akalamu naye sejusa alabika afudde gano gabagwa matu abalwanyi bangi ne batandika okuwotookerera ne bagwamu amaanyi nga sejusa bamukubye amaguru bamukubye emikono nga asikeddeko kikuba mukono ne basika ne bongeza emabega ne bafuna emmotoka kwe bamuteeka ne bamuddusa mu ddwaliro ne salimu sale bafuna obujjanjabi mutuufu ne bogamba wayita mu ttanuulu muzeeyi yangambye wayita mu ttanuulu ku lutalo olw'okulwanyisa obote naddala nga muli wali ekatiiti olunaku lw'ogamba lw'otagenda kwerabira omusajja agamba nti taligenda kwerabira bo baakaabako ku maziga nga bamanyi ogenze muzeeyi Akimaka Dennis agamba baakaaba ku maziga nga bamanyi omulwanyi waabwe Namige jeno sejusa agenze era bwe bavaawo nga bamalirizaawo ambushi ewedde bagikiriyalize sejusa atwaliddwa mu ddwaliro salimu sale atwaliddwa mu ddwaliro olwo Brigadier Kihande Julius akutte mu nkasi yafuse commander wa response rapid front Julius Kihande afuse commander yali mu nkasi azze mu bigere bya salimu sale azze mu bigere bya sejusa kati ye commander ne bakuba emmundu ne bakuba emmundu ne badduka ne baddayo ku besi yaabwe ne babumulamu nga mutuufu balaba ekibatuuseeko tebakitegeera bakomanda baabwe bakubiddwa saako n'abamu ku balwanyi baabwe balugenze naye ng'ate bafunamu essuubi nti ati balina kye bakoze tebasobodde bamalawo bonna abamu ku baali mu missioni eno ey'ekatiiti wano e Bukalabi mwalimu Kashaka Julius Kihande Ahmed Kasirinji ne Muhwereza bano baalabira ddala n'amaaso gaabwe nga balaba munnaabwe jeno David Sejusa Tinyefunza abagendako salimu sale akubiddwa ate sejusa bamukubye bubi nnyo ne balabanga mutuufu olutalo luganye bagwamu amaanyi bambi olw'okulaba nti bakama baabwe baali bamaze okukubibwa bali wansi si kunyooma nti baali banyooma abaali basigaddewo abaali babakulembeddemu omwali Julius Kihande Ahmad Kasirinji n'abalala ne bagwamu amaanyi era abamu baatandika okutolotooma ne bava mu kutolotooma ne batandika okwatula nga bagamba aa tetugenda kudda mu lutalo olutalo luganye abantu yingiza mu kino tetubalaba bali ludda wabbo nga balaba olutalo mu tena jerulaga era ne baagala okudduka bave Bulemeezi badde Musingo ewaali enkambi yaabwe bino babiveemu amawulire gano abayekiranga baagadde okudduka okuva mu lutalo olwokubanga Sejjusa akubiddwa olwokubanga Salimu Salah akubiddwa bannaabwe abalala abasoba mu kkumi balugendeddemu ekatiiti buli bakirowooza nko bagamba tetuna gye tulaga olutalo luganye beekalakaasa enjogera ennyangu beekalakaasa ne bagamba tetudda mu lutalo lutalo oluganye amawulire gano gagenda gatuuka mu matuga eyali mukama waabwe era mukama waabwe ne kaakati Ssenkaggale Jeno Yoweri Kaguta Museveni nti abayeekera bannaffe baganye okulwana bagambye tebagenda kulwana bakooye bannaabwe bangi bafudde ng'omulwanyi Namigo banga omukulembeze yabawooyawooya n'okubalimbalimba n'aga nti aa ekyo kye batukoze kitono waliwo kye tugenda okukola eky'amaanyi ekisinga ku ekyo kye batukoze temuggwaamu maanyi mwambale mutegeke tugenda kukola olulumba olwokubiri e Kabamba bajjayo batandika okuwawula emmundu eneekuba enutekuba bagende e Kabamba omulundi ogwokubiri naye bano baba tebannaba kugenda Kabamba ababadde beekalakaasa bakyaliwo weewaawo baali bamaze okufuna information okuva wa mukama waabwe abagamba ekyokukola naye abeekalakaasa bo nga weebali balumisizza ogw'engulu mukama waabwe eyali second lieutenant mu kiseera ekyo eri tumwine n'avaayo n'aga nti abasirikale tebalina gye balaga abasirikale bayala abasirikale bakoowu tebalina mazzi embeera gye baalimu twakugamba nti abantu bano baatambulanga ekiro n'emisana nga tebalina kye balidde tebalina kyakunywa bali mu ngoye ziddugala jjukira olugoye oluddugala okuluteeka ku mubiri n'olubeeramu leero n'olubeeramu n'enkya lukuleetera okufuna obukoowu n'obulyanga olwetamiddwa yembeera bano bagayi gye baalimu baatambulanga mu nsiko ebyokulya byabaggwako ne batandika okulya obukwansokwanso tumwine n'agamba nti aa abantu bakoowu tebagenda kulumba Kabamba buli lwe yatuulanga n'ajjukiramu ekyali e Kabamba bwe baalumba e Kabamba olwasookera ddala nga baagala okufuna emmundu kino nga tekimusobozesa kuwagira abasirikale bagende e Kabamba bano batandika okwekalakaasa ne babagamba bakama baabwe Kihande Ahmada Kasirinji ne bakomanda abalala bonna abaaliwo ne bagamba order ni order tugenda Kabamba kulumba era ne bakwata abasirikale bineje abantu bano abaali mu nsiko baali balina kye bayita empisa etagambika bano baali balina empisa etagambika bano baabakwata ne babalya kibooko 55 buli musirikale yali yeekalakaasa nga agamba tadda mu nsiko kulwana baabakuba kibooko 55 mugaana okulwana wenini baabalya kibooko 55 bagamba ate mwambalire mmundu tugende tulina okulumba Kabamba oyagala toyagala nsululu moja basimba layini ne bagenda okulumba Kabamba empisa gye baali baateeka mu bantu bano abasirikale bano yali ensufu nnyo
3: betuyita abaana baffe abaamuseveni
4: mwambayitanga baana bammwe nga mwe mubafumbira emmere
3: befumbiranga
4: naye nga mwe mubawa emmere
3: betugibawa kati ekyokubiri nga betubalabako betulinganga abalabyeba omanyi Katonda nga bakugambye Katonda agenda kujja akulabe nga be baana bali ogamba waliyo n'okufa
4: buli maama buli lwe mwawuliranga ku ekigambo ekigamba nti abaana bammwe bakomawo
3: bajja
4: bagenda kujja kubalabako
3: okukima emmere
4: mwebuganga
3: ekiro emmere basindikanga ya batano ne bajja ne bagisima ne bagikunganya era nze okusooka nasooka ne mbawo ensawo munaana
5: ezaaki
3: eza muwogo naye ne mbawa neetamu ne bafumba ne basokola ebinyeebwa ne balya ne batandikirako egundi ne mbaterako n'ensawo y'ebinyeebwa ne bagenda ne bakomawo era ne badda ne bakola ki olwo tutandika okugenda ng'omwami agenda asolooza emmere mu bantu
5: omwami mwami wo
3: agisolooza
1: nze njikuŋŋaanya
6: ti eboxi za DP zajjulanga obululu kati gavumenti eyokuba nti yalina amaanyi kankozesa ekigambo amaanyi oba obwa dikiteeta nga teryayogerwako kati bwe bagendanga okulaba bwe balabanga ebokisi za UPC teziriimu bululu ate ngaeza DP zijjudde kati nga baddira ekipande kino ekya DP nga bakijjako nga bakiteeka ku bokisi ya UPC kati ngaekya UPC bakijja ku UPC bakiteeka ku bokisi okubadde DP bwe batyo bwe babbanga obululu era bwe batyo obululu nekikola ki ekigenda nga kikola bwe kityo kakati omulangirizi w'akalulu yagenda okulangirira akalulu yakalangirira ku mmundu ku pisto
5: byabakama
6: w'ekiseera ekyo
5: bweyali alangirira akalulu waliwo emmundu bamugamba
6: langirira kino yes nalangirira nti UPC oba obote awangudde akalulu kakati ekyo kyanyiza nnyo omu ku bakandidaeti abaali beesimbyewo kubanga yali akimanyi bulungi nnyo nti UPC teyinza kuwangula kalulu kakati yagenda okulaba nagamba no sikkiriza bivudde muki mukulonda
5: olwani ayogera si wa DP wabula ayogera
6: y'omu ku babadde beesimbyewo ate nga y'omu kubakutta ekifo ekisembayo UPM ekiseera ekyo yayitibwanga kamanda oba Yoweri Kaguta Museveni olwaliro gwe tuyita jeno Yoweri Kaguta Museveni era pulezidenti wa Uganda
5: luli yali ayitibwa
6: yali mukozi mu gavumenti
5: mu
6: kakiiko k'ebyokulonda oba yali mukozi yali omu ku baofiisa ba gavumenti tugombe bwe kityo ife bye yalimu n'agamba no ebivudde mu kulonda sibikkiriza era n'olwekyo tugenda kusala amagezi gonna okulaba nti tukomyawo obuwagizi obuwanguzi
5: teyagamba bwa DP obula yagamba obuwanguzi
6: bwa bannayuganda
5: tugenda kulaba tulwanirira obuwanguzi
6: bwa bannayuganda
5: olwakwatagana wamu ne DP
6: naye mu kulonda teyagamba nti ngenda kukwekuusa ku DP ye yagendanga yo omuntu n'abantu owa UPM n'ekibiina kye naye mu kugenda teyagendanga wa UPM yagendanga agenda okuyeekera gavumenti
5: okulaba nti bannayuganda bafuna
6: obwenkanya yes kakati ebikolobero byonna ebyajja bikolebwa kuva mu kalulu k'ekinaana kinaana mu gumu awo n'atandika okugenda ng'atambula muntu ku muntu abantu abaali ab'amaanyi ye be yali amanyi ng'agenda abeebuuzaako n'okubasaba obuwagizi era embeera eyaliwo mu biseera ebyo abantu abasinga obungi bakkiriza kubanga baakimanya bulungi nnyo nti mwami Ssemwogerere ne ttiimu ye tebajja kusobola kwaŋŋanga musajja oyo kubanga yali w'amaanyi n'abantu byalina baali baki b'amaanyi nga bwomanyi gavumenti eba n'emirandira gyayo mu miruka mu myalo wa ku magombolola ndisoono kati ewaffe twalina omusajja bamuyitanga Diriisa yali akolanga mayumba 10 bamayumba 10 b'ebiseera ebyo baalinga banene nnyo olwaleero oyinza omugerageranya ndowooza Ladisi talina maanyi
5: naye yandibadde agwa mu kiti ekyo
6: kubanga Ladisi abamubaka wa pulezidenti yes kati Ladisi ayinza n'okujja wano kati ku Palo FM n'ayogera ekigambo ne mukigaana ne mumuziimuula n'omugamba nti akansoke nkubireko gundi essimu n'akuwa obudde n'okubira gw'okubira essimu nga Ladisi ayimiridde awo naye ebiseera by'emabega mayumba 10 byajjanga bw'ati nga teri kigambo kiyinza kwogerwa nga teri n'omulundi no era eddakiika sikendi busikendi zinga ebyuma byonna byamaziddwa okwonoonekebwa buli kintu kyonna nga mazino kijjawo So no becho wechitibwa Museveni nasala kugenda mu nsiko kakati betwali tuli bisena lini mwana mtumye kanali mu 13-14 jenalina kakati bakadde bange tata wango oyo ngawe kugamenti ali msajja wa manyi nyo yali mu DP atenga ina ni kasente kakati nata niko gamba nedda tetujja kukiriza kufugibwa government yobote geise mukuba kalulu nasalo na gamba nti tujja kuwagira omulenzo na asazeewo okununula eddembe lya bana Uganda
5: tata William
6: tata wange Wilson
5: Wilson
6: katende
5: agamba tugenda kuwagira omulenzo
6: tujja kuwagira kakati munange ngabo omanyi ebirungi ngabo manyi tuyinza okwogera ebigambo byonga bisatu government ezisinga obungi zibanda ba intelligence babambega simanyi government yobote byategera nti naye ne uyamanya kubanga yeziranga nnyo abantu be bamanyanga nti baamanyi atenga ba DP kubanga ndozo bote yamanya nti aba DP be bali mu lukwe lw'okuwamba government abatamwagaliza kati nasukuma message muba ofiso mu bantu be kati buli wali ngo munene yenna tebamulekera bulamu tebamulekera bulamu nga bamukwata bamubuzaawo bamukwata bofuna chance ne bamutira mu maaso g'obufunya omukisa naye abasinga babuzibwanga obubuzibwa abala babatiranga eyo mu nsiko kati waffe waliyo omusajja bamuyita Kiyingi kati olwaleero obumanyiro maama we Kabula tata we Kiyingi oyo y'omu ku basajja ababuzibwawo na kakati omulambo gwe tegulabikanga oyo lwokuba nti yali awagira DP yali ate y'omu ku bantu naye abaamaanyi tata wange omugenzi Katende olwokuba nti Wilson yali musajja mugagga baamukwata ne baamuteeka mu kkomera naye oluvannyuma lw'ennaku nga ziizo olwokuba yalina sente n'asalawo okugulirira ne bamuta n'akomawo n'abeera ewaka ebbanga ttono nnyo lyeryo liiryo naye nga bamulanga nti Katende abalabika awagira abayeekera era abayeekera bamuwe emmundu ayina emmundu tebaleeta ebizibu bingi kati mu bbanga ttono nnyo mu bufunze abasajja abo bagenda ne batta abantu bwe batta abantu ne baleeta emirambo gy'abantu ebiri ne bagiteeka mu kisaka mu ttaka lyaffe erya taata bwe baagiteekayo ne bagikweko bagisuula munda bati pa nga ne baabatanga leero ekinozo bakiro ne bagisuulamu ku makya 12 12 ba 11 nga ku makya bukyawo ne bakeera ku makya nga banoonyi Katende yassa abantu ayina emmundu ne bamukwata ne bamutwala mbuga nti olaba emirambo gyose olina emmundu olina emmundu ne bamukunguza paka amutwala eyo mukomera baliyita Kyamugola Nyimbalala Kyamugolanyi eyo yali kkomera lyamaanyi nnyo nga libi ndowooza lyoyinza okugendageranya olwaleero Nalufeenya Nalufeenya y'olwaleero obantu za Nalufeenya
5: yayita
6: tukozesa Nalufeenya ne bamutulugunya nnyo kama lobukamazi kakati mu biseera ebyo tata wange nga ali mu kkomera nga bw'omanyi kakati tuli mu dduka enseetandisa okutabanguka manyi olutalo lwagenda okutandika lwatandikira mu western ne lujja luti naye nga olutalo mu western tilwaliyo nnyo era aba western tebaafuna buzibu mu lutalo lwa Museveni
5: ati
6: ngambye mu western lwali mu central lwali eyo muba eno banabbanje bayita batya
5: ne kakumire
6: side ze ye Bunyoro side ze Busoga katonotono and so on kakati tuba tuli kusomero nga tusoma tugenda okulaba nga abantu batandisa okugamba nti bannange tuwulira bayeekera batandisa okuyeekera gavumenti yobote and so on kati amatu mu tawuni batandika okuddukamu kati twalinawo emmotoka zaffe zaaliwo twalina emmotoka bbiri twalinanga stout pick up ne Land Rover kati nga omulimu gwe twali tutandisa okukola kwe kusomba abantu basengula okubajja mu tawuni okubatwala mu bitundu ebyewala
5: gyebasobola okukola nti
6: bafuna okudduka kakati nga tubavuga tukumacya tusomba abantu n'engugo zaabwe nga tubatwala kamugezi mukange komonge esomba bwe twamala ndoze banga lya wiiki namba kati eky'omukisa omulungi oba omubi kati abantu b'ewaffe baalozako ku lutalo lw'ansanvu mu omwenda olwajja kaamiini kubanga jukira lungi lwava kyotera lwava
5: Tanzania ni
6: sabasaba ezaakuba ekibuga Masaka nezireka ebizimbi byonna nga bigudde kakati bwe baawulira bali bakava mu sabasaba y'ensanvu mu omwenda ate kinaana mugumu tugenda mu kyana mu ebiri olutalo lugenda kuddamu kati bwe baawulira ebyo ne badduka mu kibuga
5: mwene mutandika okusomba
6: tusomba abantu twadwala saidi z'ekaceere eyo ku nnyanja eyo wala eyo twagenda okumalanga ewiiki bbiri ng'ekibuga abantu abakirimu ng'obalaba bale kati nze okuyingira amagye
5: olomuzeeyi mumuleseyo mukomera
6: muzeeyi ali mukomera
5: mwenye nga mumuwuliza
6: ng'ofunawo okuwuliza twalinawo omusajja bamwita Zaveriyo Mulindwa yalinga mukuza waffe n'abalala naye kati bonna bambi Mukama yabatwala be baagendangayo nga bwe ŋŋambye nti bo bali balina kasente kati okugendangayo eri ekintu kidogo kyakolanga nga bawaayo sente nga bayingirayo bamulaba nga batukomezaawo amawulire kwe kuwuliziganya okwalinga waawo.

0: musambu zero bili kumina mukaga chenda mwemu abili mumusambu
1: Obufumbo yendaga ni yoluberera eri wakati w'omwami n'omukyala naye ng'ebeeramu ebisoomooza kati pale FM wakati mu kutembeta ensonga z'obufumbo tukukyuseko program obufumbo mwetuyegera enkuzanya abaana okugonjola ebizibu mu maka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda ekwata ku nsonga z'obufumbo buli lwa sande ssaawa nnya paka mukaga ez'ekiro obufumbo wano ku 17:09 pale FM
2: Abillahi minashaitan rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chikumi musambu katanyizo mwela pale FM ketuli. Adate kwaniriza nyum program ufumbo kwebaza byonabyo sabudde kuwango kola kuna kulalero. Abaina yimfunye birunja alhamdulillahi rabbil alamin abafunye abawaide abafumbidwa abafunye ubufumbo butufu abakoze anniversaries abayanjudde so abakyadde namuna ensonga yamwe yakuba nti obuli awo muguka mu kisaawe kino ekyabafumbo tubayuzayuza mwena ati namwe obuli awo abakyali mu transit mwenye bali babeera mu transit awo agenda tagenda guka taguka na yetu sababu ishtiwa Allah subhanahu wa ta'ala mwena awaguse monsi ensubize eyo bufumbo ze kalungi ya haya msafa anate mkutu kwa chukumu sanfu katonye zi mwenda kuali mtu wabuli jol na kuluwa sande tubira wanonga tugina maso na kwejuka nyangiri jitu suru kubango huli ya ututambu za mama kagafe tuwe kuwa mtoche tusuru kwe ulida mwe awali yunafa awali wano ngeri jitu suru kusamu okulaba nti obuli awo tubeera abantu abateredde obulungi ng'obuli awo tuyinza okuba abeesimisa obanamu abeesimisa mu ngeri efaanana bw'etyo mbiraneseka Yusufu Mutimba njagala kusaasira mwenna bannange abafiiriddwa naye mu ngeri enjawulo okusaasira nnyo famire eya mukadde waffe tuzisonna ku lwaliro Kalifa Gubingu abadde amanya bulungi musajja abadde ku bitaali abadde ku mikolo gyaffe gyonna abadde ateranye okutambula ne bamuzata and others njagala kubasaasira bamuzata and others atina okusaasira abantu b'emirembe wamu neeri ekibuga neyantwalako ekibuga eyo wamama we naye tu Allah yamujulude olunaku lwaliro mu bufunze badala omwaka guno bakalifa basatu batugenzeeko Kalifa Mukasa yasooka ate Kalifa muganda wange Kalifa Hudu naye Allah yamutwala so nga ate ne Kalifa Gubingu tumuzisonda ku lwaliro wali emirembe naye njagala kwebaza mwenna mikwano gya Kalifa Gubingu ekyamazima omulazi w'omukwano gwe gugwo tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wataala akkirize byonna muwe empere nungi twali naye muhijja eno yali yagala nnyo okugenda mu hijja naye finally omwaka guno yagenda mu hijja era tusaba Allah agikkirize kubanga ebifo byeyasembyeyo okubeeramu omwaka guno mu hijja so tubasaasira nnyo mwenna ababaddeyo bakalifa b'eggwanga lino bakalifa Sulaimani Rwanga mwena tubasaasira nnyo eyo sunati llahi fi lardi enkola ya Allah bwetyo bunsi tabidila tusobola kugikyusa nikyusa nnyo Dr. Ismail wali ebukomero abadde mukwano gwe omukubantwala yeeyo Dr. Ismail naye tukusaasidde nnyo kubanga abadde swabawo nnyo gwebadde mukwano naye emirimu kale wiki ebampavu ekyenkanidde awo wamu ebintu bingi simanyi jumagwa kisaaliddewa twagisaalidde mu kibuga wano wakati netutaneggwa
3: bismillahi rahmani rrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sebo kama wange era mukadde wange Sheikh Yahya Mustafa Kalungi
2: naam
3: abatuliza mwenna abami n'abakyala bantu bakatonda mwenna waliwo abantu betakyawuliza nga bose mulagu
2: naye gyali ndoza
3: abasajja bafe abo twatandika nabo nabalala mwenna abadduba Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh
3: nange kanneegatte ku ddoboozi lya Sheikh Yahya Mustafa Karungi okubagiza abantu bonna abafiiriddwa ate n'okuyozaayoza abantu abafunye ebirungi tusaba Allah bibakuumire ate abantu baffe Allah bajjuludde tusaba Allah subhanahu wataala abasaasire n'abasigadde mbuyinike Mungu abaddaabirize ondaku zaabwe ze balimu waliwo abalala nga tebafudde bali ku bitanda bafuna akisidenti nebirala tusaba Allah abanyige ebiwundu era abawonye kubanga huwa shafin ye yawonya tubasaba abawonye ajilan mubwangu insha Allahu taala pozi wiki eno nasaza kwa ku masjidi Musa kwa Afrikana nasaza juma nera ninjogera binayogete abantu nitubakubirizira nga bitutendekebwa kubakubiriza okutya Katonda n'okuyisa obulungi tene site wali wajajibirako mirembe na mirembe
2: abadia
3: wabula n'abantu okuleka legacy emikululo munsi muno nenga jya bulungi sikwogerako bubi nga bola bahitira teriyo omuntu yali ayogedde kuhitira bulungi wabula buli muntu agandi hitira dictator David alifaragana bwebyo so pozi waliwo omwe eyakuba esimu nagamba seka fetuli eno mukyalo mutubuliranga ku bigenda mbaso munsi ebigenda mbaso kaka golomolo kacyagaddwa era ne abagarugenda mumura era namwe tebanna kiriza abantu kugenda ekyo kyo mubere
2: rest assured
3: mulebe kuguna mulebe kuteeka bantu babatwala ku pressure si bagulawo wabula buli lwo nyigayo okusabayo visa kati bakulaga redi akati abakulu abwe banenyula
2: bajja kwenyula
3: ate mwe mubere nga mutadde niya ngeri alati
2: nti tugenda
3: esawa yonayona tugenda Pozi mbadde ko olwaleero nsibyeko ku TV awo nga ndaba amawulire nga bwe gatambula bakitebe kya Iran ekikulu bakiyita Khatamul Anbiya
2: ekyawo
3: nga bw'olaba Pentagoni nga bw'olaba White House kati nabo bayina ekitebe kyabwe ekisembayo okutowa Karan bakiyita Khatamul Anbiya Khatamul Anbiya Rwaleero fulumiza ekiwandiiko ekikakasa nti eyiye emitwalo 42 egy'amagye okwetoloola ensalo zaayo zonna emitwalo 42 okwetoloola ki ensalo zaayo era neekakasa nti Amerika tegeza neekemebwa nti yagala kulwana bwenebe yagala kulwana n'ekemebwa n'obuntu obwasigalira ku besi zaayo bonna bujja kuba nawulire ono esimeya Karabati waliwo gwe bayita Karabati speaker naye mukambwe muzibu shefu seka nayo buli musajja ne basajja bakulu ni bakambwe
2: bazibu
3: bakambe bazibu bagambye Amerika nti bayiyayiyo okulaba nga babaliriza omuzinga okutolotoka kilomita 1,000 okusobola okukubako nayo mu New York balabe kubanga olutalo bayitiriza nnyo ddufulumya mu Amerika kati abasajja ne babeera nga bali awo kugamba kiri mu gafu tekiwooma kubanga kati kutunulira abahuusi olwaleero nyinza okutunulira nabo bakubiriyadi
2: bakonga bagamati ababese ezimwe za Amerika nga
3: bete kulatikula olwaliro abahusi bayisiza bubi nnyo Gundi president baden tudulira president wa abahuthi bamuita mishati ngayogera mvuka mto ngayogera iranga saudi taiza kujitanga bebajita ndi yakwanda baba jita adubu suudi mwema wanapu kwa anyiga ata anyiga bubi adubu suudi uichikambu adubu suudi nawulila kakati embera nebera o paipo zikubidwa zama futa babu mandap na hui njini ye wambidwa katunuli lopugoromorobu wamanyi utunuli ya babu mandap wanga itero kuita mwa tebi jeno mwa Afrika na utunuli ya nebaloi kuhurumus nga zona ziri mwe tapu uraba anga ebe ya mafuta ye ino kwe yongera chapala
2: tuja kufuga huku bugari
3: gainzo kutuka gainzo kusigira mutwalo kumune chitunu singe mbeleke enda weti so tuina kusaba abantu wa wabirenga baka kana obusungu waka kati butunulira abantu bafwa
2: ya
3: ulufaru utalabanga ate ichizigwe chiriwo nti Sanaa tuweza jigira agira nyana Riyadh bino boku biswa Sanaa tuwena nyosho jakuwa chitisa na yate Riyadh ngana yubo jitunulira chivuga chirunji, chivuga cha mulembe
2: chinene
3: na yu mtu okukuba hivi kumpura araba saja bonabona kati inuane rie nkadi teche alivu ya sasirimu kari mwako sasa wari ya khizine zo mtawana lula wange stuka nge kunganyiza entumo yomusenyu we stukira wale ya negera nekola chimpozi zate chilala ila badnafu wa palestini mbade ntunulera kumaulide lifato warubi ya na West Bank waluwa mvubuko omu palestini aina wafunye kusawa gana na bachi na shekhi na tomo Israeli na yeha chiba kuzao bakute gana wivu
2: mamanyi
3: mbwane zifu ayuni wakua ta yuko gama mbira yuko wikulachi buwetio buwetambula
2: Era wetwatandika kuba wa twatandise okulaba ntufuna njogera ku byobutabanguko amini byokufiirwa bino nti walaba twatandika okuba nti nno twetaaga okuba ne ttiimu emanaginga abaffe era walaba awo okukola
3: emuzimumulago
2: tuteka okuba nababo kubanga wali babalisira mu jjumula kakati waliwo omulembe gwazze ti abantu bakyatema bitoke na migogo naga ndi waye tugenda wali gomba kasika ne mutemeri yawe migogo tugenda okunaliza ego nago mulebe gwako zeshi
3: nago gwa dibye
2: kiregeza ndi buli muziki tugwe nako teko kobera ko
3: magusan
2: awanalizwa abantu alla baba julude so kati chiwa kitegeza ndi okwete katika kutewa kutandika. Kubanga tunulile mbeira, nti nalikao mkwanu kwa ngenga afudi mulagao, ajifaizo. Nienda ba, abantu wa singo mwenye na kuzino. Abantu wa bafu na dalaba silamu. Baba leta, bagi na lakati, oye tuwa mu insurance mu company A, ejomo manijinga. Ne kampuni zinezimu simanyo watu wafunye huu kampuni zafe bidhati ezirimu abasilamu nga zimala nukula service ate nga ziri kumutindu kubanga sebo kankuhuli ulawe motoka ne muli wano wapa wade wagoni wageno bakulako kakati ate nga nafe mwenye mbani amta alai mbasilamu bafe walua abakole shigambecho na hii simanyo wabache tegeleza nti abantu abamu baba tebali te omanyi byaffe by'obusiraamu si bya jumula
3: si byamasappe
2: tubyekolerako ntya nafunye okutya nti omuntu ayinza okutuuka n'agenda wa funeral service kino kyagala kikola nti n'aba funeral service bajja kuteeka mu department nga zimu ddala bamashekhe kati abantu simanyi oba bali beetegereza nti abantu baba bagenze babakolako mu ngeri ensiraamu ddala
3: shekhe oliose n'oleeta ekigambo ekyo kati ngaazi omukiise wamwe abeera emulagaawo complaini zajja dda ate ng'abazireeta si basiraamu abantu abakola mu ggwanika awo baatutuukirira ne bagamba nti akubanga abantu mu kusoma kuno walaba amasomero ga Kibuli ga Nabisunsa nga Nnaani sigasomamu baana b'abasiraamu bokka naye ate abaana abo abasomayo abatali basiraamu beetegereza nnyo enkola y'ekisiraamu kati ate be banene abali mbifo ebikulu naye natuukirirwa omu ku banene abalabika nti bakwatibwako ekintu ekyo ne bagamba naye seeka nti lwaki temusomesa basiraamu bammwe bulombolombo bwammwe kubanga buli ddiini erina obulombolombo bwayo ate tetugendera ku bulombolombo bwa ddiini ndala nga nabo bwe batagendera ku bulombolombo bwa ddiini yaffe olwaleero basiraamu abali ku rediyo mukiwulirize nga kiva mu nze ate nga nze ndi mukiise mukulu nnyo emulagaawo nti mugenda eddiini mwagireesemu olugezigezi n'amasappe nti tulina bannyinaffe abantu baffe be bamala okufa tulina bannyinaffe abali ebweru ku byeyo be basinze okuleeta obuzibu abali America kuba batuwulira kati abali e Sweden abali e Bungereza abali e Turkey abali Ruddawa omuntu bw'afa bo bava ku bintu ebikwatagana ku ddiini ne baagala okulaga ensi nti ono afiiridde mu kitiibwa ky'amaanyi era alina kuziikibwa mu kitiibwa ky'amaanyi ekitali kibi gwe baba bookyagadde naye genderera obulombolombo bw'eddiini engeri gye bukolaki kubanga eddiini eyaffe ey'obusiraamu teyinaayo kintu kyonna kyetaayogerako ye yayogera ku muntu ng'afudde ngeri ki gy'ateekebwateekebwa okuva nga Allah kyajjaamuggyemu omwoyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba omuntu abeera okumpi n'omufuunu mu kiseera mu halatil ghaibuba mu kiseera awo w'abeera ng'aboyaana raddidu kalimati la ilaha illallah muddingane nnyo ekigambo ekigamba nti ki la ilaha illallah tonga nti gamba aa wabula gwe gamba la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah lwaki liyakuuna kalimati ekigambo ekyo kibeere nti akhiru kalamihi ebigambo bye bigenda okusembayo okwogerwa ku musajja oyo oba omukyalo oyo kibeere kalimatu la ilaha illallah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna hadisi si
2: bwegamba
3: omuntu yenna alibeera nga ekigambo kye kisembayo kigamba nti la ilaha illallah dakhala aljanna agenda kuyingira ki ejjana omuntu bw'amala okufa tuyita mu bufunze katonotono tulina omukolo gwe tumukolako nabbi sa salama yagamba okumuzza amaaso kubanga inna aluyuna amaaso gano gwe mulaba tatiba gagoberera arruh omwoyo era omuntu batononye abafa nga bazibirizza yenayina okwegamba akolaki
2: atunula
3: bwati kati omuntu enghimaru okubeera ng'omuzza amaaso gwamuliko amuliko okumuzza amaaso okumuzza oluba abeere ng'abeera ng'akolaki ng'ali bulungi ekyo bikiggwa tulina okunaaza omuntu waffe okumunaaza okumunaaza okwo kwetaaga ebintu bingi nnyo kweta agechi soka bagendo kunaza bate kukubira nga mikwano jo
2: eshi shukuru
3: banganda zo uba mikwano jo mfanfe chofala bachiru chukuru nyo mtu kuru mkwano nukula amiru mtu tikalunji kunaza aga atajja kunyumya byama byo ajjo kubera nga akulumirirwa atagenda kuna kuleka mu byovu ya sabuni oba okuleka ku ekintu kyonna kubanga ofuse marhumun usasirwa busasirwa ebintu ebyo ndabyonna bikolebwa n'omuntu abimanyi sigaba nti buli muntu yenna yenna ajja kubera nga abikola ki okunaza kwenyini nyini omuntu ono afuse marhum oteko kubera nga omunaza oluto lodolo nyini nyini okakase nti mbutufu omuntu yakoze eki akudde era aterede awulira chivula nabi sallallahu alaihi wasallama bwe yali alama ekiramu kibamubuuza ya rasulallah tugenda kunaza tutya tugenda kuzinga tutya tugenda kukola naye buli lwe yayogeranga yagadde rijalu min ahli baiti abantu b'ennyumba yange be bajja kukola ki rija eroba laba mukunaza bali yobo ndabali ba Luganda bali ba Fadl ibn Abbasi ba Qutham bani bonabona bali baki
2: ba Luganda
3: kubanga omuntu ya inokulumirirwa omuntu ono bamala okufa berako omuntu ayinokola ki omulumirirwa kati ye nasanze kusomesa
2: twaide kunsonga
3: twabade kunsonga kati shekhe bechatuka ku bantu bawano obakillatul ilm tebategeera busiramu kakati bo balowooza nti buli muntu yenna asobola okukola ebintu ebyo kubanga kuvadda abantu bano abasiramu banyooma nnyo mu unutajihizi okuteekateeka omufunga wagenda okukola ki kyokola nti abaalimu baffe mungu abasaasire abasasulemu bulungi bwereere abaaliwo abasajja abakulu ng'oli baddira engoye zikawuse zikoze eki busabuuni obusigaddewo nga bwe bawoomuwalimu Jebyo mbera bawali mbeba bitwala ihanan okwali okunyoma awulira okunyoma abantu abo sajja abo mungu ajja kubayingiza ejjana
2: inshallah
3: naye nga mukunu tajihizi okutegeka omufu kisinzira omufu bwafanana omufu bwabera nga mugagga bamukolako mu ngeri ya kigagga era nabana abakolako ne basaba sente mu kigagga omuntu aweza kugangira kunaze Yusuf Yusuf mutegedde musajja mugagga ayina ebizimbe nja munaaliza miliyoni ya sente nga tebanagabana sente zonna za mufuba n'abaana boolesa abamu nga nabatamiivu bagenda kuzinywa mu bunyumwenge so kujja mu onutajihizi ez'okuteekateeka mu bintu bye tusooka okujja mu sente z'omufu kumuteekateeka ne duyun amabanja nga tetunagaba sente awulira amabanja n'okumujja mukola ki esende zimuteekateeka bino byonna batuyamba buyambi okusima ekinnya mwe bagenda okuziika sente zo ne bagenda okuteeka naye ze sirabangayo abamu ku basiraamu bakopi nga muntu abasajja abo abatali basiraamu balaba agenda n'agula sanduuka emiliyoni ssatu n'ekitundu n'agula esuuti n'agula looti ezigenda okuteekebwamu omu ogenda okulanga omufu waabwe amazeewo obukadde 15 ku 10 naye omusiraamu okugula esanda okugulira munne esanda taata we maama we okumugulira esanda z'emitwalo 25 alaba nga bamusedde akapafyumu ayagala kukola ki naye omu n'ekyo omusajja alese ebizimbe alese buli kintu kyonna tude baziikibwa nga banaku kubanga ababaliko tebategeera kigambo kuziika muntu wekifaanana okunaaza omuntu ne baagala okwegayirira omwalimu anaazizza n'ogaana okukwata sente okuzimuwa 12 n'ogaana okuzimuwa wabula okumanya abasajja abasiraamu abamu ku basiraamu babi omuntu olufa we mulago ne gundi genda otegeka ekidaala weema tuzijjeewa tiati weema ayagala miliyoni 3 obuteba abuliddawa yagala miliyoni 20 emisindaalo ogenda okulaba ebyo byokka abantu webanaatumula owulira emmere ey'okulya nga biri mbukadde kumpi 16 naye nga tasobola kukwata mitwalo eno ali mu kaaba nyinamwe mu kiseera lwaki mugira ki biki biki biki Katulaba tuateka wabu vukawe mulago.
2: Mm.
3: Batu wale mituwaru nga kumi. Ukuna zomu.
2: Kumi na etano.
3: Mm. Oba abili ukuna alizomu fuo bulunji. Mm. Ne Shekho Lutalo Lubeerawo.
2: Ndumanyi.
3: Ndozo laba bulunji.
2: Ndula bulunji nyo.
3: Nenga atono enjini akaya na kutomu kakasigwa sente kubagu wadi.
2: Mm.
3: Ata wamu necho. Wawulila. Tasogo la genda yoli kunaza. Wabulu urubayi gebi gambo biyo luwarabu. La ilaha illallah. Astagafurullah. Jalla jalalu. Ochuli ya sebu.
2: Mm.
3: Katichone chibeda hao. Katichitu usechisera. Ngabage ene neba kuata funeral service.
2: Mm.
3: Ezitaliza hawa silamu. Ngabasajabu na boba gezi. Abakozi basenu.
2: Mm.
3: Bage ene neba ambaza habana abu. Ngane midari jiri munda.
2: Mm.
3: Neba ambaza. Ama kanzu gana agichi silamu
2: wangaye. Nekufira.
3: Neba jene baba kwa samba itizabu. Nsemi ya kwa kampu de gundi ya gerako. Baina motoka za bei. Gwotunu ulira motoka.
2: Mm.
3: Fetutunu ulira tajihizi. Ngeri chidi otegese musilamu nafi.
2: Mm.
3: Na ulira. Unayagala motoka. Ulira sebo. Ayagala nyo tata weba game ya gabude nyo. Ayagala nyo chidana chama de chamanyi. Emotoka ya mulese wa jirabie. Na idha mata ibn Adam.
2: In kato
3: amaluhu. Illa min thalathi.
2: Mm.
3: Emirumu jona jikulachi.
2: Jikutuka
3: una asigala na akira kumajanga marhumun. Aitiwa marhumu omugenzi, omufu, omuchine bitu ifaragara wewe. So, tukumira omulanga.
2: Yeah.
3: Abantu abatuliriza. Awulira?
2: Mugendirize.
3: E company, mutunulire omutu gomukwasizo omutu wamu. Agenda okumuna azomuloji. Walwa abantu abansanyusa.
2: Mm.
3: Walwa abantu bavebu warabu eyo. Ngabamba gandu bamaze n'okuba naza.
2: Mm.
3: Ochulira? Ni walwa abantu wagani, simati de. Nauwira, omutu wangadibwe mwakolechi.
2: Anazibwe.
3: Anazibwe bulungi, nkakase, ntiakozechi, anazibwe. Kwa mkunaza, shiki waliwe bintu bingi. Mwili mm. mwomutu ngatuja mwonaza, yetagata ya mwomu. Nzazichukula wale msajja bambu letawe mwulaku. Nga, yali ayucha tanka zinezi, ezitika mafuta.
2: Mm.
3: Take ezitika mafuta uziraba
2: zi. Yes.
3: Katika gena na kamunda,
2: mm.
3: ne holding,
2: mm.
3: na hata niko kukucha, shiki, omusajja Mungu yaleta ekyamagero yabuka mutanka naita wanu waguru wa waita mafuta
2: mm.
3: na agena mubanga bwati obachi chichio science simumanyi
2: mm.
3: ugendo okudda wansi ng'olukuta lwonna tachaira olukuta olaba nyama myufu
2: mm.
3: kwa omulago olaba wawe bintu byaki
2: mm. olaba
3: abantu nga jamaa tujja kumuteeka ku mazzi
2: yeah.
3: oyina kumutaya mbaba owulira
2: mm.
3: natambula bulungi Uriya ne bamusabika bulungi nasobola okubeera nga atuuka gyakola ki gyali naye tukubira omulanga abantu baffe nti abantu abamu mwegendereze nga gyemuteeka ki gyemuteeka abafu bamu kyamukisa mulungi twebaza Allah
2: mm.
3: emulaga olaba era olaba abantu abavaayo
2: mm.
3: bolaba nga balina mu kuddiini
2: mm.
3: omuntu olumala okutuka nga ajja wano ku muzikiti emulago twakola bulungi bwe banaaliza Nduzula ba obulungi.
2: Mm.
3: Amazzi gali mutawafira. Buli kintu kyonna kyonna. N'omala okutegeka omuntu. Kwanga abasiraamu baba batono nnyo.
2: Mm.
3: Abagenda okubeera nga bajja kuziika nkya.
2: Yeah,
3: amasafa agas begabeera nga gawa mu Masaka. Ludda mm. wero lya gatugenda kuziika ne bizira abasawa kumi n'emu.
2: Mm.
3: So omuntu wo n'ava wano nga bamaze omutegeka bulungi.
2: Mm.
3: N'omala omutegeka bulungi. Ne bakulekawo feesi. Hilo abanu wa Mustafa wa Fawanaza, Babu Dunuru, Bani Bagamativo, tuka wali ama tupi, wawa agado mbula bako, sumulu la wanulufanyi mozeo kolechi, wawa agade. Mwurida,
2: mm.
3: kakati ya mime na wikolewa, na inga wikolewa beilini na kumanya. Na ya abantu abamu, waluna atese wabunu na neri njali yafu.
2: Eh.
3: Abantu ababe ila umayika chiafu kachibitu awe mwurago.
2: Mm.
3: Mwurina agenda, tatuse kumuzikiti. Ile waluo ni mchalu umu, akatambika atambula nyo. Tinagende mulagu, neba nazabu bya amatu bange, neba kolachi, neba kolachi. Nesheko umu na ayagala asomese mbele fanagada weti.
2: Mm.
3: Nempaka Mungu ya tua, ne mufti, na abakobu waka waya mtu miraseka. Na mgamba, soka wete gerize. E abantu, kubanga kati wali chafuka chibitu wali kumochari.
2: Mm.
3: nti abantu bonna bategeddawo la Bill Miriswadi kati olugera koti najja n'akuzuuza n'akutwala oba kututemba yumba byawa n'anaaza bamala okunaaza nti abantu nabajja nawo mulago kati bagamba mulago ndowooza olaba ekifaananyi
2: ekijja
3: ku muzikiti gwe mulago ne muzikiti gwe mulago kiri ekifo kye baakolawo kye banaalizawo basiraamu be baakizimba just osasulayo busente butono for maintenance nga nawe bw'olaba bamutyawo tusobole okubawako sente abalongoosaayo n'enkeero gy'osange nga ki nebbiru y'amazzi omufe atwala amazzi mangi kati be bakugamba ekyo leka kaayana okiwulira bw'oba oyagala jangu ne sandaso tewali butabu ojjera ebintu byo byonna naye otwala omuntu fe ekituluma kwe kutwala omuntu ng'omututte owulira tateredde bulungi omukwasizza mbw'oyagala funeral service nyingi eziri mugundi awo eziri mu kibuga wano naye abaffe gwe olowooza nti obulombolombo bwaffe ng'abasiraamu butuukirizibwa ng'omuntu afudde naye omuntu agenda n'asinzira eyo najjawo ekyo twakimaze dda twatatupadde kampu tetujja zooge naye nga abayi mwegendereze kubanga gundi delegation yajja mu ofiisi netuusayo okwemulugunya ogwo ategeeza okulaba ndowooza naawe oyinawe
2: wakiwuliddembadde
3: owulira nti abasiraamu bakifudde kibiitu nti omuntu bw'afa balina kumuwaayo buwi omanyi abasiraamu bakoppa seeka bakopperera si kkoppa bakopperera ebintu ebitasobola kukola ki ebimu nga tebiri mu ddiini eno naye muleke kuzanyisa kigambo ng'omuntu amaze okufa omuntu bw'amala okufa afuuka marhumun naye ayina process mwayita okusobola okubeera ng'ateekebwa mu ki montana kati gw'otaddayo omuntu abantu abagenda bana ba funeral service oyagala bateekeyo n'okuteekayo montana naye kati mwabo amanyife tetugira naye ayambadde ebiddugavu amanyi n'okusoma nti bisimillahi wa ala millati rasulik ayinza okukisoma amutunuzaawa owulira amutunuzaawa bwe tutuuka wansi eyo omuntu ayinza okubeera nga musibe bamusibye eno gundi tusumulula obuntu obwo bwonna bwonna owulira omuntu n'agenda eri mungu ng'akoze eki ng'agize n'ebyo byonna mwe temubimanyi wali abo abakyala abo abo ababalina ku ssente abo n'obuntu wange gundi kampuni gundi ejja okumukolako fast over n'obalaba
2: bayithayo waliwo n'ekirala nakirabyeka ku muganda wange oyo gutasize abantu babeera ne insurance kakati mu mateeka ge baba baguzeeyo aisha nakibungo n'ombulira mubeeramu okuziika omuntu kakati baga nti banange bwe bajja nga baga nti we are taking over because we have the police kakati aba taking over bwe basalawo ne kampuni bagenda okukozesa okukola ku muntu naye ng'ate tebamanyi so
3: nze nzijukira waliwo abakungu ba gavumenti baali banene abo baafa Mustafa Adelisi yafa Abiriga yafa n'abalala bazinga bafaawo bamuze abonabona baafa naye ate abantu baabwe baalwana nnyo abantu abo baleeta emulago banaalizaawo naye seeka obuzibu obwajja mu ggwanga wano ze sente omuntu kasitaafa afuuka kyamaguzi omuntu kikasitaafa abantu abamu obalaba balwana awo era ffe twagala mugundi bweti naye tebalwana baba babuloka ekyo kyo kikubuulira oli abantu nze mbadde mbulagawo ndabye ebintu bingi olowooza abantu bameka ajja nakugamba nti olina proforma invoice nkolera wano sente bweziti nze waliwo n'omuntu eyajjawo ng'omuntu afudde mu gavumenti nangamba njagala esande okoleza miliyoni 3 kati esande ye miliyoni 3 wallahi thumma wallahi nkolerera allah owulira njagala ekintu kino kyonna kyonna okunaaza ku nnakuna wano okuzingire mu miliyoni 15 sereka ne bwoba ogaziya mulimu obubbi buli mu ggwanga lino naye abantu webalaba okutambula shi abamu ba bulooka owulira abamu ba bulooka bw'otoba na imaani awe mulago owulira omusajja ayinza yasooka nabuza proforma invoice zirina kozi kati proforma invoice nze atatunda mbaawo Nagamati njagala nimuganti mhm kati webaddo yagala tukole tutya okunaza abagenda okunaza abo ba milioni 5
2: mhm
3: betuga takisa tuzisanda simunana ndozo lawo boga sibi wafu Naye kuba akafanani ngobadde kalungi gogera okusasula sent gavumenti zeyawaddeyo nolabako omukono gwa Sheikh Mutimba nga yasayinze proforma invoice nti omufu yenna okumunaaza okufuluma emulaga amazeewo miliyoni 15 bwembeera bw'oba oyina empingu gwe kennyininyini gwejja tutuma na musirikale noga omusajja ono katumusibe buzibi kubanga era wekiwuutaya nolaba okolaki naye abantu bajja ngekibaleesi si kulumirirwa ate ng'olaba omuntu muganda w'ono anaabwe bano abaana bali ebweru balina ssente owulira n'omugamba yaffe ffe tetusuubulira abafu
2: kakati kiri kyennyini kyenasoosa okugamba mwero bwe mukaluiza eri tebakalubya kubanga ebyo byona byoyogera
3: ebijo ebyoyogera nti kuliko ne VAT Kuri kwenye income tax biena ukadasa tumbuta. Mbuto funo tebasi. Na yeye mugambo mugando kuvia fevia juu akari mugandi esana zami tuara asatu. Olabi ndiwe mira. Saka na uimba saku gati. Wachuli na abanye kuna zami tuara kumi. Zelaga na mufuo musiram mukumuda zatabala ukakadde. Tap ataka kadeka guaukati. Mburi ya kakada akagwa.
2: Yuka kuzisizaji. Akawowo.
3: Akawowo ni mekani. Kari katoika kumituwa la avili. Abanaza watika kumituwa la avili mboe tana asatu. Bibate biweddeyo.
2: Esanda
3: ziteke kumituwa la asatu mboe tana. Bibate biweddeyo.
2: Tezibuwa.
3: Mekado msaja gandhi kula proforma invoice ya milioni satu. Ezesta nange suka. Esuka, wabera kaguta za asula mwenye. Ya kati, bazange, abantu obalaba awo nga bakolachi, nga abantu bakaba bakolachi, na ya abantu awo abasinga okwetala abo, abasinga obungi, abalemesa, ne bagenda, tugenda mu gundi kampu di gundi, kubanja agenda okulira, eno. Mbakalunji tajia
2: kukulia. Temumbitegeira.
3: Temumbitegeira. Abo fala na awe. So kati baina na moto kemuru kaza awe nkande. Bakuba maji.
2: Chikuyi msaya mkakalizi wada pale FM kutuliwa le nyoko wako chakila maso kuchatuliza. Evina vila mu umma. Era tunosinyesu ya nuna awe inacho izemu. Mbele fukatu katono nyoka tukwame otu gende kumisonga za feto vao.
4: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangi bettegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni somero liva ku nasare okutuuka ku kibiina ekyomusanvu tusomesa eddiini n'oluzungu tulina de ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza tulina enteekateeka eyambako kuba mulekwa tulina eddwaliro ly'essomero tulina staffu bbiri eya secular n'ey'eddimbu era nga center number zombi weeziri ebisale byaffe ebisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo kibajjwe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 8 8 8 8 oba ku noti 7 8 6 9 5 93
5: Katukwanjulire start time zisola S130 ngene erinyisizwa omutindo gwa sola wa waka n'okulaba TV start time zisola S130 ekola okumala essaawa nyingiko ku bbeeyi rayisi ate ng'eriko n'ennyongeza ya kyanoozi ku start time ziyo kyajinga okumala essaawa bbiri olina amasannyalaze emisana n'ekiro onyumirwe TV amataala kusa n'okukyajinga essimu etulijja ne TV size 7 2 satellite dish okulya emikubi gya start time egisoba mu 10 egy'ennyongeza ku smart oba special buke Muri chano za abana obuzanyo kosale rigize mpira gisinga ya manyi okutulule nsi yonna wefu in the start time is solar S130 kushiri temtoro 17 ezi soka oruosa sule 13 2 muri lunaku start time solar power your life
6: Ukole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyamba kutu kiliza chino otocho, awatali kutuya na. Wegata ku project za feze inja uro, nge yo kurunde mbuze zolulio. Ukula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasoli, nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fey. Tukuhigiri zebi ya mebi gagawa zebi di mbulimi no burunzi. Tambula na femu bie nsimbi. Nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyamba kutere kensimbi zo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fey. Ezisangi makulubaga road. YPA Building, Opposite Access Building. Enasa na naluvule, okumpi na maftaga Prompet, e Masaka, kukampala Road, kumaftaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, kunoti musamvu noti satu. Noti, asatu munya. Oba noti musamvu nya. Asatu muemu, asatu mutano, atano muemu. Omulamwa gwa YPA, kustula muntu wa wansi.
7: Olukatimu programu. Obufumbo.
1: Mwacho yegira, enkuza yabana. Okugonja ebizibu mu mwaka. Okukuma omukwano. Okuddamu ebibuuzo. Kubulikalonda kwata ku nsonga z'obufumbo.
7: Ngikutusibweko.
8: Tasnim Junior School. Ensanji manja. Yesomere ery'ekyasa. Omuzadde gy'osaanidde okusomeseza omwana wo. Liva ku nasale paka P7. Dene boarding. Lisomese dini n'oluzungu. Tulina abasomesa balungi ddala. Ne basheekha abatendeke. Ende yabana nnungi. Atenga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu byemizannyo kusa n'okubayigiriza okuwuga ebisulo byaffe biri self-contained nga tuyina ne vani ezitambuza abaana ebyokwerinda biri gulugulu nga tuyina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6 Tasnimu Junior School tusange ensangi manja ku Masaka Road kukuba eridde buloba essimu 0200 998 39 oba ku 0702 9 93 oba ku website www.tasnimujunior.com.
9: FM
7: program obufumbo
10: ensonga endala almaru'a omukyalo no gw'olaba ka'inu raqiq kitonde kinafu wa hassasin ate kitonde kirina obulamu naye watamiru
11: unasikiliza 107.9 Pal FM
12: raba nunu tuulide agambye nti wacho nsikiriza ne tuulide cha Pal FM watayi
13: chikumi mu msam hatanyeze mwenda
14: Pal FM
15: akadimi ka radio yo wekagwera yo
2: chikumi mu msam hatanyeze mwenda Pal FM kwetuli webali nyo kubangu chake na masungu chatuliriza tuli mprogramu ufumbo nchali kalunji haya Mustafa ndi wano nese kayusufu mutimba muna gomba tugenda masungu kubanga tutunulire nsonga za fe iza usamu wamu ufumbo kutukomia wamu nsonga za fe tutuchake na masungu kubanga tutunulire insha Allah ta'ala
3: naam a'udhu billahi mina shaitani rajim bismillahi rahmani rahim الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سو الشيخ أمين وكيم بأكتم الدة
2: وسكي
3: متابعنا عبد الله واحدي
2: عبد الله واحدي
3: السكي فلونا يمبوز السكي يوا نيم سجوي نيم جريم بعترمني السكي
2: شكرا لك يا أكتم الدة سو
3: Shaka wala kira?
2: Mwala wako, mwambi, jinze mbayo.
3: Shaka Muhammad wala kira nangye kutumi destebe.
2: Awayo.
3: Kakati, umrudo kwa itashika runji, tuwasuma, insonga, zivako, utabanguko. Na ye, ngatudayo, tetuja zanjuluza, tuwasuma, insonga zari, 13, nga insonga soka, yali inkita utawasul, okukutulawo okwogereziganganya wafukudano logati lhiwar nokubula olulimi oluwansiganya ebirowoozo nsonga yokubiri so idarati lkhilafa okulemererwa okumanejinga enjawukana beziba zituuseewo nsonga yokusatu yali asaitwara okwewaŋŋamya buli muntu okuwangama ku munne ng'alaba ekirowoozo kye kyekisinga okubeera nga kyekiki kyekituufu ensonga eyokuna tadakhulu lahal fi lhayati zawujiya kwekubeera awo nga buli kantu konna akagwawo oyita abantu bawaka abewammwe n'oli n'ayita abantu bewammwe okweyingiza kw'abantu bewammwe kusaidia musaja ya kusaidia mkazi mm. ya kukuletu kusajuka kwa hundi ino ubutaba anguko mm. nsonga yokutano atanamuru wali isaa mpise zobu kambwe nukwe iso bubi zivako kuleta ebisago ebitandike mpola mpola nebikula nebibera nga biringe bizimba iyo tanamur netuga nti duachi bako sechigambo tanamur chava munamer engo tengo busungu waji itirida uli na wako kati ya warabu nebachi santa tanamur mutu waino busungu buringo waji obwengo nsonga ya mukaga kwari kulwanyisa romansi ya walo wakiria kulwanyisa kulwanagana kumukwano timutandi kwa yo bufumbo abantu babera no mukwano ogukola ki
2: romansi
3: ya kwa romansi ya ne kugenda gusebengerera mpola mpola vaima lukita webanga nga ne gusebengera Neguleta nebitaba mkati uliwa jukira muti na hebe tuwata andikasibe tuli mm. Ulio gendo kulaba ngafunya uzibu Nsonga yo mna yo aliyamu sambu mm. Almalal ukukua aruti wa rutini Unwe mirimuji nejiri rutini jikolebwa Mutu mm. wakua Chuvula bantituwa bagamba Chumutu mkua kuku Weta kukubira waka sera Kwanga tukola
2: Yeah.
3: Banga dini mm. Tudabira unga kuze Umwaka mulamba Na ye wate kukubira waka sera Abantu keba umulamu Masuguro kunashatwa Ubukula ukuza ubongo buja Masuguro kubira anga makulachi
2: Totole mu retreat
3: Kachovula hati abadu wakira kumu retreat mm. Nibabira anga umuza kubongo Nukubira anti Embere tambula bulungi Chokubiri Na uke njini njini chigambo today wali kusura romansi yo teko kukiriza taka yurati chuka chuka umanyeti ufumbidua na embu ufumbo tebuja kubira ngabu utandise wabula buja kubira mu kuchuka chuka mulimu kusowa gana kuyomba gana neuruwa njimane muteka kati dhurufu lmalia embera ya sente
2: chuka chuka
3: chuka chuka Neva ereto buzibu ne ereto kubira nga abantu bakora ki nga abantu bafuna obutabanguko al ananiya al asira wal muktasiba wali omuntu nga bamuyita sitakange nga bwe bubumbwa bwe wali n'omulala ate nga si bubumbwa bwe naye nga abikopye bukopi wabade mbavubu kama ne mkastema mwa sente uli agendu kula wangu mtu wabade watambula na yobu runji atafunya akazi kwa bukodo
2: mm.
3: nevilala na chuchile tobuta wanguko
2: yeah.
3: Chilala tauzi ilmahamu wali masuliyati ukugabanya uvuna anjizibwa nevikolebwa
2: mm.
3: nchi waluwa abantu abegata kuntandi kwa nchi uvunaizibwa mchala webuno nubunajiba mwuchi
2: mwuchi
3: mwugundi na hee bise bintu nibicha nga bichu kachuko kendo kulaba ngona avude kumbere yo nsoga ya kumine pili alkhiana tuzawijiyo kumpanya ububu fumbo na ububu leta ubutaba anguko nsoga jetu asembi ayo alinfiswari alatifi walihmal ukwa ukana ukwa ukana alatifi ukukwata oburunji omukyala wal ihmal no mukyala kwa oburunji omwami wal ihmal nokubiranga okulaga jjala abantu babiranga buli muntu alaga jjalide muki alaga jjalide munne ebyo zezibu kubutabanguko lutwatunulira weza kutunulira obutabanguko bonoro bulabango bokuzanya nebyo nabyo nago byoloza bitambulira mwebi bitwogedde
2: byibunzikira
3: aje biwunzikira Kakatu wakala tukezeko, musonga kadeka nukutuina katono tono, tukezeko kulala. Senga omu tufunye, obumu kubwane robu.
2: Mm.
3: Hali, solution, joe ino kosa eruwa.
2: Yeah.
3: Echisoka, عندما تتكرر الخلافات بين الزوجين بوريرولا بانغا وكونغا بوري تكران ويونغرا ويونغس
2: continuous
3: قد يسيطر على الطرفين شعور بالإهباط وربما الياس وبتبانغو كوغو بسوبولا وكبيرانغا بوانغاما كونجو يزومبيريدي abantu ne batandika okubeera nga baagala okubivaamu buli muntu naga ni mbitadde lakin naye nno hatha la yaani ekyo tekitegeeza nti anna alhalla nti mazima solution mafukuda era bika nti teriiwo fahunaka aladidu min atturuq wabaawo amakubo mangi nnyo wala asalib na gogo nama kubo aletu saidu al-azwaj agasuburo kuyamba wafumbo wana wabili ala tajawuz tilika al-aqabati ukweranga baso muka ugule muogo wataaziza ala katihima nukweranga nkwataka na yawe edamomo zinzi
2: ya
3: wayatatholabu al-amru iltizama mutabadilan wajuhuda mushtarakan yakuma la tahsini tawasul wafahami ebena bini mirida ukwatagana uko kuyimirira ala tahsini tawasul buli muntu okulongesa nia eyokubera anti boogerezeganganya tawasul wafaham nokutegeera kullu tarf al-akhar buli ruddo okutegeera ludda luna wayo bishakil a'mak mumbera eyebuziba fima yali بعض الوسائل الفعالة يشنو تشد ريوا أماكوبو أغالي ريو للحد من كثرة المشاكل الزوجية مكوكوميا نتوانا جاتي تكوكو غامانتي إيشو بموشو سورة إبزيويبيو كويبي بتكورين بزا أو كوغيرا نغاوائبيري إيشو تشتغيزا nti halli kitegezaki okugonjola nti tekuliwo okugonjola kuli wekuli era okusobola okubeera nga tukwata buli kkubo lyonna okubeera nga musomoka obugulumo obugulumbo era n'okuzaawo omukwano gwammwe n'ekwatagana ey'omuggundu naye nebyo byonna byonna byetaaga okubeera nti waliwo okwetegereza okw'amaanyi ate akuli mushitaraka nga kwegasse nga kuyimiridde ku kulongoosa attawasul okukwatagana n'okwogerezeganganya wafaami kullu tarfi lil akhar n'okutegeera buli ludda lunaalwo bishakili amak nti awuvaawo genda kebuziba Ready? Oh, no, but this is money. Kuba yuzo kuangala no mchala. Emiaka abiri asatu ana. Nengati wallahi kuduna kuweyongira musoma. No mukazi. Na wangala no musajja. Emiaka kumia. Kumireta na abiri. Urusomu. Ainza no kufanga tuumutegede min kurubin. Wa min baudin. Gaira munfahimi. Ukumpu ne walanga tusomu na kulaji.
2: Tuumutegede.
3: Gera. Nee, tuagala kubaga ama, tatuwiru mahara titawasu. Buliwona ba, embera zidozo nanga zizi, gezako nyo, okula akulanya, obo kuungera mu amanyo, obo kugu boku ugerezi ganganya. Ngoko sacha, jisoka mbarasa tuli israi alfaala, duna mukataa, nga, wenye zeza, mukuwuliriza okuli riyo okutali kwa kutulawo kugamba kuwuliriza bera ngokola mara exercise y'okuwuliriza nyo owulira omuntu ono agamba ki ategeeza ki n'ebirala bwona owuliriza n'otobeera mu wakanyi ebiseera ebisinga ojja kuvuunuka ebizibu bino attabir okunnyonnyolwa عن المشاعر كفيرين سجوم وتزاولين بوضوح وهدوء Olohin wekukwe kubela ngu umutwa ayanjuru kusebulunji wahuduin atenga mukaka mbulunji omutwa tekwa kuteko kutegera omutu ona afiri inga atia wabela na ye walo omutu nga bulido wabela na ye ahyanan ufiri inga boa nga kububela na ye kugambulava embera teri marihaba obulia nega zako ukubela n'omuntu guwangala na ye nga oine nkwatagana ebera nga buli lunaku omusoma

0: ubiye okutegeka ennyo okubeera ng'oli mwetegefu buli lw'oba ogende w'omuntu kikuyamba okukendeeza obusungu kikuyamba okutegeera kikuyamba okutegeeza emitawaana
1: nnyo
0: ekirala tarhu lmushkilaati bihuduin baira bulijjo ng'oyagala okubeera nga osolovinga emitawaana gya mumakaago weesambe nnyo ebizibu ebiri mu makaago bihuduin mu bukakkamu baidan obubeere wala nnyo bwe balabanga waliwo ekisobola okuleeta obuzibu gezaako nnyo kyesamba owulira weesambe obeere wala nnyo weewale nnyo ebiseera attawattur ebibeeramu emitawaana emitawaana osobola okugyewala sheikh abantu abamu ffe tupakasa emitawaana omuntu agenda n'anoonya emitawaana ala sabili mithal kati omuntu naddala abakyala n'abaami okimanyi ne bapakasa emitawaana ku ssimu omuntu naddaawo ssimu n'agibikkula n'aginoonyereza n'akolaki oba sigwe wepakasiza emitawaana lwaki ogezaako okupakasa weewale nnyo okupakasa emitawaana wobeere nga ggwe buli lwolaba nga waliwo akasekeso konna akaleeta emitawaana beera baidan ng'oli wala nnyo n'ebiseera ebyo ebireeta emitawaana naye abantu abamu ku bafumbo bano ababiri banyumirwa nnyo emitawaana omuntu n'atandika okubojja oba mwami bwe oba omusikakazi oba omusajja n'atandika okubojja omukazi mpolampola bwati naye ng'ekintu kyalibadde waliwo ebintu ebimu nga byetaaga okusirika ze nagamba teri musajja yenna yenna musanyufu mumaka olwa sabbuuni ono ayoza kyekyo kimanyi
1: kitya
0: anti okomawo nga walesa omuti gwa sabbuuni bagusaze n'ogusanga mu lujja n'ogusanga woyingirira n'ogusanga mu kinaabiro ne bagamba ekiro n'okusanga weboleza ebintu ne bagamba enkeera ng'omaze okulaba ekintu ekyo nti sabbuuni yaweddewo oba okitegeera kati buli lw'oteesamba mitawaana gyakuyomba ojja kuyomba n'obwoya bukugwe kuki ku ntumbwe nakuwa ekyokulabirako ekirala nga nti waliwo okwesamba emitawaana fenna twajjirwa ekintu kye bayita yaka yaka oyo omulaba atubobya omutwe kubanga osanga oyinza okusanga omukyala ng'ataddeko ebintu byonna ebyamasannyalaze owulira nga n'ettaala ezimu zisigaddeko omuntu nga tamanyi nti ettaala eno balubu gyalaba enywa amasannyalaze kyokka ali mu kisenge azitaddeko mu kiyungu owulira kakati bw'ogenderaku ebyo bwoteesamba zirawo abasajja amagezi nti gwe bafuna 15 gwe buli lwoyita kantu kano gebateekako yaka kamashini teekako ojja kuwona emitawaana owulira bwofuna 20 teekako bwofuna 30 teekako tojja kusanga kuyomba bukubalako ku ssimu nga waliwo obufiisefiise teekako kubanga ojja kuyomba kati ojja kuyomba nze sibeerangako mu nnyumba wange ne siwulirayo kantu kakaaba nga kamasannyalaze era n'abaana nga bawummudde nti abaana abawalo bamanyi ku nviiri si waggwa boogera wano jusi era okuli amadraya wi oba oliawo wekirunga akijjeyo obojjeyoati onooyomba onootuusaawo owagajja kuba wetololabo ti ng'oli paasi yagerese mumasannyalaze bweddako bwevaako bweddako bwevaako bwewola bweddako kati onoogiraki olwo omulala omusaayi ng'ataddeko tivi ng'agerese mu ddiiro tivi tagiraba ne mu ddiiro taliimu tewalira agiraba tivi yeeraba yokka onooyomba onookomawo kakati waliwo ebintu ebimu nga emitawaano erina okugyesamba bihudui nga teryakkase mu mpolampola
1: naye waliwo omutawaana ati omunene gwetwagala okwewaza gye waliwo yagunyumirizaako omutawaana gwe gwazi nessimu oli yagambye oli yamugamba nti essimu eyo gikutte teri munaka naye ombuli eddwalo lyenkutwalamu bwogibikkula naye yo eri openi gyekule naye ku byonoosangamu mbuli ya

0: Nejokutwala mu. Nyeze nebuze simu zino. Zisuna abantu waseka. Nze nyiromuze kusigenda ku simu ya muntu. Si karunyi ne boleka we simu. Sisobola jikwata. Nebevugirawo tekwata ku. Na ye chembuza. Abantu bano balwala bulwadde. Kwanga masimu sima kadde nnyo. Tubadde tuwangala wano.
1: Gawezi miaka abiri.
0: Ne tubadde tuwangala.
1: Umbera yafi.
0: Umbera yafi. Nino sanga omuntu wa miaka nkaga atabuka lwa simu. Esimu ebadde munga tunda bawo. Utabuka ki? Ujagazaki.
1: Njagala kibira munda
0: be. Ujagazaki. Ujagazaki. Bawa abantu abawala bafe bahanani abazaliddwa nga baziraba. Awo no gamba kale. Nino sanga omuntu nga mukuru. Naye akayanira esimu. Hajati simu genze kukwe ngamba. Ukayati simu ujaga sati. Ukayana ya. Umula nubula wanga ya jifula ngama beri. Nti ajiyonka buyonsi. Yeah. Burisawu. Burisawu. Neba ali mshiungu. Neba ama alichi. Hihi. Neima wajikozi sezabu ye ya ama simu shere. Uli. Esimu zikoze sedwabu.
1: Tuweti ya mitawana.
0: Aha.
1: Nwa kusimu.
0: Wacho weti ya mitawana uwe simu. Ujagaza.
1: Wawo ujakusanga message ya kumezoro tiko.
0: Hei. Atachi nala. Omuntu manya Allah subhanahu wa ta'ala. Buli mtu ya muwe chifubachi.
1: Chitia.
0: Buli mtu ya nabi ya atelese mchifubachi. Nizo kubela ngansura na ayo mchiburidi. Na inga njibabi ya atelese mchifubachi. Na uwe ina. Uwe ina biya atelese. Na inga tulimbula angiti ya mu.
1: Sondoko.
0: Obulira
1: ekifuba
0: kino kyolaba ayigambe etya eriko nti wa kulla insanu alzamnahu twairuhu fi unkihi buli muntu Allah yamuteeka fayru fi unkihi olwokuba kiyama Mungu agenda kujjayo fayru ezo zibere manshura nga zonna zeyanjuluza obulira Buri mtu aina bintu bya Mungu bya muteeka wano. Gwe lwaki oyagala nnyo. Gwe guba wasizza. Uba gwa wasizza. Okubeera ngo oyagala nnyo okumanya ebyono. Byono bimaleyo.
1: Iye bikwata kose.
0: Iye bikwata kose shefu. Kiriza kubuli bya kubulide. Bya watakubulide. What are you him mark? Tebikwata ko. Naye omuntu ayagala abeerawo. Nga yamanyi. Oyogola bayahaya mumanyi nnyo. Na ye Fatuma mumanyi nyo. Omumanyi chishehe.
1: Mafi.
0: Chovola bati ya abantu banji. Baku tuse. Marwa depression zobu erere. Aulira. Seka abantu marwa depression zobu erere. Nibagweri, nibagweri. Urokwete kakubantu mbu baba manyi nyo.
1: Yine mikutu migatamu wandu. Tabu nene.
0: Muzata ngachari wa Allah ya rahamu. Yariku mbagi mnange na jiriko. Nangati banange ndi. Oja kusanga musimu yomu kusajanga. Kana kawala kafude makirire kamu wadobu gambo. Umeroru tiko. Weke njini umeroru tiko. Ewe mewele kuza. Ngoja kufuka, oja kufune echintu. Oulia. Echintu eche chukubele kumpaka luno yengi
1: etana.
0: Ngabudu otunulu msaji otunulu ile vigamu mwala ibi ya muwanyi. Ye. Ujaga za chisi. Ujaga za chisi. Ahuli. Kakadi walu wache tuli kuchigambo. Buduwala bangu mtawana we guli. Gwesame.
1: Gwesame.
0: Osobolo kuangara. Nyeza wachara bakubira gundi. Esimu muziko zese zabubi.
1: Kwa wanyumiliza. Kadi nisima njimi nyo umutu wa suma sima nyo ba status. Kati uliya kendo kwa nina mgaandi. Nina kizu kulaba, nga sumi status. Nenga kante keyo ishino. Na mtila yo.
0: Haa. Kati utani utambula. Wano enta cold war. Ezitambula kumasimu hao. Ngovela wakana inga tojimani inga mkazi uwe alulimu. Nga ya pamba na dane mitawana. No mkazi omulala. Olusi no miskini, oizo kubira anga no kumuagala, tumuagala. Na inga wako atagana da, ngurutalo luwavu unazza nunu unazza unu unazza nunu gulawa mukazi kwefu nyaro omu gongo ye ndaya anatina nukumere bango uvuzi omu yuku simu wabira akura chikumba ayomba kumba na yata wakazi wajakadi wanyo kumasimu
1: duwache
0: kwa mnangi baga vikura baga vikura baga vikura uli nabira unga tuguba de azimbie aliku simu omulira ali muntalo ezitagattako mu kifo ky'okubeera nga wekolera no si kasumbusa zono bako kufuna uli muntalo zokola ki emitawana tuli ku kigambo tahul mushkilati bihudu'in ba'ida ani alawka an awkat atawattur mwesambe egundi hawule
1: emitawana
0: walwa bintu ala waraba kita ala bibikozesebwa ngabiri haddama tvl girawo tujwa ko control enyizo kuno nira abana gwengo bwola bomwa omukazi ngo sanza mwana wo wa nasari obo wa p1 ngatava ku tv no bugadi gendo okore homework nawe kenyini kati mayati TV muonona alaba ata basoma kubanga kati omwana alaba basoma bogera luzungu wabula ate yaganya okusoma naye bamulabe obo kitegera kigamba kati gwe nawe kenyini nyini oli mu kuyiga simu naye nga esimu eyo togiyiga ko nze shekhe buli lwonsanga ku simu mbandi ku bahathi banonyereza nisi za kudawu mguni timpelizo waka waku yomba waku ebiyo kisera sichabirina uwe nzena gambe chintu chori na control mgochifuga kulika akajaku kulika akatekaku toyombe la kuyombachi abamu baba kute ugole wazati ya batu pesingo kuata wana wale simi tawana sima simu nungunile babu gira wayo kete vintu chukutiki toko wayo kete kevintu vivi blablabla ogendo kukakana nga aliruzira kare noro echo emitawana jona ejawaka gezako kubera ngo jikolachi nga gweke njini we programinga newe seti nga gweke njini njini noma yati mkutufu chino shija kunde tile mitawana chino tishija kunde tila chi mitawana hiyo noze songa tujimaliti za sheka katugede kusonga emu tujja koma kusonga ya kubiriwa ya kuna esonga soka idhar takdir wal imtinan bulijo musimono mwabafumbo na daragu nomuze gulina abana abawala abataba akafumbirwa omuze gwobutasima nokwebaza bagulina nnyo banange takdir
1: okwebaza
0: lisharike okwebaza omuntu gumuwangala naye ku bintu byabakoledde chikulu nnyo nagamba wano omwako gwagwa egali mungu asasire nya rahimallahu al-agosire uchogera ti rahimallahu al-ayyam omukazi omwaka ne gugwako ndio rali nakuzomweza asatu ogwe 12 biri abiri mumukaga noto bako nga mutufu tojukira yuna kuri wayo sibye njalo kujja ku mato yagala
1: obangala manzana
0: nige mbere ibadde omutawaffir buli kintu kyonna olwadde ne bakutwala mu ddwaliro owa abaana basomye obusajja tobuga buli kimu wakikoledde noto kakkana ko ku mavivigo
1: ntiki
0: Jesalamu alaikum baze wange munange nkwebaza byotukoledde omwaka guno awuri alhamdulillah tusaballah kuleki akwongere kubanga lwaki tusoka kusaidi ya mukazi ono ndi ayina okwebaza ndi ekigambo kulabirira si kyangu sheikh abasajja bayita mbingi okubeera nga bafuna ebintu byokukola ki byokulabirira abantu baabwe tusanga omusajja ng'ali ku bodaboda ajivuza omwaka mulamba bamukwata owulira bakola kino ayita mukutemu kati nakulabirira mudabira gy'abakulabiriddemu ettoke naligula buli kintu kyonna nakireeta Nebo noto tuwala yomu vunanyi ziwa. Bugadi kaneva zo mtu ono. Orimovimu kazi kwe.
1: Atina hira gamba. Bagara nyo rudu shukuri ila ima.
0: Anti, no. Chenga zako kugamba. Ntikulijove tuwa tuogera. Obulabi zizi, obusinga. Kusaidi ya fituogera kuna hiyati dinia. Obulabi zizi obusinga. Obusilambu abu kwasa msajja.
1: Yes.
0: Ntia ino kolachi. Kwa Mungu agati arrijalu qawamuna ala nisa. Bima fadlala Allahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu. Nabi bibala bidana baba ki mukwayo abantu babwe. Kakati omuntu oro gobawa naye atako kuberanga aina takdir wal imtinan. Nenga ye asima nokwebaza. Owulira. Nese ko omuntu atebaza. Shafiri ya gamba wa Ahmad ibn Hanbali na gamba nti bulirote kawo mulyango go kwebaza fihi mazid oyongerwa bulwabaza oyongerwa chuvala ni Mungu ya gadi wa izta adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum buliro munne nebaza omulyango go boyagala okweyongera obule okweyongera webaze bwo yagala mazid fikundi shi okweyongera mu buli kintu kyonna kyonna kyonna ashukuru
1: kwebaza aba abasinga abatuuliza bakimanyi nti bano bano bameni olusi bayinza obuteetaga bingi naye kino kyoyogerako ekyoku radda shukuru omuntu okumwebaza ne waba si ebyo ebyajjumulobe bya end of year na ye kuno kuli continuous okwa bulijjo sawa kituno kita kyakoze kikawa
0: ne waliwo obuntu sheikh nga Mungu ya mukola obakyala betulina
1: oliaga bwanje obusofu nazi wawe
0: obuzimu bwabwe bamekaba bukola kiringa mwana kumala kumuwerira nubwa dubai nange ndabirirako ndiweze na kula gira onzale na kuzala niwa mekata hapa tasumi inga baba zala nage sheke na wayu chena wayu usumulo kubira u na yo mtu wa kula gira chino katujigamba bachara mtu na kula gira bulichimu mbela ya mwe
1: atufudeyo
0: stana atufudeyo kwa gama mtu nulire buli mtu ya na Allah ya muko langa gaira amakamu gaimiri na mu neo msanja na abe langa ageza ako uwele umutu wa mkulu uwele umutu na yeta ako kwebaza neo mtu waduwa bachara abanyiza chef
1: batia
0: umutu na janga afabi na nevi intu wallahi nasigala mudiro nga atude kazi tibimu kwa atako
1: ya kula
0: aliga jine misota je Kongo
1: ee
0: omibibira vye Kongo waliyo msota bine bibira vye otuka ino wakulu nga emitiemi wavu jirengira mutwe manye Kongo yu waliye vya magiru ne waliwe misota nga jakula nijikadiwa neje jifaraga nange emiti
1: jenzilingu la wezi ingu
0: kakati ye mukaza alia waka taina chafayo uwe saja najja n'ebintu obali ku boda pichi kyentegeeza najja mu ebintu naye n'abisitula n'abiteeka wali nga ali awo tafayo
1: gamba yabisamba teke
0: waliwo bikwasa obusungu n'ogani bambisamba teke
1: kubanga bibonyabonya
0: bibonyabonya waliwo omusajja omuvuko omulala yali ntindaawo ya gule egundi erovu tatikulebi polisi si ya mutasa ugeno kugule motoka nga ya tigule ya mbine vikoke vye vye vizungu nichifira chala tatikula aulira pake nukula ba watina ya ruao kuhuze motoka gendo kula nge swela zinyoka mwuri mwomufu swela zinyoka chi agendo kufumu supermarket wali ngale polisi ritayari kugula nga kuko ya firamu awele na ye imtinani wa shukuru ukweba za kukawa kwa nga Shetani ya nubi ya liyeva mkuu. Ya gama antiwala atajid akitharu humshakiri.
1: Ya.
0: Nienda kumatu ulakudio kukono waguru. Ne wala atajid akitharu humshakiri. Toke na kusanga basingo bunye kwa kulaji. Nga beba za. Ne hawa chala be. Mbaba li Kampala wano.
1: Unoje wali.
0: Chala humshalo. Ya ndieva zako. Na yolu gezi gezi duli mbana abaso miba no. Bino no viguzewa. Mwishifo chokuwewa za kubuza wawo viguze. Tema kusede. Kari unu wagundi. Wari ne wagundi we. Bino ba. Mino kuzo bali wabisari bei. Kari wogena wali nyumba ya chuma. Wabisari. Na wali kwa kamwesi.
1: Kamwesi. Mchina town.
0: Mchina town. Ulete na ichintu. Ngoleta, omayi wane Uganda.
1: Chichiru.
0: Waluwa mwala kukendo kwa sangata fumbiru wangako. Na embo ni yali tenge ya kafumbiru wa amali ya kumi na abiri.
1: Ati ya katuka mwati ya.
0: Aha. Nge experience jaina ya amali ya kumi na abiri. Aule. Ya amali ya kumi na abeka.
1: Kumi na abiri.
0: Kumi na abiri. Katirawe wakichara vetulina. Njogena na ugula akantu mkwepa amparika.
1: Yeah.
0: We know later until you say no.
1: Agandi.
0: We engage chibuka chona ya chita ambulada.
1: Eh.
0: We call later manye duka mukai.
1: Ah.
0: Munga we call later. Akamani.
1: Karapaji paina mo.
0: Karapaji paina mo. Ori mukwa anu wana kugoni.
1: Wana no duka ni manye mwanzo.
0: Duka ni manye. Tuna na baadhi ya kubireko. Kati waka. Ogero kuri yangi nume.
1: Ode mama ye.
0: Nume ye chigume duwe. Kakati al imtinan. Ate. Walwa. Simu li chidujo na choma yiti chogerwa. Wevu simu wevalina. Simu li chidujo na choma yiti ukulachi. Nchio chogera. Sina nagoe zole. Sehijabu zina zina. Tsagwaku. Kati walwa zine zivetake. Bugene
1: bugu makosi ngezinge kode
0: ngu makosi
1: ngale
0: zisibe mu zisibe mu kubatu japuzambara ozinyomedeo nekwa mayo muntu obutebaza ndegwa no muntu nasalauna na kujunguru labuli kyolese ngalawo laba
1: ngatatara tachwa demo value
0: akati ebintu ebirete mitawana kino na shukuru wa lutinan tichileta mitawana joka wabula kireta no kukodowalira omuntu ana akozechi gundi omuntu ono wochigambi ekigambo kyokwebaza kino kugamba goto chikoledde akanebende tatakolachi tasima kati nkolechi songa kyali wete kyetaaga omuntu yenayena ali mu fumbo atarkiza alal jawani bi al ijabi uverenga wekwata nnyo kuludde oluli positive fil alakatin badala min salbiyati kuhuri ekino bora banga tichikusanyisiza nnyo naye oli munazafa abina nacho soko okyebaze bomala okukyebaza ngu kikole byoyagala
1: kisibe mu
0: Mberi baru kwe ukolechi Lusiwe mu Ujokuwe la bulunji Sheikh Yahya Mustafa Kalunji
1: no.
0: Yagana tusembe yensonge ye mu
1: Nidwa
0: Kwa batu chari na ma tu, Mungu wanabatu watu ugundi Ugulamu Tujazima la yuku sande ija
1: Inshallah
0: Itikanu maharati hilul al-khilafat Bulijolo la banganga walwe mitawana waka Itikanu Berangoli mwegendereza nnyo maharati okozesa obukugu halil khilafat okuberango jawo ekiguddewo tahdidi al mushkila bidikka duna ta'mim ekisoka mu byonna omutwe gugane nti okwekkaanya era nokozesa obukugu mu mbeera y'okujjawo ki
1: enjawukana
0: mutya ekisooka tahdid al mushkila bidikka duna ta'mim okuteeka ekkomo ku mutawaana guno oguzze n'obwegendereza duna tamim nga tamim kwe kusasanya nga tusasanyiza mutawano ogwo gubunyisa manya tubutawano guze tosoko kola uteke kuru kumera
1: gutatire
0: okay. Sagara gusuke wano kwa wano gusukawo omulira oyinza neguma nekura tamim nikubelanga gugeze wala chechiri chetuwa asome seza etadakul kwekwe ingiza al ahali ukwa bantu tadakulu al ahali fil hayati zaujia unga umutawana gumazo kujao Sheikh Yahya Mustafa Karunji
1: no.
0: Soko kuteke kwa sako ufule inge daviru amu ye moto kafa wafu ke moto kenkade daviru amu kwe yeti kawalo kwe itadunga jishitopi inge ereme kusaa sana najja nateka obuntu bwe pa pa pa pa ogero kulanga endabira olwatika luganyo okola ki okutambula katahdidi eyo okubelanga uteka olukomera ku mushikiro ogwo guba gukoze ki
1: okubaguze
0: echa kubiri ikitirahu ni iddatu hulul kwe kubera ne kugamba ikitirahu byebirozo ebingi mukumalawo no ikhtiyari ansiba sawiyan no kumalawo no kulondawo enkola jojo kumalawo omutawana guno gukoze ki teko kube bera tobera na hali emu wanobwagana ate kwate kube ki edala ekisembayo mutaba'atun tanfidhil hali wa murajaatu nataijuhu okugoberera okutuukiriza kw'okuggyawo omutawaana n'okubeera nga okola omuraja bubina okuvaamu kintu kino ngenda kukiggyawo naye bwe mmala okukiggyawo kinaaba kitya yes twakayana n'omukazi buli omuntu yena yena yena n'afuna obutakkaanya naye ddala ddala obusungu bwaggwawo naye ye mutaba kwe kugoberera si kugoberera nti ojja mugoberera nga akuvaako emabega oba omuvaako emabega naye okugoberera mu suluuku mu mpisa ne tasarufaati eneeyisa gy'atambulamu omanye ti mbutuufu biri yabyerabira eyo chapita twagiggalawo ne tufuna kati omushikira twaguhalla ne tusigaza kubeera nga tutambulira wamu kati bw'onoobeera n'ebintu ebyo ng'ogenda gwe bayita omusajja omukulu akuze mu by'obufumbo okitegeera si kubuubuuka
1: yes naye waliwo kukiyogeddeko oluusi abaami tebateera kikola
0: kyekirwa
1: kyogaye nti okusuubiza kati muyinza okuba n'obutakkaanya oli nebutuka ku nzikiriziganya oli najja nagenda ewaabwe nakulonayo naga naye ngenda kukola kino nakino naye ngaekyo kibadde muwendo ogw'okunywezaawe eddemu ekole bulungi
0: etambule bulungi
1: kakati wasempala abamu be bakomawo oli wamala okudda aga nti tunabiraba oluvannyuma kati ekyo kimalamu nabo amaanyi bano olw'ensonga nti kiwawo wasuubiza n'okwekomiti nga tokikomiti
0: ati kati seeka njagala kugamba ebintu byo
1: kiyinza okulemezaawo emitawaana
0: Sheikh Yahya Mustafa Karungi njagala kugamba ekintu kimu obubumbwa bwebimu ku binyonyi n'ebisolo n'obw'abantu bufaanagana nti enkoko bweba eyagala okufuna enki
1: enseera
0: eyinza okutakula negiyitira akayinja naye nga mbutuufu sibakalya kati islahi eno omusajja ayinza okwetaba n'omunyigiriza gy'agenzi njagala kino njagala kino njagala kino njagala kino aga nezikiriza jakola ki njabigula natuuka ngati obwetaavu obuliwo si bwebyo byeyakusuubiza naye nga bonna buyimirizaawo mmwe senga baana yakusuubiza boarding ngate waliwo omwana agenda okukola P7 bamwetaaza omutwalo gumu n'ekitundu ogwa registration ne boarding erina omutwalo gumu gwa registration omwana ne boarding erina omutwalo gumu n'ekitundu n'omwana agenda kukola registration yeetaaga omutwalo gumu n'ekitundu bwobeera ggwe nga ye yenze osooka ki
1: osooka kyamwana
0: Kwa mwana una tukata yele meje tukata fena. Walwe mbela tuagamba omuntu omuntu mcha omwami bobo mukanda sente. Nayo kenyiri banga agula inyama y'omutwe.
1: Nti.
0: Bobo kaya na tingo mpade magumba soko kwa teku mkuku gulimo inyama bilisiri neka. Uhuli ya sebo. Gwakaya nila magumba. Kwa kuwa denga toku zenyama ya mutwe. Kukulimo bifibi meka.
1: Tumuli.
0: Nayo kenyini njini omwami alizo kuda. Ungabi wa mugamba ni wabisubi za bichi bichi wa mugamba. Njaga la poloti, njaga la bino. Nani mbutufu sende wakora na umanyi sende wazicha. Leka kudira. Abachala wanda bali mu Uganda teri ya tamanyi mfuna yansi wetambula.
1: Ya,
0: oba mwami ugwali na ibu afuna. Era ba watu jimanyi ulimujinga.
1: Eh.
0: Ba watu wanyi mfuna eja afunamu.
1: Kwa
0: nubu bia manyati wange ndo gwendi kwa menya mayumba chiro.
1: Ya wa mtu wa disclosing kwa
0: sasa. Na yoma mtu kukwela wane njagala chiro, njagala chiro. Ebida bijira rutini nga bionago vyagalo mulundi gumu. Na yengo manyo mulimo. Baravuga boda boda njagala nyo waye abantu abavuka bafa basinga kati zibalimu ugo musabe kino musabe kino mwina abana babiri mwichali muzigo musaba kino musaba kino kati yakole ki ekibamunga dirwa insahabon ngajiwa katukoma oshikalenzi
1: chikumi mumusambu katunyizi mwina pale fm kwetuli mwebali nyo okubati mgena maso nga mtuliriza dashika zizi ni vula dashika tano kwela sawa mkago tukina bawe kumukisa mtuntunu wawita kuzilo msambu tano mwenda emu noti msambu mwenda noti noti zilo msambu mnana bili asatu mkaga mkaga wena chiyagalo kukata huko ime fiwina fiwi tusabudu kwa kubwa wakona kuruwalilo mbanga tumuli iyo fitu utema putemi netukienda wanji.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Sheikh Yahya Kalonji wewe alikueleza.
1: Hai sebo.
2: Sheikh Mutimba Munda bili.
0: Wa ya ulida.
2: Alhamdulillah. Unachiamani wa mule kwensa anje. Alhamdulillah. Sheikh insonga joyo gede kuo. Insonga yokulongosa josomeseza insonga yokulongosa. Adi sheko genze no gama di esimu zino omuntu wa subuli la kemi tawana.
0: Yes sir.
2: Sheke chichiliche wa gamba nechilala nchie Kampala bachala tivachavika ugendo kumugamba. Agamba vugaina ganti guyankula na yemu wakedi na ya kozechi.
0: Yes,
2: ya fili duwanze nyeze kulachi. Nyeze kuzika.
0: Uyo nava kugambi kundi na yoli agamba chitulia no mavira.
2: Adi sheke chichiwa kati. Ugende kulaba nga kugambi deko wa suze na ye. Na uwe no gamba nona atambula butambuzi. Saate jideko. Naga ugandizo. Nde sige enda kudo wangenda kerewa. Fetuli yeno simanya mduwela jamu ya tukute. Mika uwana sheko ugende kulaba nga. Cho gambi nga sheke basubula misubule. Jogwandi vado gamba nti. Okukole yendere sijao. Echoku vili shekhe, yendira yokira kumache na ugati, muna kubisatu unkaga, muvele mulu na kulumu, duwa gamba atina asini kuyomu kore de.
0: Yes, sir.
2: Nishivu irenga na chuti chukula ki.
0: Yomu tunomu liisa, nomu nyuesa, nomu ambaza, nomu janjaba, umuaka mulamba.
2: Na vila shekhe, nga taina luwa gambi ye munti, nino luno, afuka midde wansi na gamba, mulekua, namu. Neyanzi gebi yonkoli din saba Allah kubizeo. Nini kabira nga tekali yu?
0: Gwendi kweba zoku?
2: Nami.
0: Awa tuteba chakulina.
2: Teba chakulina. Ichoku satu shekhe ichisemba yu?
0: Yesu.
2: Yendira yu gamanti. Yintu evidi yenu.
1: Salamu.
2: Babi jewo shekhe.
3: Ngambira kasenge. Shekhe mkimba nkula musiza. Neseka haka ya mkula msiza.
1: Mwanji sebo.
3: Ono koja seka ngabela kase ngiri.
1: Ye sebo.
3: Mwebalo kuweza.
1: Kari sebo na yu wale kuliza.
3: Mkasera kano mkade wange njaro kutegeza. Tetuche aina bachala.
1: Ye bala gawa.
3: Bagavumenti mkade wange seka.
1: Hmm?
3: Abachala bagavumenti tocha aina chosura kuogira.
1: Ye.
3: Government yabediza tuamba dempa lezo lala mkubo
1: Hati government efuge uo.
3: Muganda wange, seka motimba, chifanyi di government kati ya tutu wala.
0: Sebo.
3: Nzeko ja seka, ngambela kase, seka lecha gubingu.
1: Chitaro nyo. Okay, zero msavu tano mwenda, imu noti msavu, mwenda noti noti. Anji?
4: Hello, salamu alaikum, kutuzai wakati.
1: Alaikum salamu, mwa wakati.
4: Oh, no mwenye mba kariyo, mba wanulerondi kawuko.
1: Yese mwa kawuko ya...
4: Mwa mwa likuwele za sega mtimba.
0: Kale sebo?
4: Kala kati?
0: Yese mwa?
4: Mwongeza ne mwongeza kukana ulero kubachala. Chovola banti obutasima kwawe okulema okuwuliziganya mu maka bubafudde bannakyeyo yombekedde era mu bunakyeyo yombekedde obwo butawuliriza musajja kyamunnyonnyola nga bwogeze n'ogamba omwana abaala wakubobbya omutw ow'essomero baagala fiiza akuli ku mutwe n'akupiika kino ate noonoonodde waka n'akugamba kino kugamba obwongo bwonna bukola ki Juzi nagandi bana okwera umuchale sente mungu utweno mchisengi akufunza mubana na abagama mula baka sende kange kachinaku chitamu mloza inachiama na inga ate sende zikuwa zikozechi katina uwenzi uwezao mwana wanga nyemio ntude mutebe yange mojiro ni mkwata sende ni zikolachi ni
0: zikuwa
4: abana nivama nyanti tata atolachi
1: atola sente
4: peni mfuluma na yoku kwa mchisengi ni inji mkwasa tata na umana nama nyanti tata agulachi Naye bw'ogamba omukyala awa omwana peni omwana ogamba buno busente bwange bwa kinaku nzemba kulira peni oli talina kyakolaki kakati kyobola kati beeyombekedde mu mizigo kati bali mu mizigo bakolaki kakati agenda n'akutyobola tomanyi gwe mutwe gukuluma gutya bave mubenga mubeera bumwezi ku mwezi kati ye n'alaba nti byangu n'agenda n'apangisa omuzigo okugakana agenda okulaba omuzigo kubutanisa omufuukire ki omuzigo kati ate natandika okuwasa abasajja nga bwafulumya kubanga n'omusajja oli gwaleesa naye aba n'ebizibu byeri kyokka nono mu maka yaddukayo bibyo yadduka bino bye mwali baddenga mukkaanya ate n'abizza mu muzigo kyovola baba maama abo bazibu nnyo basiima mazibi mutama bw'aba agaaja ekifi ky'ennyama awakisiima naye wekimala okutuuka munda agamba n'ennyama wano taleeta oyo gwe mulaba talina kyaleeta kale allah tusala allah
0: Aba tugondeze ku mitima
4: nabo basimenga
0: ko bi. Simanyi ali bweru. Ali bweru. Ugoda
1: kubala.
4: Sawa mara kuva kule mara kugala program.
0: Ali ara kugulira kati.
4: Kakati ekyo ku bili. Wali munda ni kwa wageze no gamba. Abaganga bano batite mayiti baba kumulamwa gwa mayiti. Ne oli munnange ne mugamba amayiti egenda kukolebwa bwe ndi mwete mwogeda oli bagenda kumuletanga bamaze mukolako eri omanya biki ne mugamba nange ate wano wavunga wogeze n'okoona ku nsonga ya mayiti eyo seka tusaba allah atuwe okumanya n'okutegeera tumanye buli kimu kitambulira mu mitendera gyakyo tegiri gyowagambye nti bali bannaffe beemulugunya nti buli buddiini alina akalombolombo kaayo kati ate ffe tugera ne tuvuuka akaffe ate ne munonooza n'akaabalala ekyo nange ngenda nkiraba waali olingeza enziika ndaba obulombolombo bugenda bukola ki
0: bugwawonookyewuunya
4: naye ngaoli ati omuwabula n'agamba ebyo toyogera toyogera kale nitusala allah atusaasi tudde ku mulamwa
1: teyanziza nye sebo teyanzeege
4: Assalamu
1: alaikum mchungaji wa. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Afunayo mtu wao wawili tuwelenga tuvao. Wanji.
3: Naam, Seka.
1: Wanji.
3: Seka Lutimba achariyo.
1: Ni kiali. Yeye azio.
3: Seka Lutimba.
0: Waise.
3: Obali kusumesa obufumbo.
0: Kale se
2: Yese kakalunji msamu kama katonda kuwangazi.
1: Allahumma amin.
2: Program mwenye msuwa wangazi kwenye radio. Ya atende mwenye mwa wakazi abamu abachuse, mwenye mwenye abalala abatachuse. Ono baba angabulijo baba.
1: Baba tukuli ya tata.
2: Na ye chukina osoko kumanya. Bano ekitonde ekikyala segal kimba kitegeera n'akinyonnyoka. Omukyala y'omuntu atasiima n'omuntu n'ogumu. Omukazi wagenda okusiima ennyo okusiima oba n'oli naye awo agenda okusiima naye oluvawo woti togenda kujja mu kutegeera kigambo omukazi. Kati nno nnyo nina mukwano gwange I'm going to go to the house. Nafwe abasajja olumu tusudde obuvunaanyizibwa obwaffe mu maka. Kyetubayo okwebuuza ombeera ngenda kukosa omukyala kintu kye nnyinza omufaako omukazi olukutegeera naye asobola obutawankawanka n'atagenda bali naye ekisonde ekikazi musota gulumuntamu onaokukuba ontamu okujaasa entamu egenda kwandika ate entamu ojagala ate olina okutta omusota.
5: Baba. Seka oloba oyo waliwo yavuddeko n'agamba mbu ebitonde ebikyala bizibu naye n'ebitonde ebisajja bizibu seka
1: lutuuka
5: n'ebitonde ebisajja nabo bizibu kubanga olaba ekigambo ekyobutasiima ekyo bagenda ne bakizza ku bakyala naye n'abasajja nabo tebasiima kubanga olaba bantu waliwo oli agambye mbu seeka ogambye mbu waliwo omukyala asobola okufukamira n'agamba nti mu mwaka nti n'amwebaza byonna byamukoledde naye n'abasajja nabo balina okukikola n'agamba at least nti omukyala wange mu butuufu omwaka ankoledde ebirungi si kubiteeka ku bakyala bokka nti be balina okukola ki
1: I'm going to go to the house.
5: Naye n'abaami nabo balina ensobi ze bakola
1: kyeba tewali agaanyi
5: naazi kati oli abadde nga alumba abakyala
1: anti oli agaanyi nti okuliisa omwaka omulamba wakati mu mashaka ne gugwako nga tosiibyeko njala gambako nti munnange seeka mutimba
0: weebalekundabirirawagala
1: z'okuzireeta waliwo abatazifuna
5: Seka chufu chiba cheta agisa na ye na seko laba abasajja abasinga balowooza nti omukyala waba asiiba waka okusiiba wako ngatakola abatalina kyakola bwekulabirira okukola emirimu gyewaka n'okulabirira abaana tebiriimu
0: haja tijala kubuuzayo ekintu kiri kimu
5: ye seka
0: gwolowooza nga tolina luda lwekubiddeko kuba nani yandisoose okwebaza munne
5: omukyala ye yandisoose Omchala yandisoso kwebaza.
0: Kati mbaze babe kusaba.
5: Yeah.
0: Ezikwana tetuga anti nova kusinga bakola chogambe bakazi banno.
5: Yes.
1: Azobaga yomwami we.
0: Soka usoka bweke nyinyi nyinyi we sokereko.
1: Mwami mugamba.
0: Mwami mugamba tuwe bale munawe kunda virira.
5: Mugamba.
0: Aha, kati gamba le bakazi banno. Wagani bannange ti mwebaze kuba baba mwe ababa bakoledde ebirungi oluvannyuma n'abasajja tujja kubagambako ne kubanga gwe osoose nti omukazi yali soso kukola ki yali soso okugamba omwami nti munnange webale kundabirira kaakati oluvannyuma n'abasajja bajja kujja mpola mpola inshaallah
5: Assalamu alaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wabarakatuh. Shekarungi, tubaliriza?
1: Ndoza wawe filo.
0: Bannange mubadde bawuliriza
1: balungi. Kale semba yo, tulabe ku dakika.
6: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa alaikum assalam.
6: Teka mwe bali kuwereza.
1: Kale sebo.
6: Mutimba we bali kusomesa.
0: Kale sebo.
6: Ono aruna tuwa ku Masjid Rahmani
1: nani. Masjid Rahmani.
0: Masjid Rahmani sebo, aruna tuwa.
6: Seka mugende ni mugamba kichara. Nende nangi waliweti nikene uunya.
0: Kichiche uunya.
6: Na mugamba tine mwini na wami na waba utufu. Na kuwa kuwa mwontebo wa kuchitanda ni mchara we. Na mugamba mnange mwami ya wabu utulibu vitu. Tunonye sente, nonya kusende zoli na zona. Ngele wewe mkole sente mungele. Ngele kukaba sama.
0: Bagerewe?
6: Na yenze ebanga ye mazo wakwe wamweyo chichi chanze. Sitaba nga we mkaza agenze bweru. Na hako mawene wako watakana ne mwami we.
0: Hati, gundi gundi yeweri nye.
6: Ugeno kuja mu ya genze mkazi.
1: Levo zizi nye.
0: Echizibwe chiri kubachara. Abachara echizibwe chivaliko. Bubunga wabu enti. Levo ye kasteri nye. Agwa wata chakura ba.
1: Ada mawega.
0: Yeta ada mawega. Tunuli wewe, toke na kuwa cheyo. Genu ya kuwa wewe kansala.
6: Omutaji akwata nubundu wewe waina na abu tuunda. Na agamu mkazi mbugende wewe mkoli. Na ina jiseka dalo mkazi agende wewe miyakebi. Akumewo mbele mwena. E miyakebi.
0: Tati aruna wewa wewe mna. Weka tunuli wewe chisanga chino chita agendo kukwe na kumwa. Mwasa tumungu, bili asa tumungu musimanya.
1: Asa tumungu
0: musimanya. Abone mnaba awami, bakasala, abero siwa, omukazi kastali nye dala.
6: Seka.
0: Mzo
6: wange na mugamba. Kwa abage ndekwe nsoro muweleke ntuka kuchisawe ntivi. Nekwa nwaba yogera, nga mazo pinga manga, tani kukuo gereza kakati. Polumu sivu la buwati na kuila pai mnyo nyinga, mbano mbaga mbana nge njija wa mtu uo.
0: Toti isa tisa.
1: Haruna
0: kato tisa tisa abantu.
6: Kwa bacharu wala, kola mbo veda na ye waka. Zeka siku tisa tisa.
0: Ndabanga tisa tisa. Kagawa wana geze wewe utowewa. Leka kuita ba. Haruna, wana geze wewe utowewa.
6: Kukulu kuwa wana ya ati kati ya bampa de bekwe sitokea yu darada.
0: Teka kutisa tisa bantu Haruna. Wewe la wakwe. Alaikum salamu wa rahmatullah. Bale mbade mauli za
1: balungi.
0: Katukoma utumila mama wange, Sofia na Mukasa. Ntivega lekuwele. Panani, chadondo ya yombio.
1: Chadondo kwa gamba chadondo.
0: Allah. Mamu fisa.
1: Chadondo ya tu goba.
0: Ne.
1: Chadondo wa tu goba.
0: Atuko mayama, atumutu ya kaza.
1: Abdala chigozi wa maukulabi.
0: Kakati tata wangirame kutumide. Shekami nukiemba mutumide. Aba tume pangala na wabi mulagao namba tumide. Hajari sebaramu.
1: Agamba atia.
0: Simanyi ndudo muuliza. Medi mutebi. Chadondo tukutumide. Wala ntize chadondo si chatumirwa. Ne waruga ta chatumirwa. Bane fetubajiwa.
1: Tubajiwa.
0: Nufete tuinaji tubajia. Askari wange. Saint Stephen kutumide, mwangira ya chaba kutumide, Tumana ya mwebari kubira bauli di zavarunji. Afande nsabo mkutumi de. Mwena mwena banna nge bagara nyo. Sembe ayo mchara wange. Maria Mayubu na mkutumi de. Mwanti.
1: Mwema mkwano kwa fe. Ajati rehema.
0: Ajati rehema. Kisitu.
1: Maria Mwai School. Wewa romulimu. Mkutumi de.
0: Zawja.
1: Ajati zawja. Ndifuna
0: tukutumide Haji Muhammad Ali Serugo
1: Ajati Maka Edi Mistress Mbogo High School
0: Kuzi mamita kansala
1: Walo ne kansala mwala wange Ya wila kuwa jilaka kwa ali Kansala tukutumide Tugano kusume saba na bafe
0: Kansala
1: Tukutumide kansala Mbogo High School
0: Tukutumide
1: Ndavila nimi Mbogo High School Na kusume saba fe wunaba Mbogo High School
0: Ndavila nimi Mbogo High School Zulaiha Masaka seke.
1: Masaka seke. Na vila nye mungana wange haji kabuye. Ye tuli.
0: Ye tuli. Pola pola.
1: Waluo ila mchala wange. Mnene wawa ni kawembe.
0: Zulaiha. Ajati Zulaiha. Kabuye. Deye kabuye. Nasa takuba.
1: Nasa takuba.
0: Bale, kazi na mwa hali yawe chintu ya
1: ufa. Hali yawe chintu wa ufa.
0: Chona chona bachintu. Bachikutebulunji.
1: Bachikutebulunji.
0: Bale, tuwatumidenyo. Mwebali, hajati chigwe. Na ito
1: mtumidigana mu.
0: Bale, namba tuwatumidemwe ndaba. Kudumi wangabe chiburi, ba Hasani, ba mwingine Rashidi. Menaba nae batumide. Mkado wafe Abdul Salam imamu wechibuli nawe sewe tukutumide imamu Hamidu Nsubuga Hamidu Mutambala
1: Tambala
0: tukutumide msajja wafe
1: alo
0: Aufumbalide
1: namulabieko
0: Aufumbalide
1: mulabieko
0: namulabieko
1: aliyatia
0: aliyaku
1: demu
0: Naye mugonvu gonvu era si yoli omusajja yali agira oluyira lwamuyitamu
1: alhamdulillah
0: sallallahu alayhi wa sallam
1: goba ku ebaluwa
0: yaki
1: atiba goba ku ebaluwa
0: ani agoba
1: nekati abakurayiti ochayina
0: abakurayiti bangoba
1: arabase ku jerejero yavugoba
0: okugoba
1: Era na yombi wanarabia kuwa ni moto kwa ya superstar Nengawa na ye, Haji Mutebi Okwele za wana kupalo, katunga ambye Mbala wabulavi
0: Ya kuburuka Amusaya atuka bamita abulbuka Swala herandi Yariave ondulus ya gamba ati alikulishe idhama atamano kuswanu Muli kibane tandu kwa kibane nkomerero Fala yugarru bitibil ishi insanu Ubrambu no westi bukukayaza anga Hiyal umuru kama shahadati hadi walu Eze nsonga mwanga gazi la badda Mansa rahu zaman Umuntu wabuka ilaku machangu wali musanyufu Saat hul azman Atichitela chitu kwa nuna kuwana Aule Kakani nafi tuwa lima sanyufu nga tulinako Katichitela chatu kani tunakuwana
1: Tumalaba Ayo tubalaba, gubalaba.
0: Ati kati, ati yonyo, bulichiba nyente andi kuwa. Ati batuta.
1: Batuta.
0: Sebo. Kwa watu naba wataraka.
1: Aji Sulaimani Mutebi.
0: Na ye jogende na ibade zija wano. Mbide na ina kutumira.
1: Ali atia.
0: Nangamba jari, ibade zija kumpi wano kwenye tinampi. Na agamati, ndabira ya haya. Taiza tufamu.
1: Ainza, bana wunyiza lengani. Aji Mutebi.
0: Sohaba wafe. Bana angi mbado na uliza barunji. Bose mulago bana angi tuludo kuuliza. Saja wafe tu watambula na ye.
1: Nyo.
0: Nyo, walo siraji.
1: Imamu wa kuidaya.
0: Imamu wa Chibuye.
1: Chibuye.
0: Yali nomu wate visiri hivyo. Yetu sinkanya.
1: Okay.
0: Yetu sinkanya. Bana inawe tukutumide. Jecha kudu.
1: Jecha kudu na kulu.
0: Wana wana bantu wafu. Mchala kubaita anga Fatima. Awe bomba au. Wacha achari uo.
1: Awe kwa achari uo.
0: Bantu wafu wafu. Bahakimwe Masulita. Bahajye, Bashekh Sentogo. Banji tubadde nabo. Sallallahu subhanahu wa ta'ala abatukumbira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Auliza chikombe musanvu karanyezi mwela pale FM tuli. Ah tukwebaza obadde muuliza mulungi kwetu tanikide ku kasera kano. Atusubira nti bingi byenzo kubango izemu na kulwalero. Ebibadde birungi min Allah, ebivudde Allah ebisobaganye bibadde bya lulimi na shaitan. Atusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, ebibadde birungi mugende nabyo ebisobaganye ate naffe Mungu abitusonyiwe. Tubagaliza amakya malungi, njagala bajjukiza. Embuzi twasoose nazaawo waziwulidde zaabadde zaabali tweeters. N'olwensonga enaku z'omwezi zijja kuba 26 December. Jangu wewandiise omwami n'omukyala tubatwalako wabweru eyo ne tubaako bye tuyiga. Tubaako bye tuyiga okumala ennaku ziizo 3-5 era nsuubira nti n'ogenda okuvaayo. Bw'oba oyagala okwebaza mukyala wo oba omwami wo, omwami oyinza okuba gwolina sente oba omukyala gwolina sente, jangu otambuleko ne bafarm professional counselors. Tujja kubeera mu kibuga Fort Portal, ekibuga ky'ebyafaayo oba ekyebyobulambuzi. Sente kuva ku simu yange ogimanyi oba yajeti Mastura na kano ajiba ya Zamza mu Buyungo oba osobola okunyaya Mariam na Nyanzi. Subira ndondoza wiiki ejja njaba litakuwa no bababuulire ebintu nga ebitambula. Nze kalungi yaya Musafa mbagaliza nate ekiro ekirungi wenna ababaddeko, nyongera kukulisayo mwenna ababadde mu kuziika muganda wange Kalifa Gubingu. Mukoze mulimu gw'amaanyi, tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire na famire yenna agigumye mu nteekateeka eno gyebigenzeemu. Obadde Butambala mukulike eyo ate nammwe naddala mikwano gy'abagagga mbeebaziza nnyo olw'ensonga nti mukoze omulimu omulungi ddala nga mbadde mwagala Gubingu nga mulamu weewaawo era mulaze omukwano gubadde gw'ebbeeyi eri Gubingu wadde nga Mungu amujuludde. Atakumira mpira bakumi aba Huda Springs Academy manyi nti muwadde muliza aba Superstar National Primary School na mumbeerayo songa ate aba Maath Junior School wali ekitende mugenda wange Sulemani Bulega ne timu yonna Faruk amwe bali nnyo okubanga mugenda maaso n'okubanga muweereza emirimu okusaidya eyo. Ajatise mugenze kale tujja kwenoonya insha Allahu taala labi ebintu nga binaatambula. Nze kalungi yaya Musafa mbagaliza amakya malungi, takumira mpira bakumi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
7: Kubukusaba kubanje saako n'okunyweza enkolagana yaffe gwenna ayagala okubika oba okulanga olina obubaka bwenna obw'enjawulo bw'oyagala okutuusaako eri abantu bo. Kati kiwedde, jangu tutegezeeko obubaka bw'obusumwe mu birango byaffe eby'enjawulo 11 ez'okumakya okukusana ku 3:00 ez'okumakya oluvannyuma lw'amawulire. Ate olutubikomyewo ku 7:00 zennyini ezaama ly'ekyemisana, wamu ne ku 3:00 ez'ekiro oluvannyuma lw'amawulire. Langa naffe kati ku miwendo egisaliddwako mu birango byaffe. Okukuweereza mu mpeereza esingiridde okubanga ya mugondo kiwedde.
8: Owange omyotya leero
9: ndi bulungi,
8: twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere.
9: Lowooza ku bulamu bw'abantu,
8: tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
9: Era amagezi g'enkuba kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
8: Spoonfl ajambuulo bwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne mmaduuka gonna okwetooloola eggwanga. Spoonfl akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
7: Kakebula akaseera katono ddala, jangu wewandiise mu ttawamiruko w'enkulaakulana akyasinze obunene mu ggwanga. Fungiza tukole wa Pearl of Africa Radio 2:26. Wali kutuka restaurant ebukisa kinyina mpindi ne Pearl FM. Tiketi gifune ku 2,000 gyokka wano ku Pearl FM ku Infinity Beauty World Echengera wamu ne ku Eke Islamic Book Center sina chindi ngulita kunoti musamfu tanu bili kumi neemu kumi na bili fungiza tukuru wapuro of Africa Radio gini kusumwezi kuminarumu Oktoba tomusuwa awagidwa
10: Mahmoud Properties Limited Real Estate is our life
7: Jin Boss awakutusa kutukutu kwezo molembe ship with us banachi nkumu kujile mali ukuve China Dr. Mark omuchanjabu kusweza abulichika Mindset Smart Farm Agro Limited Paramount Property Manager Ayatil Kusi
11: Fresh Mind International Abaka Kasuba Ministry Agenda Labor and Social Development